0: bari mu tsallaka Bollywood a India, inda kura ta fara lafawa a rikicin da ya kunno kai tsakanin jarumi Salman Khan da ƴan paparazzi. Bai da aka ga jarumin a daren jiya Talata ya tsaya gaban ƴan paparazzin masu daukar hoto, suna daukar hotonsa cikin yanayi na sakin fuska ba tare da korafi ba, kuma su da kansu a wani kankanin faifin bidiyo an gano su suna godiya ga fitaccen jarumin. Ko da yake a gefe guda an ga yadda hatsaniya ta kaure tsakanin fitacciyar mai daukar nauyin shirye fina-finai wato Farah Khan da su waɗannan ƴan paparazzi. Dai a masana'antar fitaccen mai bada umarni Karan Johar ya sanar da shirin kawo ƙarshen shirinsa na Coffee with Karan da aka shafe gomman shekaru ana yi. A wani sako da ya wallafa da safiyar yau Laraba a shafinsa na Instagram, Kiju ya sanar da cewa wannan zagayen shirin da aka faru shi zai zamo na ƙarshe da zai jagoranta, ko da yake bai yi ƙarin haske ko wani zai ci gaba da jagorantar shirin ko kuma za a dakatar da shi baki ɗaya ba. Akwai dai ƙorafe-ƙorafe kan shirin na Coffee with Karan wanda ake kallo a matsayin dandalin da ke haskawa ko kuma kamba ma iyakar iyalan da suka fito daga ahalin masana'antar ta Bollywood tare da don kofar da sabbin zuwa masana'antar, lamarin da ya jawo shirin dakatarwa wani lokaci a can baya. Daga Najeriya kuwa, wani fitaccen ɗan rawa Benjamin Daniel da aka fi sani da Ben Danson ke kokarin shiga kundin tarihi na Guinness a fannin rawa bayan da yayi rawar tsawon sa'o'i 176 da mintuna 52 da daƙiƙa 59. Wannan ɗan rawa da yayi rawar a ranar 22 ga watan Satumban da muke, tsawon lokacin da ya ɗauka yana rawar ya ba shi damar yin awan gaba da tarihin da fitaccen ɗan rawar India Shristi Sudhir Jagtap ya kafa shekarar 2023 lokacin da ya yi rawar tsawon sa'o'i 127.
1: Yanzu labaran za su dora. Alƙaliman sakamakon jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO sun bayyana wato Kano kenan a matsayin jihar da ta zo matsayin ta ɗaya a fannin yawan ɗaliban da suka lashe jarabawa, inda ta doke jihohin Lagos da Oyo waɗanda suka saba yi wa sauran jihohi fantako a irin wannan jarabawa. To ko menene dalilin wannan nasara da kuma yadda mutanen Kano ke kallon wannan sakamako? Ga rahoton Aisha Shehu Kabara.
2: Rahoton ya nuna ɗalibai 74,413 ne suka samu maki mai kyau aƙalla a darasa 5, ciki har da Turanci da lissafi. Sakamakon ya nuna cewa jihar Lagos ta zo ta biyu da ɗalibai 72,496, yayin da jihar Oyo ke biye mata a mataki na uku da ɗalibai 55,543. Wasu daga cikin mazauna Kanon sun bayyana mana yadda suka kalli nasarar.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, wannan gwamnati ta taimaka sosai. Kuma na fata insha Allah wannan matsayin da ta hau za ta yi ta riƙewa har illa masha Allah. Allah Ubangiji ya ƙara taimakawa jihar mu ta ci gaba da bunƙasa wajen ilimi da sauran fannoni ma.
4: Abun alfahari ne sosai ga jihar Kano a ce ta zo lambawa na harkar NECO an ci jarrabawa. Muna alfahari da wannan sosai. Allah ya sa shekara 100 nan gaba a ce jihar Kano ce take ɗaukar wannan lambar yabo.
2: A ɓangaren ƙungiyar malaman makaranta kuwa ta bakin shugabanta na jihar, Comrade Baffa Ibrahim cewa yayi ƙara wadatar malamai a makarantu ya taimakawa ci gaban ilimi da samun nasarar.
5: Ya primary sector ya ɗebi musa saboda mutum 17,000 banda ma wanda suke a ɓangaren secondary da sauransu, suka haɗa ƙididdigar malaman da ya ɗiba shigowarsa ya ɗebi malamai sun kai 20,000. Babu da za mu ce don nan bawan Allah harkar ilimi sai dai godiya, sai dai mu ce Allah ya saka masa alkhairi.
2: Dr. Yushau Ibrahim Kofar Waika, malami a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi, ya yi ƙarin haske.
6: Akwai na ganin alƙalaman da ya kamata a duba haka ne ko ba haka bane, kasancewar ya tsarin karatun yake, yaya makarantun ma suke, ma'ana akwai makaranta akwai ajujuwa ingantattu. Ingantattun ajujuwa shine a samu aji mai rufi da abubuwan zama da abubuwan karatu yanda ya kamata.
2: Ma'aikatar ilimi ta jihar ta bakin Musbawu Aminu ya kasai da ke a matsayin daraktan yaɗa labarai da wayar da kai ya ce kasafin kuɗin da gwamnatin jihar ta fitar ɓangaren ilimi ya wadatar.
7: Da farko za ci ga a shekara ta 2024 gwamna ya sanya dokar ta ɓaci ɓangaren ilimi. Ma'aikatar ilimi da sauran hukumomi da suke jagoranta harkokin ilimi, abin da ya shafi malaman makaranta da shugabanninsu, abin da ya shafi gine-ginen makaranta, samar da kayan aiki da kuma na koyo da koyarwa kenan, da kuma kuma abin da ya shafi su kansu dalibai. Idan kika duba a wannan shekara ta 2024, kasafin kuɗi da mai girma gwamnatin jihar Kano ya ware kashi 29.9 cikin 100 na kasafin kuɗi na wannan shekara. Ka'ida ma ta Majalisar Ɗinkin Duniya shine tana ga kashi 26 ne, wanda da an kin duba a baya zaki ta ana cewa ana biyan bashi, ana bin bashi a kisakin sakamako da wuri.
2: A shekarun baya jihar Kano ta yi fama da faduwar darasan Turanci da lissafi ga dalibai, wanda hakan ya sa dole ta samar da wasu sabbin dabaru. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Mata da dama da suka tsinci kansu a cikin yanayi na mutuwar aure sun fara daukar matakan nema wa kansu mafita, al'amarin da ke nuna cewa kan mage ya waye
9: rayuwata.
8: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Mutuwar aure babban al'amari ne da ke sauya rayuwar ƴa mace tare da haifa mata dimbin kalubale na zamantakewa, musamman idan bata da dangin da zasu karbe ta hannu bibbiyu, ta kuma rasa samun tallafi, sannan ga batun cin zarafi da ya zama ruwan dare. Akan batun jajircewar da matan da auren su ya mutu ke yi, muka ziyarci garin Uke da ke jihar Nasarawan Najeriya, inda wasu zaurawa suka kafa wata kungiya mai suna One Love don taimakon juna wajen samun abin dogaro da kai, tare da bude wani sabon babi na rayuwa bayan sun rabu da mazajensu. Abin da ya fi daukar hankali a nan shine yadda kungiyar ke tallafawa mambobinta da suka yanke hukuncin sake yin wani sabon aure da kuɗi da kuma kayan ɗaki don fara sabon babi na rayuwa cikin kwanciyar hankali. Da haka muka tattauna da wata mata da ta amfana da wannan tallafi wadda ta buƙaci a saka ya sunanta, sannan mun ji ta bakin masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi, Malam Jidda Ibrahim. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu daga jihar Nasarawan Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna.
9: Rayuwata.
10: A Uke ta jihar Nasarawa, wasu matan da suka fuskanci rayuwar aure sun kafa wata kungiya mai suna One Love domin taimakawa juna wajen sake gina rayuwarsu. Shugabar kungiyar, Habiba Haruna, ta bayyana irin taimakon da suke baiwa mambobinsu.
11: Matan da aka sake su da waɗanda mazajen su suka mutu suna fuskantar halaye daban-daban kamar na kuncin rayuwa. Yadda muke samu gaskiya akwai wasu bayin Allah wanda suke kawo nasu sadakatu jari'a, wanda na baki bayani akan maganin kudin jari din nan, suna taimakawa sosai. Idan mace ta samu aure tana cikin wannan tafiya, cikin yaddan Ubangiji ana mata kayan daki, kudin sana'an da za ta yi a cikin gida saboda ya taimaka mata.
10: Ga waɗanda ke shirin sake aure, tallafin ƴan uwansu na ƙara musu ƙwarin gwiwar fara sabuwar rayuwa. Karimatu, wata memba da ke shirin aure, ta bayyana abin da kungiyar ke nufi a gare ta.
12: Gaskiya kungiyar nan ta zame min jigo, saboda ni mareniya ce kuma ta zame min uwa, ta zame min uba. Ba abin da zan ce ma kungiyar nan sai dai in yi godiya, taimako 100%. Lokacin biki na ta zo, ina farin ciki sosai, na san kuma ana taimakawa kuma ana kan taimakawa.
10: Amma yaya al'umma ke kallon irin wannan tsari na mata masu taimakon juna bayan saki?
13: Ya dace sosai ma. Kungiya ne mai kyau, kuma ana taimakon kai da kai, za a taimaka maka ko mutuwa akai, ko da ciwo ne da ya kama ki za iya tallafa miki a ciki. Gaskiya yana da kyau.
14: Mana ana taimakawa ma al'umma, yana da kyau.
10: Abubakar Muhammad, mijin wata memba da ke sake aure, ya ga irin taimakon da kungiyar ta yi wa matar.
15: To taimakon da kungiyar nan ta bai wa matana ya taimake ta, ya taimaken sosai da sosai. Abin sai wanda ya gani irin wannan kungiyoyin, muna bukata gwamnati ta sa hannu, sakamakon irin taimakon da na samu na taimakon matana. So duk wanda ya taimaki matarka, in fact ni ma ya taimaken ko baka ba.
10: Ga matan One Love, taimakon juna ba ya tsaya kan kuɗi ba ne kawai, hanya ce ta baiwa wanda ta fuskanci saki damar tsayawa da kafafunta.
9: RFI.
8: To madalla, an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka ya sunanta, wadda ta amfana da tallafin kungiyar One Love.
16: Wadda gaskiya na shiga halin rayuwa a mijina na farko, har Allah Ubangiji ya kawo rabuwa na da shi, kuma ya sa na zo ina zaurance har na shiga, har na haɗu da kungiya One Love. To gaskiya na ji dadi da na shiga cikin kungiyar Wallop saboda har an taimaka mana sosai ba ni kadai ba.
10: To yaya kungiyar ta taimake ki wajen sake gina rayuwar ki?
16: To gaskiya ta taimaka min sosai. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu. Ko da dan ce da lokacin da kungiyar ta tashi aurar da ni gaskiya ta mini taimako sosai wanda har yanzu ina cikin gode ma kungiyar Wallo. Sakamakon da na tashi banda komai, banda abin da zan yi ma jama'a, banda kayan da zan kai ɗakin mijina da Allah ya bani. Wallo ita ta yi mini komai, ta haɗa min jama'a, ta taya ni murna, ta yi mini kayan ɗaki. Kuma gashi yanzu muna nan, ina nan a cikin gidan mijina lafiya.
10: Lokacin da kika samu sabon miji, me kika samu daga kungiyar domin fara sabon rayuwa?
16: A gaskiya sun taimaka min sosai.
10: Kamar da?
16: Gaskiya da shawarwari a lokacin da kafin gab da aure an taimaka mana da kuɗaɗen sana'a. Wanda za mu gina rayuwarmu kafin aure.
10: Lokacin auren fa?
16: To a lokacin aure sun taimaka mana da su abubuwan abinci na ɗan biki da su kaya na sasutura na ɗinki da shauransu. Kayan ɗaki dai an haɗa mana set ɗin gado da set ɗin kushin da kuma kuɗaɗen da aka bamu wanda aka ce mu je murke kanmu.
17: Mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba, idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
19: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar shirin da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
20: Wannan ƙungiya dai an kafa ta don taimaka a juna ne. Gaskiya yana da muhimmanci sosai because mata da suka bar gidajensu na aure suna fuskantar abubuwa da yawa. Kuma harka na aure yana da wahala sai da haɗin kai. Gaskiya za su taimaki junansu kuma kafa wannan ƙungiya akwai na ne ma gaskiya ci gaba ne sosai.
10: Wani irin tasiri tattalin arziki da samun goyon bayan sauran mata zai iya yi ga mace bayan saki?
20: Ba sun tattalin arziki da goyon baya da kike magana. A gaskiya mace in aka sake ta kan tana fuskantar wahaloli da yawa sosai. And sometimes ma tunanin ma dey leading to a lot of trauma wanda ma za ta fita hankalinta sosai. So amma idan aka ce a kungiyance akwai kungiya da take kula da haka kansu zai haɗu to kin ga tattalin arziki ya tashi kuma an samu ci gaba.
10: Kungiyar tana da ka'idar cewa idan mace ta yi aure ta fita daga kungiyar. Kowane irin ko me kuke gani irin wannan doka za ta iya haifarwa?
20: That's the best. In ka taimaka a mace har ta sake yin aure, believe me, abinda kuskuren da ta yi a baya ba za ta sake yin shi ba. I believe with that because dai zama kaman social contract theory ne. Wannan tsari ne mai kyau. A kungiyance duk kungiyan da aka ce ba doka to wallahi auren ma da a zo a yi shi based on consensus. Wani za su yi arrangement saboda a yi musu aure su karbi abin da da ba su din tunda akwai taimako kuma su fito kayansu. Amma tunda aka ce akwai doka wanda in kin fita in ka fita ba za a sake welcoming naka back ba kuma da ba su conditions na abin dan auren, wannan dokan yana da kyau. Kuma is mun ba dokan, believe me, kungiyan ma ba ta kira kanta kungiya ba. So doka a komai ma akwai doka.
19: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
21: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99.
19: Gare ku masu saurare. menene ra'ayinku dangane da kafa kungiyar taimakon juna da wasu zaurawa dake jahar Nasarawa suka kafa? Wani tasiri kuke ganin irin wannan taimakon ke da shi ga zaurawa? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa, Maryam Abdullahi Haruna, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: Mai sauraro barkanmu da warhaka, sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kami Sale. Kamar yadda kuka ji a cikin labarai, a Najeriya wani abu da ake ci gaba da muhawara a kai shine adadin kwanakin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ke sharewa a kasashen ƙetare sakamakon hutu ko kuma tafiye-tafiye a hukumanci. A kwanakin da suka gabata, ‘yan adawa sun ce shugaba Tinubu ya yi tafiye-tafiye har su 52 tare da share kwanaki akalla 261 a ƙetare cikin shekaru uku. Shin me za ku ce game da tafiye-tafiyen shugaban alfanu ko rashin alfanu ga Najeriya? Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko a shafinmu na Facebook. Za mu faro ne da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka. Balaguran da shugaban kasarmu Najeriya ke yi yanzu a wasu kasashen duniya, wannan ya nuna cewa akwai rashin iya shugabanci da rashin damuwa kan halin da talakawa ke ciki, na rashin tsaro da tsadar rayuwa da kuma uwa uba ƙare-ƙaren farashin man fetur. Talaka ya rasa inda zai saka kansa, Allah ya kyauta. Dauda Aminu Abubakar kuwa cewaye, cikin shekara uku a mulki ya yi shekara ɗaya yana yawo kenan. Shi kuwa Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa cewa yake adadin kwanakin da shugaban Najeriya Tinubu ke kwashewa da sunan hutu zuwa kasashen ƙetare duk da tarin matsalolin da yake bari a ƙasar shi, hakan ba adalci bane, domin duk shugaba adali ba zai iya tafiya ya bar ƙasarsa da al'ummarsa cikin wani yanayi na matsalolin tsaro da kuncin rayuwa. Shi kuma yana can kasashen Turawa yana hutawa, sai dai mu ce Allah ya kyauta. Allah kuma ya ba mu shugabanni nagari masu kishi da kishin al'ummarsu. Yawan yin hutu da yawace-yawace da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi zuwa kasashen ƙetare alhali al'ummar ƙasar na cikin halin ni'yasu, a zahirin gaskiya san bai dace ba. Sako daga Umar Ari Badai daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Mai shayi Aminu Taraba kuwa cewa yake yi, idan yana yi ne saboda ya kawo ƙasar ci gaba, to babu laifi. Adamu Umar a nasa bangaren cewa ya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shine fatana, amma lamarin sai addu'a. Kada dai a sha'afa, ana tare da shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro za a iya damawa da kai kai ma a cikin wannan shirin ta hanyar bayyana ra'ayinka a dandalin shafin Facebook ko kuma turo da saƙon murya a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-7066-5661. To yanzu kuma sai ra'ayin Yusuf Sani wanda ya ce Allah ya kyauta kawai za mu ce. Hamza Malam Magaji cewaye, babban yaudarar da za ka yi wa kanka shine ka yadda akwai wani ɗan shekara 80 da zai iya gyaran Najeriya, ko wanda yake kai ko wanda zai zo don gaba. To sako na gaba kuwa ya fito ne daga wajen Ibrahim Yusuf Abubakar da yake cewar, yau aka saba ganin wannan abun wai, shugaban Najeriya musamman na farar hula ba su da inda suke hutun shekara sai a kasashen ƙetare saboda abin kunya. Ban ji ko ganin wani shugaban wata ƙasa ya shigo Afirka da sunan hutu. Idan ka gansa a Afirka, kaɗai abin da ke kawo su shine ƙwaƙula tattalin arzikin da Allah ya bamu ne, amma ba hutu ko yawon buɗe ido ba. Abin takaici ne wannan baya damun shugabanninmu ko a jikinsu. To sako na gaba kuwa na haɗin gwiwa ne tsakanin Anas Rabilu Muhammad daga garin Funtuwa tare da Shamsu Forti Ɗandume da kuma Marwan Daɗi, inda suka ce yawan tafiye-tafiyen da shugaban ƙasar Najeriya ke yi wannan ba sabon al'amari ba ne. Fatanmu a nan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin. Jibrin Awal Musa kuwa cewa yake, ta malam ai bata wuce amin ba, tare da fatan Allah ya sa mu dace. To za mu karkaranto sakonnin naku na wannan lokacin ne da sakon Bashir Mamman dan Inna Kadi sau daga karamar hukumar Faskare ta jihar Katsina inda yake cewa hakika daukar hutun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke yi ba laifi bane sai dai karin kwanakin hutun da yake yi ko me yasa baya barwa mataimakinsa kasar in zai tafiya saboda bai yarda da shi bane mun ga yadda marigayi shugaba Buhari ya rinka baiwa mataimakinsa karfin iko To da wannan ne muka kawo karshen shirin ra'ayoyin ku masu sauraron mu na wannan lokacin. A madadin ku masu sauraro da kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukur Kefi da ya hada mana shirin. Ni ka misali da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
3: To yanzu kuma bari mu shakata.

da haka muka kawo karshen labaran da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda shirin ya kasance a cikin su kun ji ana fargabar sama da mutane uku sun mutu sakamakon turmutsin karbar tallafin naira 10,000 a gidan gwamnatin jihar Niger dake tarayyar Najeriya sarkin Morocco ya nada mace ta farko a tarihin kasar a matsayin prime minister kana Iran ta tabbatar da karbar martanin Amurka kan shawarar hanyoyin da za a bi dan dakatar da yaki a hukumance amma dadin ka fatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukur Kefili sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

0: Shekarun matsalaka Bollywood a India inda kura ta fara lafawa a rikicin da ya kunno kai tsakanin jarumi Salman Khan da ƴan paparazzi. Bai da aka ga jarumin a daren jiya Talata ya tsaya gaban ƴan paparazzin masu daukar hoto suna daukar hoton sa cikin yanayi na sakin fuska ba tare da korafi ba. Kuma su da kansu a wani kankanin faifan bidiyo an gano su suna godiya ga fitaccen jarumin. Ko da yake a gefe guda an ga yadda hatsaniya ta kaure tsakanin fitacciyar mai daukar nauyin shirye fina-finai wato Farrakhan da su waɗannan ƴan paparazzi. Hallo dai a masana'antar fitaccen mai bada umarni Karan Johar ya sanar da shirin kawo ƙarshen shirin sa na Coffee with Karan da aka shafe gomman shekaru ana yi. A wani sako da ya wallafa da safiyar yau Laraba a shafin sa na Instagram, Kiju ya sanar da cewa wannan zagayen shirin da aka faru shi zai zamo na ƙarshe da zai jagoranta. Ko da yake bai yi ƙarin haske ko wanda zai ci gaba da jagorantar shirin ko kuma za a dakatar da shi baki ɗaya ba. Akwai dai ƙorafe-ƙorafe kan shirin na Coffee with Karan wanda ake kallo a matsayin in dandalin da ke haskawa ko kuma kamba ma iyakar iyalan da suka fito daga ahalin masana'antar ta Bollywood tare da don kofar da sabbin zuwa masana'antar lamarin da ya jawo shirin dakatarwa wani lokaci a can baya. Daga Najeriya kuwa wani fitaccen ɗan rawa Benjamin Daniel da aka fi sani da Ben Densani ke kokarin shiga kundin tarihi na Guinness a fannin rawa bai da yayi rawar tsawon sa'o'i 176 da mintuna 52 da daƙiƙa 59. Wannan ɗan rawa da yayi rawar a ranar 22 ga watan Satumban da muke tsawon lokacin da ya ɗauka yana rawar ya ba shi damar yin awon gaba da tarihin da fitaccen ɗan rawar India Shrusti Sudhir Jagtap ya kafa a shekarar 2023 lokacin da ya yi rawar tsawon sa'o'i 127.
1: Yanzu labaran za su dora alƙalman sakamakon jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO sun bayyana wato Kano kenan a matsayin jihar da ta zo matsayin ta ɗaya a fannin yawan ɗaliban da suka lashe jarabawa inda ta doke jihohin Lagos da Oyo waɗanda suka saba yi wa sauran jihohi bantakwa a irin wannan jarabawa. To ko menene dalilin wannan nasara da kuma yadda mutanen Kano ke kallon wannan sakamako? Ga rahoton Aisha Shehu Kabara.
2: Rahoton ya nuna ɗalibai 74,413 ne suka samu maki mai kyau aƙalla a darasa 5 ciki har da Turanci da lissafi. Sakamakon ya nuna cewa jihar Lagos ta zo ta biyu da ɗalibai 72,496 yayin da jihar Oyo ke biye mata a mataki na uku da ɗalibai 55,543. Wasu daga cikin mazauna Kanon sun bayyana mana yadda suka kalli nasarar.
3: Alhamdulillah, wannan gwamnati ta taimaka sosai. Muna fata insha Allah wannan matsayin da ta hau za ta yi ta riƙewa har illa masha Allah. Allah Ubangiji ya ƙara taimakawa jihar mu ta ci gaba da bunƙasa wajen ilimi da sauran fannoni ma.
4: Abun alfahari ne sosai ga jihar Kano a ce ta zo lambawa a harkar NECO an ci jarrabawa. Muna alfahari da wannan sosai. Allah ya sa shekara 100 nan gaba a ce jihar Kano ce take ɗaukar wannan lambar yabo.
2: A ɓangaren ƙungiyar malaman makaranta kuwa ta bakin shugabanta na jihar Comrade Baffa Ibrahim cewa ya yi. Kara wadatar malamai a makarantu ya taimakawa ci gaban ilimi da samun nasarar.
5: Ya primary sector ya ɗebi musa saboda mutum 17,000 banda ma wanda suke a ɓangaren secondary da sauransu suke haɗa ƙididdigar malaman da ya ɗiba shi gosa ya ɗebi malamai sun kai 20,000. Babu da za mu ce don nan bawan Allah harkar ilimi sai dai godiya sai da mu ce Allah ya saka masa da alkhairi.
2: Dakta Yushau Ibrahim Kofar Waika malami a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi ya yi ƙarin haske.
6: Akwai ina ganin alƙalaman da ya kamata a duba haka ne ko ba haka ba ne kasancewar ya tsarin karatun yake yaya makarantun ma suke ma'ana akwai makaranta akwai ajujuwa ingantattun ajujuwa shine a samu aji mai rufi da abubuwan zama da abubuwan karatu yanda ya kamata.
2: Ma'aikatar ilimi ta jihar ta bakin Musbawa Aminu ya kasai da ke a matsayin daraktan yaɗa labarai da wayar da kai ya ce kasafin kuɗin da gwamnatin jihar ta fitar ɓangaren ilimi ya wadatar.
7: Da farko za ci ga a shekara ta 2024 gwamna ya sanya dokar ta ɓaci ɓangaren ilimi. Ma'aikatar ilimi da sauran hukumomi da suke jagoranta harkokin ilimi abin da ya shafi malaman makaranta da shugabanninsu abin da ya shafi gine-ginen makaranta samar da kayan aiki da kuma na koyo da koyarwa kenan. kuma abin da ya shafi su kansu ɗalibai. Idan kika duba a wannan shekara ta 2024, kasafin kuɗi da mai girma gwamnatin jihar Kano ya ware kashi 29.9 cikin 100 na kasafin kuɗi na wannan shekara. Ka'ida ma ta Majalisar Ɗinkin Duniya shine ina ga kashi 26 ne, wanda da an kin duba a baya zaki ta ana cewa ana biyan bashi, ana bin bashi ake sakin sakamako da wuri.
2: A shekarun baya jihar Kano ta yi fama da faduwar darasan Turanci da lissafi ga ɗalibai, wanda hakan ya sa dole ta samar da wasu sabbin dabaru. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Mata da dama da suka tsinci kansu a cikin yanayi na mutuwar aure sun fara daukar matakan nema wa kansu mafita, al'amarin da ke nuna cewa kan mage ya waye
9: rayuwata.
8: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Mutuwar aure babban al'amari ne da ke sauya rayuwar ƴa mace, tare da haifa mata dimbin kalubale na zamantakewa, musamman idan bata da dangin da za su karbe ta hannu bibbiyu, ta kuma rasa samun tallafi, sannan ga batun cin zarafi da ya zama ruwan dare. Akan batun jajircewar da matan da aurensu ya mutu ke yi, muka ziyarci garin Uke da ke jihar Nasarawan Najeriya, inda wasu zaurawa suka kafa wata kungiya mai suna One Love don taimakon juna wajen samun abin dogaro da kai, tare da bude wani sabon babi na rayuwa bayan sun rabu da mazajensu. Abin da ya fi daukar hankali a nan shi ne yadda kungiyar ke tallafa wa mambobinta da suka yanke hukuncin sake yin wani sabon aure da kuɗi da kuma kayan ɗaki don fara sabon babi na rayuwa cikin kwanciyar hankali. Da haka muka tattauna da wata mata da ta amfana da wannan tallafi, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta, sannan mun ji ta bakin masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi, Malam Jidda Ibrahim. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu daga jihar Nasarawan Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna.
9: Rayuwata.
10: A Uke ta jihar Nasarawa, wasu matan da suka fuskanci rayuwar aure sun kafa wata kungiya mai suna One Love domin taimakawa juna wajen sake gina rayuwarsu. Shugabar kungiyar, Habiba Haruna, ta bayyana irin taimakon da suke baiwa mambobinsu.
11: Matan da aka sake su da waɗanda mazajensu suka mutu suna fuskantar halaye daban-daban kamar na kuncin rayuwa. Yadda muke samu gaskiya akwai wasu bayin Allah wanda suke kawo nasu sadakatu jari'a, wanda na baki bayani akan maganin kudin jari din nan, suna taimakawa sosai. Idan mace ta samu aure tana cikin wannan tafiya, cikin yardan Ubangiji ana mata kayan daki, kudin sana'an da za ta yi a cikin gida saboda ya taimaka mata.
10: Ga waɗanda ke shirin sake aure, tallafin ƴan uwansu na ƙara musu ƙwarin gwiwar fara sabuwar rayuwa. Karimatu, wata memba da ke shirin aure, ta bayyana abin da ƙungiyar ke nufi a gare ta.
12: Gaskiya ƙungiyar nan ta zame min jigo, saboda ni mareniya ce kuma ta zame min uwa, ta zame min uba. Ba abin da zan ce ma ƙungiyar nan sai dai in yi godiya. Taimako 100%. Lokacin bikina ta zo, ina farin ciki sosai, na san kuma ana taimaka kuma ana kan taimaka.
10: Amma yaya al'umma ke kallon irin wannan tsari na mata masu taimakon juna bayan saki?
13: Ya dace sosai ma. Kungiya ne mai kyau, kuma ana taimakon kai da kai. Za a taimaka maka ko mutuwa aka yi, ko da ciwo ne da ya kama ki, za iya tallafa miki a ciki. Gaskiya yana da kyau.
14: Kuma ana taimaka ma al'umma, yana da kyau.
10: Abubakar Muhammad, mijin wata memba da ke sake aure, ya ga irin taimakon da kungiyar ta yi wa matar.
15: To taimakon da kungiyar nan ta bai min matana ya taimake ta, ya taimaken sosai da sosai. Abin sai wanda ya gani irin wannan kungiyoyin, muna bukata gwamnati ta sa hannu, sakamakon irin taimakon da na samu na taimakon matana. So duk wanda ya taimaki matarka, in fact ni ma ya taimaken ko baka ba.
10: Ga matan One Love, taimakon juna ba ya tsaya kan kuɗi ba ne kawai, hanya ce ta baiwa wanda ta fuskanci saki damar tsayawa da ƙafafunta.
9: RFI.
8: To madalla, an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da matar da ta buƙaci a saka ya sunanta, wadda ta amfana da tallafin kungiyar One Love.
16: Wadda gaskiya na shiga halin rayuwa a mijina na farko, har Allah Ubangiji ya kawo rabuwa na da shi. Kuma ya sa na zo ina zoranci har na shiga, har na haɗu da kungiya One Love. To gaskiya na ji dadi da na shiga cikin kungiyar Wallop saboda har an taimaka mana sosai ba ni kadai ba.
10: To yaya kungiyar ta taimake ki wajen sake gina rayuwar ki?
16: To gaskiya ta taimaka min sosai. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaran su. Ko da dan ce da lokacin da kungiyar ta tashi aurar da ni gaskiya ta mini taimako sosai wanda har yanzu ina cikin gode ma kungiyar Wallo. Sakamakon da na tashi banda komai, banda abin da zan yi ma jama'a, banda kayan da zan kai ɗakin mijina da Allah ya bani. Wallo ita ta yi mini komai, ta haɗa min jama'a, ta taya ni murna, ta yi mini kayan ɗaki. Kuma gashi yanzu muna nan, ina nan a cikin gidan mijina lafiya.
10: Lokacin da kika samu sabon miji, me kika samu daga kungiyar domin fara sabon rayuwa?
16: A gaskiya sun taimaka min sosai.
10: Kamar da?
16: Gaskiya da shawarwari a lokacin da kafin gab da aure an taimaka mana da kuɗaɗen sana'a. Wanda za mu gina rayuwarmu kafin aure.
10: Lokacin auren fa?
16: To a lokacin aure sun taimaka mana da su abubuwan abinci na fitan biki da su kaya na sasutura na ɗinki da shauransu. Kayan ɗaki dai an haɗa mana set ɗin gado da set ɗin kushin da kuma kuɗaɗen da aka bamu wanda aka ce mu je mu rike kanmu.
17: Matsayin ‘ya mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana’a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar shirin da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan Adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
21: Wannan ƙungiya dai an kafa ta don taimaka a juna ne, gaskiya yana da muhimmanci sosai. Because mata da suka bar gidajensu na aure suna fuskantar abubuwa da yawa. Because harka na aure yana da wahala sai da haɗin kai. Gaskiya za su taimaki junansu. Kuma kafa wannan ƙungiya akwai ina ne ma gaskiya ci gaba ne sosai.
10: Wani irin tasiri tattalin arziki da samun goyon bayan sauran mata zai iya yi ga mace bayan saki?
21: Ba sun tattalin arziki da goyon baya da kike magana. A gaskiya mace in aka sake ta kam tana fuskantar wahaloli da yawa sosai, tana fuskantar wahaloli da yawa. And sometimes ma tunanin ma dey leading to a lot of trauma wanda ma za ta fita hankalinta sosai. So amma idan aka ce a kungiyance, akwai kungiya da take kula da haka, kansu zai haɗu, ta kin ga tattalin arziki ya tashi kuma an samu ci gaba.
10: Kungiyar tana da ka'idar cewa idan mace ta yi aure ta fita daga kungiyar. Kowane irin ko me kuke gani irin wannan doka za ta iya haifarwa?
21: That's the best. In ka ce maka mace har ta sake yin aure, believe me, abinda kuskuren da ta yi a baya ba za ta sake yin shi ba. I believe with that. Because dai zama kaman social contract theory ne. Wannan tsari ne mai kyau. A kungiyance duk kungiyan da aka ce ba doka, to wallahi auren ma da a zo a yi shi based on consensus. Wani za su yi arrangement saboda a yi musu aure, su karɓi abin da da ba su ɗin tunda akwai taimako kuma su fito kayansu. Amma tunda aka ce akwai doka wanda yankin fita an ka fita ba za a sake welcoming naka back ba, kuma da ba su conditions na abin nan ɗan auren, wannan dokan yana da kyau. Kuma mun ba dokan, believe me, kungiyan ma ba ta kira kanta kungiya ba. So doka a komai ma akwai doka.
20: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan Adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
22: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 2390888899.
20: Gare ku masu saurare. menene ra'ayinku dangane da kafa kungiyar taimakon juna da wasu zaurawa dake jahar Nasarawa suka kafa wani tasiri kuke ganin irin wannan taimakon ke da shi ga zaurawa sai mun ji daga gare ku duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Abdullahi Haruna Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: Mai sauraro barkanku da warhaka sannu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kami Sale. Kamar yadda kuka ji a cikin labarai a Najeriya wani abu da ake ci gaba da muhawara akai shine adadin kwanakin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ke sharewa a kasashen ketare sakamakon hutu ko kuma tafiye-tafiye a hukumanci. A kwanakin da suka gabata, ‘yan adawa sun ce shugaba Tinubu ya yi tafiye-tafiye har su 52 tare da share kwanaki a ƙalla 261 a ƙetare cikin shekaru uku. Shin me za ku ce game da tafiye-tafiyen shugaban Alfanu ko rashin Alfanu ga Najeriya? Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko a shafinmu na Facebook. Za mu faro ne da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka. Balaguran da shugaban kasar mu Najeriya ke yanzu a wasu kasashen duniya wannan ya nuna cewa akwai rashin iya shugabanci da rashin damuwa kan halin da talakawa ke ciki na rashin tsaro da tsadar rayuwa da kuma uwa uba ƙara-ƙaran farashin man fetur. Talaka ya rasa inda zai saka kansa. Allah ya kyauta. Dauda Aminu Abubakar kuwa cewa yi cikin shekara uku a mulki yayi shekara ɗaya yana yawo kenan. Shi kuwa Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa cewa yake adadin kwanakin da shugaban Najeriya Tinubu ke kwashewa da sunan hutu zuwa kasashen ƙetare duk da tarin matsalolin da yake bari a kasar shi hakan ba adalci bane domin duk shugaba adali ba zai iya tafiya ya bar kasar sa da al'ummar sa cikin wani yanayi na matsalolin tsaro da kuncin rayuwa shi kuma yana can kasashen Turawa yana hutawa sai dai mu ce Allah ya kyauta Allah kuma ya ba mu shugabanni nagari masu kishi da kishin al'ummar su. Yawan yin hutu da yawace-yawace da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi zuwa kasashen ƙetare alhali al'ummar ƙasar na cikin halin ni'ya su. A zahirin gaskiya san bai dace ba. Sako daga Umar Ari Badai daga jihar Difa a jamhuriyar Niger. Mai shayi Aminu Taraba kuwa cewa yake yi idan yana yi ne saboda ya kawo ƙasar ci gaba to babu laifi. Adamu Umar a nasa bangaren cewa ya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shine fatana amma lamarin sai addu'a. Kada dai a sha'afa ana tare da shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro za a iya damawa da kai kai ma a cikin wannan shirin ta hanyar bayyana ra'ayinka a dandalin shafin Facebook ko kuma turo da sakon murya a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-7066-6641. To yanzu kuma sai ra'ayin Yusuf Sani wanda ya ce Allah ya kyauta kawai za mu ce. Hamza Malam Magaji cewa yi babban yaudarar da za ka yi wa kanka shine ka yadda akwai wani ɗan shekara 80 da zai iya gyaran Najeriya. Ko wanda yake kai ko wanda zai zo dan gaba to sako na gaba kuwa ya fito ne daga wajen Ibrahim Yusuf Abubakar da yake cewar yau aka saba ganin wannan abun wai shugaban Najeriya musamman na farar hula ba su da inda suke hutun shekara sai a kasashen ƙetare saboda abin kunya ban ji ko ganin wani shugaban wata ƙasa ya shigo Afirka da sunan hutu idan ka gansa a Afirka kadai abin da ke kawo su shine kwakula tattalin arzikin da Allah ya bamu ne amma ba hutu ko yawon bude ido ba abin takeici ne wannan baya damun shugabannin mu ko a jikin su to sako na gaba kuwa na hadin gwiwa ne tsakanin Anas Rabilu Muhammad daga garin Funtuwa tare da Shamsu Forty Dandume da kuma Marwan Dadi inda suka ce yawan tafiye-tafiyen da shugaban kasar Najeriya ke yi wannan ba sabon al'amari bane fatan mu anan Allah ya kawo mana karshen wannan lamarin Jibril Awal Musa kuwa cewa yake ta malam aiba ta wuce amin ba tare da fatan Allah ya sa mu dace. To za mu karkaranto sakonnin naku na wannan lokacin ne da sakon Bashir Mamman dan Inna Kadi sau daga karamar hukumar Faskare ta jihar Katsina, inda yake cewa hakika daukar hutun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke yi ba laifi bane, sai dai karin kwanakin hutun da yake yi. Ko me yasa baya barwa mataimakinsa kasar in zai tafiya? Saboda bai yarda da shi bane, mun ga yadda marigayi shugaba Buhari ya rinka baiwa mataimakinsa karfin iko. To da wannan ne muka kawo karshen shirin ra'ayoyin ku masu sauraron mu na wannan lokacin. A madadin ku masu sauraro da kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, musamman injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukur Kefi da ya hada mana shirin. Ni ka misali da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.

0: To bari mu tsallaka Bollywood a India inda kura ta fara lafawa a rikicin da ya kunno kai tsakanin jarumi Salman Khan da ƴan paparazzi. Bai da aka ga jarumin a daren jiya Talata ya tsaya gaban ƴan paparazzin masu daukar hoto suna daukar hotonsa cikin yanayi na sakin fuska ba tare da korafi ba. Kuma su da kansu a wani kankanin faifin bidiyo an gano su suna godiya ga fitaccen jarumin. Ko da yake a gefe guda an ga yadda hatsaniya ta kaure tsakanin fitacciyar mai daukar nauyin shirye fina-finai wato Farah Khan da su waɗannan ƴan paparazzi. Dai a masana'antar fitaccen mai bada umarni Karan Johar ya sanar da shirin kawo ƙarshen shirinsa na Coffee with Karan da aka shafe gomman shekaru ana yi. A wani sako da ya gwallafa da safiyar yau Laraba a shafinsa na Instagram, Kiju ya sanar da cewa wannan zagayen shirin da aka faro shi zai zamo na ƙarshe da zai jagoranta. Ko da yake bai yi ƙarin haske ko wani zai ci gaba da jagoranta shirin ko kuma za a dakatar da shi baki ɗaya ba. Akwai dai ƙorafe-ƙorafe kan shirin na Coffee with Karan wanda ake kallo a matsayin dandalin da ke haskawa ko kuma kamba ma iyakar iyalan da suka fito daga ahalin masana'antar ta Bollywood tare da don kofar da sabbin zuwa masana'antar lamarin da ya jawo shirin dakatarwa wani lokaci a can baya. Daga Najeriya kuwa wani fitaccen ɗan rawa Benjamin Daniel da aka fi sani da Ben Densani ke ƙoƙarin shiga kundin tarihi na Guinness a fannin rawa bayan da ya yi rawar tsawon sa'o'i 176 da mintuna 52 da daƙiƙa 59. Wannan ɗan rawa da ya yi rawar a ranar 22 ga watan Satumban da muke tsawon lokacin da ya ɗauka yana rawar ya ba shi damar yin awon gaba da tarihin da fitaccen ɗan rawar India Shrusti Sudhir Jagtap ya kafa shekarar 2023 lokacin da ya yi rawar tsawon sa'o'i 127.
1: Yanzu labaran za su dora alƙaluman sakamakon jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO sun bayyana wato Kano kenan a matsayin jihar da ta zo matsayin ta ɗaya a fannin yawan ɗaliban da suka lashe jarabawa inda ta doke jihohin Lagos da Oyo waɗanda suka saba yi wa sauran jihohi fantako a irin wannan jarabawa. To ko menene dalilin wannan nasara da kuma yadda mutanen Kano ke kallon wannan sakamako? Ga rahoton Aisha Shehu Kabara.
2: Rahoton ya nuna ɗalibai 74,413 ne suka samu maki mai kyau aƙalla a darasa 5 ciki har da Turanci da lissafi. Sakamakon ya nuna cewa jihar Lagos ta zo ta biyu da ɗalibai 72,496 yayin da jihar Oyo ke biye mata a mataki na uku da ɗalibai 55,543. Wasu daga cikin mazauna Kanon sun bayyana mana yadda suka kalli nasarar.
3: Alhamdulillah, wannan gwamnati ta taimaka sosai. Kuma na fata insha Allah wannan matsayin da ta hau za ta riƙewa har illa masha Allah. Allah Ubangiji ya ƙara taimakawa jihar mu ta ci gaba da bunƙasa wajen ilimi da sauran fannoni ma.
4: Abun alfahari ne sosai ga jihar Kano a ce ta zo lamba wani a harkar NECO an ci jarrabawa. Muna alfahari da wannan sosai. Allah ya sa shekara 100 nan gaba a ce jihar Kano ce take ɗauka wannan lambar yabo.
2: A ɓangaren ƙungiyar malaman makaranta kuwa ta bakin shugabanta na jihar Comrade Baffa Ibrahim cewa yayi ƙara wadatar malamai a makarantu ya taimakawa ci gaban ilimi da samun nasarar.
5: Ya primary sector ya ɗebi musa saboda mutum 17,000 banda ma wanda suke a ɓangaren secondary da sauransu suka haɗa ƙididdigar malaman da ya ɗiba shigowarsa ya ɗebi malamai sun kai 20,000. Babu da za mu ce don nan bawan Allah harkar ilimi sai dai godiya sai dai mu ce Allah ya saka masa alkhairi.
2: Dr. Yushau Ibrahim Kofar Waika malami a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi ya yi ƙarin haske.
6: Akwai ina ganin alƙalaman da ya kamata a duba haka ne ko ba haka bane, kasancewar ya tsarin karatun yake, yaya makarantun ma suke ma'ana, akwai makaranta, akwai ajujuwa ingantattu. Ingantattun ajujuwa shine a samu aji mai rufi da abubuwan zama da abubuwan karatu yanda ya kamata.
2: Ma'aikatar ilimi ta jihar ta bakin Musbahu Aminu ya kasai da ke a matsayin daraktan yaɗa labarai da wayar da kai ya ce kasafin kuɗin da gwamnatin jihar ta fitar ɓangaren ilimi ya wadatar.
7: Da farko za ci ga a shekara ta 2024 gwamna ya sanya dokar ta ɓaci ɓangaren ilimi. Ma'aikatar ilimi da sauran hukumomi da suke jagoranta harkokin ilimi, abin da ya shafi malaman makaranta da shugabanninsu, abin da ya shafi gine-ginen makaranta, samar da kayan aiki da kuma na koyo da koyarwa kenan. kuma abin da ya shafi su kansu dalibai. Idan kika duba a wannan shekara ta 2024, kasafin kuɗi da mai girma gwamnatin jihar Kano ya ware kashi 29.9 cikin 100 na kasafin kuɗi na wannan shekara. Ka'ida ma ta Majalisar Ɗinkin Duniya shine tana ga kashi 26 ne, wanda da an kin duba a baya zaki ta ana cewa ana biyan bashi, ana bin bashi a kisakin sakamako da wuri.
2: A shekarun baya jihar Kano ta yi fama da faduwar darasan Turanci da lissafi ga dalibai, wanda hakan ya sa dole ta samar da wasu sabbin dabaru. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Mata da dama da suka tsinci kansu a cikin yanayi na mutuwar aure sun fara daukar matakan nemawa kansu mafita, al'amarin da ke nuna cewa kan mage ya waye
9: rayuwata.
8: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Mutuwar aure babban al'amari ne da ke sauya rayuwar ƴa mace tare da haifa mata dimbin kalubale na zamantakewa, musamman idan bata da dangin da zasu karbe ta hannu bibbiyu, ta kuma rasa samun tallafi, sannan ga batun cin zarafi da ya zama ruwan dare. Akan batun jajircewar da matan da auren su ya mutu ke yi, muka ziyarci garin Uke da ke jihar Nasarawan Najeriya, inda wasu zaurawa suka kafa wata kungiya mai suna One Love don taimakon juna wajen samun abin dogaro da kai, tare da bude wani sabon babi na rayuwa bayan sun rabu da mazajensu. Abinda ya fi daukar hankali a nan shine yadda kungiyar ke tallafa wa mambobinta da suka yanke hukuncin sake yin wani sabon aure da kuɗi da kuma kayan daki don fara sabon babi na rayuwa cikin kwanciyar hankali. Da haka muka tattauna da wata mata da ta amfana da wannan tallafi wadda ta bukaci a saka ya sunanta, sannan mun ji ta bakin masanin halayyar dan adam kuma kwararre kan harkokin jinsi, Malam Jidda Ibrahim. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu daga jihar Nasarawan Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna.
9: Rayuwata.
10: A Uke ta jihar Nasarawa, wasu matan da suka fuskanci rayuwar aure sun kafa wata kungiya mai suna One Love domin taimakawa juna wajen sake gina rayuwarsu. Shugabar kungiyar, Habiba Haruna, ta bayyana irin taimakon da suke baiwa mambobinsu.
11: Matan da aka sake su da waɗanda mazajen su suka mutu suna fuskantar halaye daban-daban kamar na kuncin rayuwa. Yadda muke samu gaskiya akwai wasu bayin Allah wanda suke kawo nasu sadakatu jari'a, wanda na baki bayani akan maganin kudin jari din nan suna taimakawa sosai. Idan mace ta samu aure tana cikin wannan tafiya cikin yardan Ubangiji, ana mata kayan daki, kudin sana'an da za ta yi a cikin gida saboda ya taimaka mata.
10: Ga waɗanda ke shirin sake aure, tallafin ƴan uwansu na ƙara musu ƙwarin gwiwar fara sabuwar rayuwa. Karimatu, wata memba da ke shirin aure, ta bayyana abin da kungiyar ke nufi a gare ta.
12: Gaskiya kungiyar nan ta zame min jigo, saboda ni mareniya ce kuma ta zame min uwa, ta zame min uba. Ba abin da zan ce ma kungiyar nan sai dai in yi godiya, taimako 100%. Lokacin biki na ta zo, ina farin ciki sosai, na san kuma ana taimakawa kuma ana kan taimakawa.
10: Amma yaya al'umma ke kallon irin wannan tsari na mata masu taimakon juna bayan saki?
13: Ya dace sosai ma. Kungiya ne mai kyau, kuma ana taimakon kai da kai. Za a taimaka maka ko mutuwa aka yi, ko da ciwo ne da ya kama ki, za iya tallafa miki a ciki. Gaskiya yana da kyau.
14: Mana ana taimaka ma al'umma, yana da kyau.
10: Abubakar Muhammad, mijin wata memba da ke sake aure, ya ga irin taimakon da kungiyar ta yi wa matar.
15: To taimakon da kungiyar nan ta bai min matana ya taimake ta, ya taimaken sosai da sosai. Abin sai wanda ya gani irin wannan kungiyoyin, muna bukata gwamnati ta sa hannu sakamakon irin taimakon da na samu na taimakon matana. So duk wanda ya taimaki matarka, in fact ni ma ya taimaken ko baka ba.
10: Ga matan One Love, taimakon juna ba ya tsaya kan kuɗi ba ne kawai, hanya ce ta baiwa wanda ta fuskanci saki damar tsayawa da kafafunta.
9: RFI.
8: To madalla, an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da matar da ta buƙaci a saka ya sunanta, wadda ta amfana da tallafin kungiyar One Love.
16: Wadda gaskiya na shiga halin rayuwa a mijina na farko har Allah Ubangiji ya kawo rubuwa na da shi. Kuma yasa na zo ina zuranci har na shiga har na hadu da kungiya One Love. To gaskiya na ji dadi da na shiga cikin kungiyar One Love saboda har an taimaka mana sosai ba ni kadai ba.
10: To yaya kungiyar ta taimake ki wajen sake gina rayuwar ki?
16: To gaskiya ta taimaka min sosai. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu. Ko da dan ce da lokacin da kungiyar ta tashi aurar da ni gaskiya ta mini taimako sosai wanda har yanzu ina cikin gode ma kungiyar wallo sakamakon da na tashi banda komai banda abin da zan yi ma jama'a banda kayan da zan kai ɗakin mijina da Allah ya bani wallo ita ta yi mini komai ta hada min jama'a ta taya ni murna ta yi mini kayan ɗaki kuma gashi yanzu muna nan ina nan a cikin gidan mijina lafiya.
10: Lokacin da kika samu sabon miji me kika samu daga kungiyar domin fara sabon rayuwa?
16: A gaskiya sun taimaka min sosai
10: kamar da
16: gaskiya da shawarwari a lokacin da kafin gab da aure an taimaka mana da kudaden sana'a wanda zamu gina rayuwarmu kafin aure.
10: Lokacin auren fa?
16: To a lokacin aure sun taimaka mana da su abubuwan abinci na tambiki da su kaya na sasutura na dinki da shauransu. Kayan daki dai an hada mana set din gado da set din kushin da kuma kudaden da aka bamu wanda aka ce mu je murke kanmu.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
8: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai tattaunawar shirin da Malam Jidda Ibrahim masanin halayyar dan adam kuma kwararre kan harkokin jinsi.
19: Wannan kungiya dai an kafa ta don taimaka juna ne gaskiya yana da muhimmanci sosai because mata da suka bar gidajensu na aure suna fuskantar abubuwa da yawa ko sarka na aure yana da wahala sai da haɗin kai gaskiya za su taimaki junansu kuma kafa wannan kungiya akwai ina ne ma gaskiya ci gaba ne sosai.
10: Wani irin tasiri tattalin arziki da samun goyon bayan sauran mata zai iya yi ga mace bayan saki?
19: Basun tattalin arziki da goyon baya da kike magana a gaskiya mace in har aka sake ta kam tana fuskantar wahaloli da yawa sosai tana fuskantar wahaloli da yawa and sometimes ma tunanin ma dey leading to a lot of trauma wanda ma za ta fita hankalinta sosai. So amma idan aka ce a kungiyance akwai kungiya da take kula da haka kansu zai hadu to kin ga tattalin arziki ya tashi kuma an samu ci gaba.
10: Kungiyar tana da ka'idar cewa idan mace ta yi aure ta fita daga kungiyar kowane irin ko me kuke gani irin wannan doka za ta iya haifarwa?
19: That's the best. In ka ce maka mace har ta sake yin aure, believe me, abinda kuskuren da ta yi a baya ba za ta sake yin shi ba. I believe with that because dai zama kaman social contract theory ne. Wannan tsari ne mai kyau a kungiyance duk kungiyan da aka ce ba doka to wallahi auren ma da a zo a yi shi based on consensus wani da su yi arrangement saboda a yi musu aure su karbi abin da da ba su din tunda akwai taimako kuma su fito kayansu. Amma tunda aka ce akwai doka wanda in kin fita in ka fita ba za a sake welcoming naka back ba kuma da ba su conditions na abin dan auren wannan dokan yana da kyau kuma is mun ba dokan believe me kungiyan ma ba ta kira kanta kungiya ba so doka a komai ma akwai doka.
8: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Malam Jidda Ibrahim masanin halayyar dan adam kuma kwararre kan harkokin jinsi.
9: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99.
8: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da kafa kungiyar taimakon juna da wasu zaurawa dake jahar Nasarawa suka kafa? Wani tasiri kuke ganin irin wannan taimakon ke da shi ga zaurawa? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawa, Maryam Abdullahi Haruna, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu, huta lafiya.
20: Mai sauraro, barkanmu da warhaka, sanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu saurare daga sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kami Sale. Kamar yadda kuka ji a cikin labarai, a Najeriya wani abu da ake ci gaba da muhawara akai shine adadin kwanakin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ke sharewa a kasashen ƙetare sakamakon hutu ko kuma tafiye-tafiye a hukumanci. A kwanakin da suka gabata, ‘yan adawa sun ce shugaba Tinubu ya yi tafiye-tafiye har su 52 tare da share kwanaki akalla 261 a ƙetare cikin shekaru uku. Shin me za ku ce game da tafiye-tafiyen shugaban alfanu ko rashin alfanu ga Najeriya? Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko a shafinmu na Facebook. Za mu faro ne da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka. Balaguran da shugaban kasarmu Najeriya ke yi yanzu a wasu kasashen duniya, wannan ya nuna cewa akwai rashin iya shugabanci da rashin damuwa kan halin da talakawa ke ciki, na rashin tsaro da tsadar rayuwa da kuma uwa uba ƙare-ƙaren farashin man fetur. Talaka ya rasa inda zai saka kansa, Allah ya kyauta. Dauda Aminu Abubakar kuwa cewaye, cikin shekara uku a mulki ya yi shekara ɗaya yana yawo kenan. Shi kuwa Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa cewa yake, adadin kwanakin da shugaban Najeriya Tinubu ke kwashewa da sunan hutu zuwa kasashen ƙetare, duk kuwa da tarin matsalolin da yake bari a ƙasar shi, hakan ba adalci ba ne, domin duk shugaba adali ba zai iya tafiya ya bar ƙasarsa da al'ummarsa cikin wani yanayi na matsalolin tsaro da ƙuncin rayuwa. Shi kuma yana can ƙasashen Turawa yana hutawa, sai dai mu ce Allah ya kyauta. Allah kuma ya ba mu shugabanni nagari masu kishi da kishin al'ummarsu. Yawan yin hutu da yawace-yawace da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi zuwa kasashen ƙetare, alhali al'ummar ƙasar na cikin halin ni'yasu, a zahirin gaskiya san bai dace ba. Sako daga Umar Ari Badai daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Mai shayi Aminu Taraba kuwa cewa yake yi, idan yana yi ne saboda ya kawo ƙasar ci gaba, to babu laifi. Adamu Umar a nasa ɓangaren cewa ya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shine fatana, amma lamarin sai addu'a. Kada dai a sha'afa, ana tare da shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro za a iya damawa da kai-kai ma a cikin wannan shirin ta hanyar bayyana ra'ayinka a dandalin shafin Facebook ko kuma turo da saƙon murya a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-0666-66-61. To yanzu kuma sai ra'ayin Yusuf Sani, wanda ya ce Allah ya kyauta kawai za mu ci. Hamza Malam Magaji cewaye, babban yaudarar da za ka yi wa kanka shine ka yadda akwai wani ɗan shekara 80 da zai iya gyaran Najeriya, ko wanda yake kai ko wanda zai zo dan gaba. To sako na gaba kuwa ya fito ne daga wajen Ibrahim Yusuf Abubakar da yake cewar, yau aka saba ganin wannan abun wai, shugaban Najeriya musamman na farar hula ba su da inda suke hutun shekara sai a kasashen ƙetare saboda abin kunya. Ban ji ko ganin wani shugaban wata ƙasa ya shigo Afirka da sunan hutu. Idan ka gansa a Afirka, kadai abin da ke kawo su shine kwakula tattalin arzikin da Allah ya bamu ne, amma ba hutu ko yawon bude ido ba. Abin takaici ne wannan baya damun shugabanninmu ko a jikinsu. To sako na gaba kuwa na haɗin gwiwa ne tsakanin Anas Rabilu Muhammad daga garin Funtuwa tare da Shamsu Forty Ɗandume da kuma Marwan Daɗi, inda suka ce yawan tafiye-tafiyen da shugaban kasar Najeriya ke yi wannan ba sabon al'amari ba ne. Fatanmu a nan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin. Jibrin Awal Musa kuwa cewa yake ta malam ai bata wuce amin ba, tare da fatan Allah ya sa mu dace. To za mu karkaranto sakonnin naku na wannan lokacin ne da sakon Bashir Mamman dan Inna Kadisau daga karamar hukumar Faskare ta jihar Katsina, inda yake cewa hakika daukar hutun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke yi ba laifi bane, sai dai karin kwanakin hutun da yake yi. Ko me yasa baya barwa mataimakinsa kasar in zai yi tafiya? Saboda bai yarda da shi bane, mun ga yadda marigayi shugaba Buhari ya rinka baiwa mataimakinsa karfin iko. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin ra'ayoyin ku masu sauraron mu na wannan lokacin. A madadin ku masu sauraro da kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, musamman injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukur Kefi da ya hada mana shirin, ni ka misali da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
1: To yanzu kuma bari mu shakata.

duka muka kawo ƙarshen labaran da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda shirin ya kasance. A cikin su kun ji ana fargabar sama da mutane uku sun mutu sakamakon turmutsin karbar tallafin naira 10,000 a gidan gwamnatin jihar Niger dake tarayyar Najeriya. Sarkin Morocco ya nada mace ta farko a tarihin kasar a matsayin prime minister. Kana Iran ta tabbatar da karbar martanin Amurka kan shawarar hanyoyin da za a bi don dakatar da yaki a hukumance. A madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurkefi da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

da haka muka kawo ƙarshen labaran da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda shirin ya kasance. A cikin su kun ji ana fargabar sama da mutane uku sun mutu sakamakon turmutsin karbar tallafin naira 10,000 a gidan gwamnatin jihar Niger dake tarayyar Najeriya. Sarkin Morocco ya nada mace ta farko a tarihin kasar a matsayin prime minister. Kana Iran ta tabbatar da karbar martanin Amurka kan shawarar hanyoyin da za a bi don dakatar da yaki a hukumance. Amma dadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurke Fili sarrafa mana na'ura. Suna na Rukayya Abubakar da na shirya shirin. Na gabatar ke cewa assalamu alaikum, mu kasance lafiya.

0: a wajen sama musu hukunci mai sauki ko ma hana a hukunta su baki daya.
1: Wato dai Infantino Paduka yake ji ta
0: kudi da gaskiya, to
1: muna godiya sosai. To madalla yanzu kuma bari mu je ga labarin siyasa.
2: Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da muke gabatar muku kadan daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC, Alhaji Atiku Abubakar, ya buƙaci a gaggauta sakin wasu masu zanga-zangar da aka kama bisa sanya rigunan gangamin Tinubu Must Go a Maiduguri, jihar Borno. Atiku ya ce, kama mutanen saboda bayyana ra'ayinsu kawai ta hanyar sanya rigunan ganin bayan gwamnatin Tinubu daidai lokacin da ake yakin neman zaɓe ya saba 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai a nata ɓangaren, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce, 'yan bangan siyasa ta kama ɗauke da ƙwayoyi da kuma shirin tada zaune tsaye. Nan kuma magoya bayan ɗan takarar neman shugabancin Najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC, Mr. Peter Obi, da aka fi sani da Obedient, sun nuna rashin amincewarsu da shirin hukumar zaɓe ta Najeriya INEC na amfani da ƙirƙirar fasahar AI a zaɓen shekara mai zuwa ta 2027. Masu sukan shirin sun nuna damuwa kan yadda za a yi amfani da fasahar da kuma yadda za a tabbatar da cewa tsarin bai shafi sahihancin sakamakon zaɓe ko kuma 'yancin masu kada ƙuri'a ba. Sai dai INEC ta bayyana cewa amfani da sabbin fasahohin na daga cikin ƙoƙarinta na inganta harkokin zaɓe da kuma tabbatar da cewa al'umma ta amince da tsarin zaɓen. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa INEC.
3: Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta karanta na daɗa inganta ayyukanta da kuma yin amfani da fasahar zamani wurin gudanar da ayyukanta, shi ne take duba yiwuwar yin amfani da fasahar ƙirƙirarriyar basira wato AI wurin isar da muhimman saƙo ga al'umma. Domin wani kan al'umma kan abin da ya shafi zaɓe, kafin zaɓen, lokacin zaɓen da ma bayan zaɓen.
2: Zainab Aminu kenan mai magana da yawun hukumar zaɓe INEC. Bari mu ƙarƙare da jam'iyyar APM mai alamar Wogo da gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde ke yi wa takara, ta buƙaci Bankin Duniya da ya yi watsi da buƙatar Najeriya na karɓar wani sabon rancen dala biliyan 1.5 da gwamnatin Tinubu ke shirin karɓa. Jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa kan yadda gwamnatin Najeriya ke tafiyar da basussukan ƙasar da kuma yadda za a yi amfani da kuɗaɗen da za a karɓo, kuma tuni wannan lamari ya fara haifar da cece-kuce.
1: To madalla, an gaishe da mutan Bauchi, yanzu kuma za mu saurari shirin ilimi hasken rayuwa ne. Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan daɗaɗɗen batun da masana ke yawan tattaunawa a kai, wato batun yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, wanda har yanzu a iya cewa gidan jiya na nan dai an gaza gyara shi. A kwanakin baya, wasu alƙaluman rahoton asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina a matsayin waɗanda suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, har ma ya jaddada buƙatar da ke akwai na tallafawa ilimin yara daga tushe. A cewar rahoton, Najeriya na da yara sama da miliyan 18 da ba sa zuwa makaranta, inda jihohi uku ne kawai ke da kaso 30 cikin 100 na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta sakamakon talauci da matsalar tsaro da al'ada da rashin makarantu masu kyawu. To domin dakile wannan matsala, yanzu haka gwamnatin jihar Jigawa ta fito da wani sabon shiri na musamman mai suna Almajiri Free Zone Initiative, inda ta fara rijistar almajirai sama da 4,500 kashin farko karkashin sabon tsarin. To ko yaya tsarin yake? Ga dai Dr. Abubakar Majihamisu, shugaban hukumar kula da ilimin tsangaya na jihar Jigawa.
4: Me ga tsangaya su kunsin guda uku manya ne. Kowace tana da wato karfin daukan dalibi 1,500.
5: Na'am.
4: To amma dai for now muka ce za mu fara da dalibai 1,100. In ka haɗi ya zama da mega tsangaya schools na da dalibai 3,000. Sai kuma su waɗancan model tsangaya schools ɗin da muka gyara su muka ƙara musu waɗannan gine-gine, to ko dama su akwai dalibai a cikinsu. To yanzu ma kowace muna da proportion da muka ware mata, akwai model tsangaya school a Gansa, za mu ƙara mata dalibai 400, Birniwa za mu ƙara mata 400, Wiwa za mu ƙara mata 400, sannan akwai matsakaita wanda ba su kai waɗannan girma ba, Rabu za mu ƙara mata 100, Damɓarama za mu ɗauki 200, Aduwa za mu ɗauki 100, Silatan Karkara za mu ɗauki 300. To in ka haɗa wannan shi ne adadin wato ɗalibai 4,800 wanda za mu ɗauka a wannan shekara. Kuma abinda muka ce za mu yi iya almajirai za mu ɗauka.
5: To kamar ya tsarin ɗaukar almajiran zai yawo ake yi da motoci duk wanda aka samu a rarumo a tafi da shigo, kuma akwai wasu tsari da kuka yi wajen ganin an samu an kawo waɗannan yara?
4: Abinda muka yi shi ne duk inda muka ce wannan wajen almajiri Begin Prison ne. To dama kafin nan mun zo mun zaƙulu alaran moman da su suka fi ba da gudunmawa wajen ɗalibansu suna barace-barace. Misali Dutse prison ce, to sai muka ga ina ne almajirai suka fi yawan taruwa a Dutse. To sai muka yi identifying waɗanne tsangayu ne suke kusa da wannan access ɗin, kuma waɗanne malamai ne. To farkon abin da muka fara yi sai muka ce to bari mu wayar musu da kai menene ma almajiri Begin Prison. Wannan dalilin ya sa muka yi taron wayar da kan alaran momi, muka gayyato alaran momi 150. Waɗannan 150 ɗin su ne suka fi ba da gudunmawa wajen barace-barace a faɗin jihar Jigawa. Amma dai shi prison mun zaɓi ƙananan hukumomi guda shida ne. Misali Dutse da Kyawa, Kafin Hausa da Hadeja, Ringim da Taura.
1: Bayan fara wannan shiri dai, masana da manazarta sun bayyana gamsuwa sosai game da yadda kyakkyawan sakamako da wannan tsari zai haifar. Dr. Bilyamini Bello Inuwa, ƙwararren malami ne a tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.
6: Mu a irin namu hangi yadda suka fara shi, kamar wanda za a yi shi a waɗannan garuruwa Dutse, Ringim da kuma Kafin Hausa, kuma da adadin almajirai da ake so a koyar, wato a dawo da su tsari na makaranta domin su ma su ci gajiyan ilimi kamar sauran yara. Abu ne wanda yake da tasiri, yake da muhimmanci musamman ba ga Jigawa state ba, ga arewacin ƙasar nan. Irin nasarorin da za a samu a irin wannan shine, na farko kaga yaran da ba sa makaranta za su dawo su shiga cikin makaranta, suna nan za su yi karatun addini, ga karatun zamani an riga an saka musu, gashi kuma za a ba su certificate na kammala karatu, wanda kuma wannan certificate din zai sa yaro ya ci gaba ya karatu har ya kai ga mataki na jami'a bisa ga tsarin karatu. Kaga wannan an riga an jawo su, su ma sun dawo cikin formal education, kuma sun samu ilimin addini wanda shine babban abin da ya kai su ga cikin wannan makaranta na almajiranci.
1: Tunda dai al'umma suka fara musayar ra'ayoyi game da wannan sabon tsarin ilimin tsangaya na jihar.
7: Wan alfahari ne saboda an rage gararan ba za a killace su, za a kawar da shaye-shaye, sace-sace, inda har za a ba su abinci kamar yadda za a ba wa ƴan bodin ko ƴan farzin. Wannan kyakkyawan al'amari ne.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abba Isa, karamar hukumar Ringim, Jigawa state. Alhamdulillah mun ji daɗin ganin wannan program din da mai girma gwamna ya yi kokari ya samar da shi domin a ɗauki yawace-yawace da rashin matsugunni ga yara da suke almajirai a unguwanni da kuma gari baki daya. To alhamdulillah ala kulli halin mun ji daɗin wannan program domin zai taimaka wa iyaye.
7: Yara da yawa zaka ga suna gararan ban neman abincin da zasu ci, bayan sun samu da kyar makwanci ma har yau wani abu ne mai tashin hankali. Amma yanda gwamnati ta shigo da wannan tsari abu ne mai kyau sosai, kuma zai ba wa iyayen ma hankalinsu zai kwanta, su san cewar tabbas ga inda ɗansu yake gu ne mai aminci, mai inganci, zai kwana lafiya, zai tashi lafiya, kuma zai samu abin da zai sa a cikinsa ba tare da yayi gararan ba a gari ba.
8: Wannan abu da ya bayyana cikin garuruwan wannan jiha ta mu ta Jigawa na za a rage mana yawan wa'ansu mabalan nan shi wannan shirin gangaya bai taimaka ma ƴaƴan mu koda a nan gaba ta hanyoyin fuskoki guda biyu ilimin boko da na addini
1: a farkon makon da ya gabata ne hukumar kula da ilimin tsangaya ta jihar Jigawan ta gudanar da wani taron bita na kwana guda domin wayar da kan manyan malaman tsangayu har 150 game da shirin sai dai har yanzu tsuguna bata kare ba kasancewar hukumar na fuskantar kalubale daga alaran momin da kuma iyayen almajirai wajen bayar da yaran su ga dai abin da Dr. Abubakar Majahamisu ke cewa akai
4: akwai kalubale ko yanzu ma a cikin shi muke ce misali Hadija muna targeting almajirai 400 to amma yanzu bai fi 200 as of yanda muke magana muka samu ba saboda wasu alaran momin suna ganin wata hanya ce aka fito da ita domin kwashe musu almajirai wasu kuma suna ganin cewa su ba su ma yadda da wannan tsarin ba gwamnati ba da gaske take ba wasu kuma yanzu haka akwai wata tsangaya da muka ji tana da dalibai sun kai 300 da wajen 60 amma da kyar da jibin goshi alaran man ya bada almajirai guda 2 kuma wannan makaranta tana daga cikin wanda suka fi wato bada gudunmawa wajen barace-baracen yara kanana to kaga amma a hankali muke bin su muke kuma kokarin shawo kan su fahimta a wani janibin kuma zaka ce akwai karfafa gwiwa wasu kanan hukumomin ma hasin cike kwatar su neman kare suke kaga su wata kila sun fahimci abin tsarin tunda kuma wannan ba shine karan mu na farko ba a wancan fuskantar kalubale dan a wancan hatta shugabannin alaran momi sun fito sun yi adawa da wannan tsarin to amma yanzu saboda wato yanzu shekara 1 da yi shekara 1 zuwa yanzu sun ga sauye-sauye kala-kala because abinda muke yi shine duk waɗannan makarantun da ka gani kowane dalibi sai mun samar masa da uniform da katifa da gado da gidan sauro da mayafi kuma ana ciyar da su abinci da safe da rana da kuma dare sannan kuma ana koyar da su ilimin tsangaya a tsarin tsangaya sannan kuma a koyar da su ilimin zamani kowace makaranta tana da alaran mominta wanda su suke koyar da karatun alkur'ani shi yasa yanda tsarin makarantun yake timetable ce akwai lokacin karatun tsangaya akwai lokacin karatun zamani

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin kawo ƙarshen talauci daidai lokacin da ƙungiyoyin ƙwadago ke shirin tafiya yajin aiki a ƙasar. Shugabannin Afirka sun gudanar da bikin kafa matatar mai ta Dangote da ya kai dala biliyan 16 a can ƙasar Kenya. Sai fasinjojin jirgin Air Dubai da matukansu suka tabbatar da suka dambata a sararin samaniya sun isa birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila. Madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin fatattakar talauci baki ɗaya daga ƙasar tare da samar da tsare-tsare masu ɗorewa da za su tabbatar da 'yan ƙasar kan makoma mai kyawu. Yayin da yake yi wa 'yan Najeriya jawabi a wannan safiya ta ranar bikin samun 'yancin kai, Tinubu ya ce gwamnati tana sanar da yadda talauci a yanzu ya zama babbar matsalar 'yan ƙasar, don haka tuni suka fara lalubo bakin zaren magance shi. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
2: Our objective is not to manage poverty.
3: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan ƙasa ba, a'a, fatattakar sa zamu baki daya. Ba shakka wannan zai dauki tsawon lokaci kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karan farko cikin dimbin shekaru mun dauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tuni muka yi masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalar mu ta zabin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tuni kuma muka gina tubalin samar da mafita mai dorewa game da talaucin. A maimakon mu nada hannu muna kallon goben yaran mu ta lalace, lokaci yayi da zamu gina musu kyakkyawar makoma.
0: Fassarar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan ranar 'yancin kai da ya gudanar a yau Alhamis. To anan kungiyar ma'aikatan gwamnati tare da goyon bayan babbar kungiyar ƙwadagon Najeriya ce suka yi barazanar tsunduma yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku farawa daga ranar 2 ga Oktoba, biyo bayan tsananin tsadar rayuwa da ƙarin farashin man fetur da ake fuskanta. Ma'aikatan sun ɗauki wannan mataki bayan cikar wa'adin da suka bawa gwamnati, inda suke buƙatar a rage farashin man fetur zuwa naira 500 kan kowace lita, tare da fito da tsarin tallafin albashi na musamman don rage raɗaɗin rayuwa ga al'umma. An gudanar da wani babban taro na tsawon kwana 5 a birnin Diffa, inda aka tattauna yadda za a ceto gundumar Ungurti mai albarkacin man fetur daga matsaloli masu nasaba da gurɓacewar muhalli. Wannan taro dai ya haɗa mahukunta da suka yi tattaki daga birnin Yamai da kuma shugabannin al'umma na yankin. Ga dai rahoton Azima Bashir Aminu.
4: Babban makasudin taron shine tattaunawa kan illolin da haƙar man fetur ke kawowa ga muhalli da dabbobi. Sakataren gundumar Ungurtu Ibrahim Mamani ya bayyana cewa taron ya zo a daidai lokacin da ya kamata.
5: Shawarorin da zan bada kenan a kiyaye a bi doka kan a kai mai gadi wanda zai hana dabbobi, ko kuma a yi kuluturin wuraren wanda zai hana dabbobi su zo su sha ruwan, mun yi imani ke wurin za su cika buru.
4: A nasu ɓangaren, 'yan farar hula da makiyaya sun nuna damuwa kan yadda ayyukan haƙar mai ke lalata musu filayen kiwo. Adam Mahmed, ɗaya daga cikin mazauna yankin, ya bayyana irin halin da suke ciki.
6: So a ɗauki mataki a kiyaye saboda talakawa kasu yi amfani da wannan abubuwan nan masu cutarwa. Kurakuran da aka yi a farko, kaman in aka zo aka zuba wannan abubuwan, babu masu gadi, sai talakawa su kuma suna so su yi amfani da ledodin nan da ake zuba magani a ciki, suna aza wani amfani ne kuma shi abun cutarwa ne.
4: Haka zalika, sarakunan gargajiya sun jaddada buƙatar ganin an cika wa al'umma alƙawuran da aka ɗauka. Mai martaba Sarkin Jorai Sala Alhaji Ibrahima ya yi magana a madadin al'umma.
7: Inda man fetur wannan ya fita, akwai rishin lahiya wanda mu da ba mu san shi ba. Harakan dabbobi ma yanzu babu cin gaba. Wanda yake da raguma 100 yau a ket zaka samu yana da 10 ko 15. Kuma har ruwa na sha ma na rijiyoyi ya yi amfaktar nashi, yanzu ruwan baya shayewa.
4: Yanzu dai kallo ya koma ga hukumomin birnin Yamai don ganin yadda za su cika waɗannan alƙawura domin ceto muhalli da kuma tabbatar da cigaban al'ummar gundumar Ungurtu.
0: To anan hukumar tattara haraji ta Ghana ta samu gagarumin nasarar shari'ar haraji na dala miliyan 393,900 a kan kamfanin Chulo Ghana Limited, bayan da kotun sasanci ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da kamfanin ya yi kan harajin da aka ɗora masa, kuma ta jaddada cikakken harajin da aka ƙiyasta masa. Michael Kudusin na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Rikicin ya samu asali ne bayan da hukumar tattara haraji ta gana da fitar da kiyasin harajin samun kuɗi na kamfanoni ga tulo, wanda kamfani ne dake sarrafa albarkatun man fetur a watan Disamba na shekarar 2022, kuma ta hada da kuɗaɗen inshorar asarar da kamfanin ya yi. Daga baya tulo ya kalubalanci wannan kiyasin haraji, kuma ya shigar da korafi zuwa ga kotun sasanci ta ƙasa da ƙasa da ke London a watan Fabrairu na shekarar 2023. Shari'ar ta shafi harajin da Ghana ta kiyasta wa tulo ne akan kuɗaɗen da ta samu a matsayin inshorar ta ta asarar kasuwanci. A wata sanarwa, ma'aikatar kuɗin ƙasar ta ce kotun, wadda aka kafa ta a ƙarƙashin dokokin sasanci da cibiyar kasuwanci ta duniya, ta yanke hukuncin ta ne a ranar 29 ga watan Satumba, wanda ya baiwa Ghana gaskiya. Wannan hukunci na nuni da gagarumin ci gaba a rikicin haraji da ke tsakanin gwamnatin Ghana da ɗaya daga cikin manyan kamfanonin albarkatun man fetur, kuma gwamnatin na shirye-shiryen aiwatar da hukuncin daidai da yadda dokokin Ghana suka tanada.
0: Hukumar kula da kafofin yaɗa labarai ta Kamaru ta tsawaita takunkumi ta hanyar dakatar da tashar talabijin mai zaman kanta ta Vision 4 na tsawon wata guda sakamakon keta dokokin aikin jarida da kuma nuna rashin girmamawa ga lauyar iyalan Martinez Zogo yayin watsa shirye-shiryen shari'ar kisan gillar da aka yi wa fitaccen dan jaridar. Hukumar ta dauki wannan mataki bayan da tashar ta kalubalanci ikonta, ta ki amsa sammaci sannan ta gaza cika sharɗan hukunce-hukuncen baya da aka kaka bawa wasu ma'aikatanta. A jiya Laraba, jagororin Afirka suka hada a Kenya don kaddamar da aikin gina sabon matatar mai wadda za ta laƙumi kuɗi har dala biliyan 16. Matatar ta Dangote da ake sa ran kammala aikin gina ta a cikin watanni 40 a garin Lamu da ke gabar tekun Kenya sai rika ta ce kimanin ganga mai 700,000 a kowace rana. Ga dai fassara kaɗan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote a tamshakin attajirin na Afirka wanda shi ne ke wannan aiki.
1: And today we bring that
3: mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba, a'a, sai dai don mu dauki darussan da muka koya mu hada su da hazakar ƴan Kenya da damammakin da ke akwai a gabashin Afirka da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau, mafi girma, kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne. An tsara matatan man fetur na gabashin Afirka domin ya tace kusan ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana, haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki, wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos. Muna da megawati 1,000 da za mu samar a nan, muna da 1,000,000 na sinadarin polypropylene, sannan kuma muna da sashen samar da man inji, haka kuma za mu samar da akalla kashi 20% na man jiragen sama da kasashen Turai da Birtaniya ke amfani da shi.
0: Fassarar kalaman Alhaji Aliko Dangote. A nan, gwamnatin Burundi ce ta amince ta karɓo baki waɗanda gwamnatin Amurka ta kora daga ƙasar ta ƙarƙashin sabon tsarin shugaba Donald Trump na tura baki zuwa wasu ƙasashe kamar yadda kakakin shugaban ƙasar Nancy Ninette ta sanar. Fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin ya yi bayan rikicin da ya tashi tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga guda ya taɓa wa ɗan uwan sauka. Kodayake bayanai sun ce kamfanin jirgin ya sanar da dakatar da balaguro zuwa Isra'ila. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
8: Bayanai sun ce an sauya wa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su, ko da yake da farko sun yi turjiya inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci, amma Saudiya ta hana. Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci, tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukin jirgin da mataimakin sa ƴan ƙasashen Russia da Ukraine, nan take kuma guda ya daba wa ɗan uwan sa wuka. Wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia. A wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a ƙasarsa, amma hakan bata samu ba. Ko da yake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin, amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa da ke tsakanin Russia da Ukraine.
0: Hukumomin ƙasar Turkiyya sun toshe shafin yanar gizo da asusun sada zumunta na babban shafin labarai mai zaman kansa na T24 bisa zargin yada farfagandar masu fafutukar auren jinsi. Wannan tsauraran matakai wanda kotu ta amince da shi a birnin Istanbul na zuwa ne a matsayin wani bangare na shirin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan mai taken My Family is Safe, don fada da abubuwan da ta bayyana a matsayin barazana ga ɗabi'un iyali da kuma ƙananan yara. Lokaci ne na labarin wasanni. rikayya abba kabara ta sake dawowa rikayya lazumin na tattaunawa game da batun
9: wato bankado badakalar
0: sarkin bankada bankada albarka da alaran wasanni haka
9: shugaban FIFA to amma kafin nan bari mu dauko labarin a wannan kara daga tarayyar Najeriya inda hukumar kula da wasan golf ta kasar ta sanar da dawowa da gasar ta Nigeria Open Golf kenan bayan shafe shekaru 28 ba tare da an gudanar da ita ba kan shirye gudanar da gasar a shekarar 2027 mai zuwa kenan daga ranar 16
0: to da alama an samu masu zuba hannun jari
9: kwarai da gaske zuwa 20 ga Nuwamba inda ake sa ran za ta hada ƴan wasan golf tsakanin 150 zuwa 200 daga Najeriya da kasashen waje ana kuma sa ran ƴan wasa sama da wato daga sama da kasashe 20 na Afrika da Turai da sassan duniya
0: za su
9: halarci wannan gasa kwarai da gaske shugaban hukumar Otumba Olusegun Rinsewe ya bayyana hakan yayin da yake jawabi kan shirye-shiryen hukumar na farfado da wasan golf da kuma daidaita gudanar da shi a gasannin cikin gida da ka'idojin ƙasa da ƙasa ba an gudanar da gasar Nigeria Open a Nigeria kenan tsakanin shekarar 1969 zuwa 1999 musamman a Ikoyi Club dake jihar Lagos gasanni uku na ƙarshe da aka gudanar sun faru ne daga 1997 zuwa 1999 a IBB International Golf Adawatu and Country Club dake Abuja to Rinsewe ya ce hukumar ta dauki lokaci wajen shirye gasar domin tabbatar da cewa tana da cikakken shiri da wato da damar gudanar da ita cikin dorewa ba tare da an samu katsewa kamar yadda aka samu a sakon shekaru 28 a maimakon gaggauta shirye gasar ba tare da isasshen shiri ba kwarai da gaske to a halin yanzu dai hukumar na tattaunawa da Lakwe Golf Resort kenan dake Lagos domin amfani da wannan fili a matsayin filin gudanar da ita wannan gasa to bari mu koma kan wancan labari wanda ke cewa fitaccen mai binciken kwakwaf din nan kan harkokin wasanni Rumi Pinto wanda ya bankado badakalar Man City da muka yi bayani dazu akan ta ya ce bai kamata shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya ci gaba da kasancewa cikin harkokin kwallon kafa
0: gaskiya duka yayi wa Gianni yawa
9: kwarai da gaske to a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X Pinto wanda ya kafa shafin Football Leaks ya saki maimaita zargin da aka gabatar a shekarar 2018 cewa Infantino ya sa baki domin taimakawa Manchester City da kuma PSG kaucewa hukuncin da UEFA za ta yanke musu kan waɗancan dokoki na harkokin
0: wato ita wato ita Man City bayan a cikin gida na UEFA ma
9: da aikata babban laifi to a cewar wani rahoto na Der Spiegel kungiyoyin bi sun yi ƙarin gishiri wajen bayyana darajar wasu yarjejeniyoyin tallafi da suka ci wato cika sharuɗan waccan hukuma ta kula da harkokin kuɗi a wato gasanni ko kuma kungiyoyin ita Premier League domin su sake samun wasu kuɗaɗen shiga to rahoton ya kuma ce lokacin da suke fuskantar hukunci kan lamarin bayanan da aka fitar sun yi zargin cewa Infantino ya taimaka wajen sama musu hukunci mai sauki kuma hana a hukunci tasu baki daya
0: wato dai Infantino fa duka yake ji ta
9: kudi da gaskiya
0: to muna godiya sosai to ma da lion su kuma bar mu je ga labarin siyasa
10: Masauraro barkanku da wannan lokaci da muke gabatar muku kadan daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci a gaggauta sakin wasu masu zanga-zangar da aka kama bisa sanya rigunan gangamin Tinubu Must Go a Maiduguri jihar Borno. Atiku ya ce kama mutanen saboda bayyana ra'ayinsu kawai ta hanyar sanya rigunan ganin bayan gwamnatin Tinubu daidai lokacin da ake yakin neman zaɓe ya saba yancin faɗin albarkacin baki da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai a nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce 'yan bangaren siyasa ta kama ɗauke da ƙwayoyi da kuma shirin ta da zaune tsaye. A nan kuma magoya bayan ɗan takarar neman shugabancin Najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi da aka fi sani da Obedient sun nuna rashin amincewarsu da shirin hukumar zaɓe ta Najeriya INEC na amfani da ƙirƙirar fasahar AI a zaɓen shekara mai zuwa ta 2027. Masu sukan shirin sun nuna damuwa kan yadda za a yi amfani da fasahar da kuma yadda za a tabbatar da cewa tsarin bai shafi sahihancin sakamakon zaɓe ko kuma 'yancin masu kaɗa ƙuri'a ba. Sai dai INEC ta bayyana cewa amfani da sabbin fasahohin na daga cikin ƙoƙarinta na inganta harkokin zaɓe da kuma tabbatar da cewa al'umma ta amince da tsarin zaɓen. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa INEC.
11: Hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta karanta na dada inganta ayyukanta da kuma yin amfani da fasahar zamani wurin gudanar da ayyukanta shine take duba yuwar yin amfani da fasahar kirkirarriyar basira wato AI wurin isar da muhimman sako ga al'umma. Domin wani kan al'umma kan abin da ya shafi zaɓe kafin zaɓen lokacin zaɓen da ma bayan zaɓen.
10: Zainab Aminu kenan mai magana da yawun hukumar zaɓe INEC. Bari mu karkare da jam'iyyar APM mai alamar rogo da gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde ke yi wa takara ta buƙaci Bankin Duniya da ya yi watsi da buƙatar Najeriya na karɓar wani sabon rancen dala biliyan 1.5 da gwamnatin Tinubu ke shirin karɓa. Jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa kan yadda gwamnatin Najeriya ke tafiyar da basussukan ƙasar da kuma yadda za a yi amfani da kuɗaɗen da za a karɓo, kuma tuni wannan lamari ya fara haifar da cece kuce.
0: Madalla an gashe da mutan Bauchi, yanzu kuma za mu saurare shirin ilimi hasken rayuwa ne. Mai sauraro barkamu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin ya mayar da hankali ne kan daddaddan batun da masana ke yawan tattaunawa a kai, wato batun yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, wanda har yanzu a iya cewa gidan jiya na nan dai an gaza gyara shi. A kwanakin baya, wasu alƙalaman rahoton asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina a matsayin waɗanda suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, har ma ya jaddada buƙatar da ke akwai na tallafa wa ilimin yara daga tushe. A cewar rahoton, Najeriya na da yara sama da miliyan 18 da ba sa zuwa makaranta, inda jihohi uku ne kawai ke da kaso 30 cikin 100 na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta sakamakon talauci da matsalar tsaro da al'ada da rashin makarantu masu kyawu. To, domin dakile wannan matsala, yanzu haka gwamnatin jihar Jigawa ta fito da wani sabon shiri na musamman mai suna Almajiri Free Zone Initiative, inda ta fara rijistar almajirai sama da 4,500 kashin farko ƙarƙashin sabon tsarin. To, ko yaya tsarin yake? Ga dai Dr. Abubakar Majihamisu, shugaban hukumar kula da ilimin tsangaya na jihar Jigawa.
12: Mega tsangaya su tsin guda uku manya ne, kowace tana da wato ƙarfin ɗaukan ɗalibi 1,500. To, amma dai for now muka ce za mu fara da ɗalibai 1,100. In ka haɗi zai zama da mega tsangaya schools suna da ɗalibai 3,000. Sai kuma su waɗancan model tsangaya schools ɗin da muka gyara su muka ƙara musu waɗannan gine-gine, to ko dama su akwai ɗalibai a cikinsu. To, yanzu ma kowace muna da proportion da muka ware mata. Akwai model tsangaya school a Gansa, za mu ƙara mata ɗalibai 400. Birniwa, za mu ƙara mata 400. Wiwa, za mu ƙara mata 400. Sannan akwai matsakaita wanda ba su kai waɗannan girma ba, Rabu, za mu ƙara mata 100. Damɓarama, za mu ɗauki 200. Mai Aduwa, ɗauki 100. Silatan Karkara, za mu ɗauki 300. To, in ka haɗa, wannan shi ne adadin wato ɗalibai 4,800 wanda za mu ɗauka a wannan shekara. Kuma abin da muka ce za mu yi iya almajirai za mu ɗauka.
13: To, kamar ya tsarin ɗaukar almajiran zai yawo ake yi da motoci duk wanda aka samu a rarumo a tafi da shigo, kuma akwai wasu tsari da kuka yi wajen ganin an samu an kawo waɗannan yara?
12: Abin da muka yi shi ne, duk inda muka ce wannan wajen almajiri Begging Prison ne. To, dama kafin nan mun zo mun zaƙulo alarmomin da su suka fi ba da gudunmawa wajen ɗaliban suna barace-barace. Misali, Dutse prison ce. To, sai muka ga ina ne almajirai suka fi yawan taruwa a Dutse. To, sai muka yi identifying waɗanne tsangayu ne suke kusa da wannan access ɗin, kuma waɗanne malamai ne. To, farkon abin da muka fara yi sai muka ce, to, bari mu wayar musu da kai menene ma almajiri Begging Prison. Wannan dalilin ya sa muka yi taron wayar da kan alarammomi. Muka gayyato alarammomi 150 waɗanda waɗannan 150 din su ne suka fi ba da gudunmawa wajen barace-barace a faɗin jihar Jigawa. Amma dai shi Free Zone mun zaɓi ƙananan hukumomi guda shida ne, misali Dutse da Kyawa, Kafin Hausa da Hadija, Ringim da Taura.
0: Bayan fara wannan shiri dai, masana da manazarta sun bayyana gamsuwa sosai game da yadda kyakkyawan sakamako da wannan tsari zai haifar. Dr. Bilyamini Bello Inuwa, ƙwararren malami ne a sangayar ilimi ta Jami'ar Bayar da ke Kano a Najeriya.
14: Mu a irin namu hangi yadda suka fara shi kamar wanda za a yi shi a wayannan garuruwa Dutse, Ringim da kuma Kafin Hausa, kuma da adadin almajirai da ake so a koyar, wato a dawo da su tsari na makaranta domin su masu ci gajiyan ilimi kamar sauran yara. Abu ne wanda yake da tasiri, yake da muhimmanci musamman ba ga Jigawa State ba, ga arewacin ƙasar nan. Irin nasarorin da za a samu a irin wannan shine, na farko kaga yaran da ba sa makaranta za su dawo su shiga cikin makaranta, suna nan za su yi karatun addini, ga karatun zamani an riga an saka musu, gashi kuma za a ba su certificate na kammala karatu, wanda kuma wannan certificate din zai sa yaro ya ci gaba ya karatu har ya kai ga mataki na jami'a bisa ga tsarin karatu. Kaga wannan an riga an jawo su, su ma sun dawo cikin formal education kuma sun samu ilimin addini, wanda shine babban abin da ya kai su ga cikin wannan makaranta na almajiranci.
0: Jini dai al'umma suka fara musayar ra'ayoyi game da wannan sabon tsarin ilimin tsangaya na jihar.
15: Wan alfahari ne saboda an rage gararan ba za a killace su, za a kawar da shaye-shaye, sace-sace, inda har za a ba su abinci kamar yadda za a ba wa 'yan bodin ko 'yan farzin. Wannan kyakkyawan al'amari ne.
16: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abba Isa, karamar hukumar Ringim, Jigawa State. Alhamdulillah, mun ji daɗin ganin wannan program din da mai girma gwamna ya yi kokari ya samar da shi domin a ɗauki yawace-yawace da rashin matsugunni ga yara da suke almajirai a unguwanni da kuma gari baki daya. To alhamdulillah, ala kulli halin mun ji daɗin wannan program domin zai taimaka wa iyaye.
15: Yara da yawa zaka ga suna gararan ban neman abincin da za su ci bayan sun samu da kyar makwanci ma har yau wani abu ne mai tashin hankali. Amma yanda gwamnati ta shigo da wannan tsari abu ne mai kyau sosai, kuma zai ba wa iyayen ma hankalinsu zai kwanta su san cewar tabbas ga inda ɗansu yake gune mai aminci, mai inganci, zai kwana lafiya, zai tashi lafiya, kuma zai samu abin da zai sa a cikinsa ba tare da yayi gararan ba a gari ba.
16: Daɗin wannan abu da ya bayyana a cikin garuruwan mu a wannan jiha ta mu ta Jigawa, za a rage mana yawan wa'insu maɓanɓanan mu. Shi wannan shirin zangaya zai taimaka wa 'ya'yanmu ko da a nan gaba ta hanyoyi fuskoki guda biyu, ilimin boko da na addini.
0: A farkon makon da ya gabata ne, hukumar kula da ilimin tsangaya ta jihar Jigawan ta gudanar da wani taron bita na kwana guda domin wayar da kan manyan malaman tsangayu har 150 game da shirin. Sai dai har yanzu tsuguna ba ta ƙare ba, kasancewar hukumar na fuskantar ƙalubale daga alaran momin da kuma iyayen almajirai wajen bayar da yaransu. Ga dai abin da Dr. Abubakar Majahamisu ke cewa akai.
12: Akwai ƙalubale ko yanzu ma a cikin shi muke. Ce misali Hadija, muna targeting almajirai 400, to amma yanzu bai fi 200 as of yanda muke magana muka samu ba. Saboda wasu al'ummomin suna ganin wata hanya ce aka fito da ita domin kwashe musu almajirai. Wasu kuma suna ganin cewa su ba su ma yadda da wannan tsarin ba, gwamnati ba da gaske take ba. Wasu kuma yanzu haka akwai wata tsangaya da muka ji tana da ɗalibai sun kai 360, amma da ƙyar da jibin goshi al'umman ya bada almajirai guda biyu. Kuma wannan makarantar tana daga cikin wanda suka fi wato bada gudunmawa wajen barace-baracen yara ƙanana. To kaga amma a hankali muke bin su, muke kuma kokarin shawo kansu su fahimta. A wani janibin kuma zaka ce akwai ƙarfafa gwiwa, wasu ƙananan hukumomin ma har sun cike kwatarsu neman ƙari suke. Kaga su watakila sun fahimci abin tsarin, tunda kuma wannan ba shine karanmu na farko ba a wancan fuskantar ƙalubale, dan a wancan hatta shugabannin al'ummomi sun fito sun yi adawa da wannan tsarin. To amma yanzu saboda wato yanzu shekara ɗaya da yi, shekara ɗaya zuwa yanzu sun ga sauye-sauye kala-kala, because abinda muke yi shine duk waɗannan makarantun da ka gani kowane ɗalibi sai mun samar masa da uniform da katifa da gado da gidan sauro da mayafi kuma ana ciyar da su abinci da safe da rana da kuma dare sannan kuma ana koyar da su ilimin tsangaya a tsarin tsangaya sannan kuma a koyar da su ilimin zamani kowace makaranta tana da alrammominta wanda su suke koyar da karatun alqur'ani shi yasa yanda tsarin makarantun yake timetable ce akwai lokacin karatun tsangaya akwai lokacin karatun zamani

0: hukumar makarantun za su bada ilimin alkur'ani a irin tsarin tsangaya sai kuma turanci da lissafi da ilimin kwamfuta da kuma sana'o'in dogaro da kai domin su tsaya da kafar su bayan kammala karatun su karkashin shirin tare kuma da ba su kayan sana'o'in da suka koya domin ci gaba da gudanar da su to madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International
1: A wannan rana ta 1 ga watan Oktoba a Najeriya na bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai bayan share tsawon shekaru gargashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na yancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha. Yayin da wasu ke ganin cewa ya kamata a ce kasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya yantacciya? Alamar ƙari 234-0-6-6-6-6-1 ita ce lambar tura sakonnin murya ta WhatsApp kamar dai yadda kuke da damar barin sakonnin a shafinmu na Facebook.
0: Jama'a da la kafin mu karkare shirin zamu dan saurari wannan sauti.

0: Mfeti rakika waga muhali da dabobi. Sakataran gunduma ngarutu Ibrahim Mamani ya bayyanci wataran ya zo a daidai lokacin da ya kamata.
1: Shawarorin da zan bada kenan a kiyaye a bi doka kan akai mai gadi wanda zai hana dabbo kuma a yi kuloturen wuraren wanda zai hana dabbobi su zo su sha ruwan mun imani ke barma za su cika bu.
0: A nasu bangaren yan farar hula da makiyaya sun nuna damuwa kan yadda ayyukan hakar mai ke lalata musu filayen kiwo. Adam Mahmed ɗaya daga cikin mazauna yankin ya bayyana irin halin da suke ciki.
2: Muna so a dauki mataki a kiyaye saboda talakawa kasu yi amfani da wannan abubuwan nan masu cutarwa. Kurakuran da aka yi a farko kaman in aka zo aka zuba wannan abubuwan babu masu gadi sai talakawa su kuma suna so su yi amfani da ledodin nan da ake zuba magani a ciki suna aza wani amfani ne kuma ashe abun cutarwa ne.
0: Haka zalika sarakunan gargajiya sun jaddada buƙatar ganin an cika wa al'umma alƙawuran da aka dauka. Mai martaba sarkin Jorai Sala Alhaji Ibrahima yayi magana a madadin al'umma.
3: Inda mun fitar wannan ya fita akwai rishin lahiya wanda mu da ba mu san shi ba. Harakan dabbobi ma yanzu babu cin gaba. Wanda yake da raguma 100 yau a ket zaka samu yana da goma ko goma sha biyar. Kuma har ruwa na sha ma na rijiyoyi yayi amfaktar nashi yanzu ruwan baya shayewa.
0: Yanzu dai kallo ya koma ga hukumomin birnin Yimai danganan yadda za su cika waɗannan alƙawura domin ceto muhalli da kuma tabbatar da cigaban al'ummar gundumar Ngurte.
4: To anan hukumar tattara haraji ta Ghana ta samu gagarumin nasarar shari'ar haraji na dala miliyan 393.9 akan kamfanin Chulo Ghana Limited bayan da kotun sasanci ta kasa da kasa ta watsi da daukaka karar da kamfanin yayi kan harajin da aka dora masa kuma ta jaddada cikakken harajin da aka kiyasta masa. Michael Goodson na dauke da karin bayani.
5: Rikicin ya samu asali ne bayan da hukumar tattara haraji ta Ghana ta fitar da kiyasin harajin samun kuɗi na kamfanoni ga Tulo, wanda kamfani ne da ke sarrafa albarkatun man fetur a watan Disamba na shekarar 2022, kuma ta hada da kuɗaɗen inshorar asarar da kamfanin ya yi. Daga baya Tulo ya kalubalanci wannan kiyasin haraji kuma ya shigar da korafi zuwa ga kotun sasanci ta ƙasa da ƙasa da ke London a watan Fabrairu na shekarar 2023. Shari'ar ta shafi harajin da Ghana ta kiyasta wa Tulo ne akan kuɗaɗen da ta samu a matsayin inshorar ta ta asarar kasuwanci. A wata sanarwa ma'aikatar kuɗin ƙasar ta ce kotun wadda aka kafa ta a ƙarƙashin dokokin sasanci na cibiyar kasuwanci ta duniya ta yanke hukuncin ta ne a ranar 29 ga watan Satumba wanda ya baiwa Ghana gaskiya. Wannan hukunci na nuni da gagarumin ci gaba a rikicin haraji da ke tsakanin gwamnatin Ghana da ɗaya daga cikin manyan kamfanonin albarkatun man fetur, kuma gwamnatin na shirye-shiryen aiwatar da hukuncin daidai da yadda dokokin Ghana suka tanada.
4: Hukumar kula da kafofin yaɗa labarai ta Kamaru ta tsawaita takunkumi ta hanyar dakatar da tashar talabijin mai zaman kanta ta Vision 4 na tsawon wata guda sakamakon keta dokokin aikin jarida da kuma nuna rashin girmamawa ga lauyar iyalan Martinez Zogo yayin watsa shirye-shiryen shari'ar kisan gillar da aka yi wa fitaccen ɗan jaridar. Hukumar ta ɗauki wannan mataki bayan da tashar ta kalubalanci ikonta ta ki amsa sammaci sannan ta gaza cika sharɗan hukunce-hukuncen baya da aka kakabawa wasu ma'aikatanta. A jiya Laraba jagororin Afirka suka hada a Kenya don kaddamar da aikin gina sabon matatar mai wadda za ta lakumi kuɗi har dala biliyan 16. Matatar ta Dangote da ake sa ran kammala aikin gina ta a cikin watanni 40 a garin Lamu da ke gabar tekun Kenya sai rika ta ce kimanin ganga mai 700,000 a kowace rana. Ga dai fassarar kaɗan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote a tamshakin attajirin na Afirka wanda shi ne ke wannan aiki.
6: And today we bring that
5: mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba, a'a, sai dai don mu dauki darussan da muka koya mu hada su da hazakar 'yan Kenya da damammakin da ke akwai a gabashin Afirka da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau, mafi girma kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne. An tsara matatan man fetur na gabashin Afirka domin ya tace kusan ganga 700,000 na ɗanyen mai a kowace rana, haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki, wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos. Muna da megawati 1,000 da za mu samar a nan. Muna da 1,000,000 na sinadarin polypropylene, sannan kuma muna da sashen samar da man inji, haka kuma za mu samar da akalla kashi 20 cikin 100 na man jiragen sama da kasashen Turai da Birtaniya ke amfani da shi.
4: Fassarar kalaman Alhaji Aliko Dangote. A nan gwamnatin Burundi ce ta amince ta karɓo baki waɗanda gwamnatin Amurka ta kora daga ƙasar ta.

0: karkashin sabon tsarin shugaba Donald Trump na tura baki zuwa wasu kasashe kamar yadda kakakin shugaban kasar Nancy Ninetti ta sanar. Fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin yayi bayan rikicin da ya tashi tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga gudaya dabawa dan uwan sauka. Kodayake bayanai sun ce kamfanin jirgin ya sanar da dakatar da balaguro zuwa Isra'ila. Rukayya Abba Kabara na duke da karin bayani akai.
1: Bayanai sun ce an sauyawa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su, kodayake da farko sun yi turjiya inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci, amma Saudiya ta hana. Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci, tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukin jirgin da mataimakin sa ƴan kasashen Russia da Ukraine, nan take kuma guda ya daba wa dan uwan sauka. Wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia. A wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a kasarsa, amma hakan bata samu ba. Kodayake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin, amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa da ke tsakanin Russia da Ukraine.
0: Hukumomin kasar Turkiya sun toshe shafin yanar gizo da asusun sada zumunta na babban shafin labarai mai zaman kansa na T24 bisa zargin yada farfagandar masu fafutukar auren jinsi. Wannan tsauraran matakai wanda kotu ta amince da shi a birnin Istanbul na zuwa ne a matsayin wani bangare na shirin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan mai taken My Family is Safe, don fada wato fada da abubuwan da ta bayyana a matsayin barazana ga dabi'un iyali da kuma kananan yara. Lokaci ne na labarin wasanni. Rukayya Abba Kabara ta sake dawowa. Rukayya, dazu muna tattaunawa game da batun
2: wato bankado badakalar
0: sarkin bankada barka da
2: labarin wasanni haka shugaban FIFA. To amma kafin nan bari mu dauko labarin a wannan kara daga tarayyar Najeriya, inda hukumar kula da wasan golf ta kasar ta sanar da dawowa da gasar ta Nigeria Open Golf kenan bayan shafe shekaru 28 ba tare da an gudanar da ita ba. To an shirye gudanar da gasar a shekarar 2027 mai zuwa kenan daga
0: to da alama an samu masu zuba hannun jari
2: da gaske zuwa 20 ga Nuwamba, inda ake sa ran za ta hada ƴan wasan golf tsakanin 150 zuwa 200 daga Najeriya da kasashen waje. Ana kuma sa ran ƴan wasa sama da kasashe 20 na Afirka da Turai da sassan duniya za su halarci wannan gasa kwarai da gaske. Shugaban hukumar Otumba Olusegun Rinsewe ya bayyana hakan yayin da yake jawabi kan shirye-shiryen hukumar na farfado da wasan golf da kuma daidaita gudanar da shi a gasannin cikin gida da ka'idojin da kasa. Ba an gudanar da gasar Nigeria Open a Nigeria kenan tsakanin shekarar 1969 zuwa 1999 musamman a Ikoyi Club da ke jihar Lagos. Gasanni uku na ƙarshe da aka gudanar sun faru ne daga 1997 zuwa 1999 a IBB International Golf wato and Country Club da ke Abuja. Dorin sai ya ce hukumar ta dauki lokaci wajen shirye gasar domin tabbatar da cewa tana da cikakken shiri da wato da damar gudanar da ita cikin dore wa ba tare da an samu katsewa kamar yadda aka samu tsakon shekaru 28 a maimakon gaggauta shirye gasar ba tare da isasshen shiri ba. Kwarai da gaske. To a halin yanzu dai hukumar na tattaunawa da Lakwe Golf Resort kenan da ke Lagos domin amfani da wannan fili a matsayin filin gudanar da ita wannan gasa. To bari mu koma kan wancan labari wanda ke cewa fitaccen mai binciken kwakwaf din nan kan harkokin wasanni Rumi Pinto, wanda ya bankado badakalar Man City da muka yi bayani dazu a kanta, ya ce bai kamata shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya ci gaba da kasancewa cikin harkokin kwallon kafa.
0: Gaskiya duka yayi wa Gianni yawa.
2: Kwarai da gaske. To a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X, Pinto wanda ya kafa shafin Football Leagues ya sake maimaita zarge-zargen da aka gabatar a shekarar 2018 cewa Infantino ya sa baki domin taimakawa Manchester City da kuma PSG kaucewa hukuncin da UEFA za ta yanke musu kan waɗancan dokoki na harkokin
0: wato ita Man City bayan a cikin gida na UEFA
2: da aikata babban laifi. To a cewar wani rahoto na Der Spiegel, ƙungiyoyin biyu sun yi ƙarin gishiri wajen bayyana darajar wasu yarjejeniyoyin tallafi da suka cire wato cika sharuɗan waccan hukuma ta kula da harkokin kuɗi a wato gasanni ko kuma ƙungiyoyin ita Premier League domin su sake samun wasu kuɗaɗen shiga. To rahoton ya kuma ce lokacin da suke fuskantar hukunci kan lamarin, bayanan da aka fitar sun yi zargin cewa Infantino ya taimaka wajen sama musu hukunci mai sauƙi kuma hana a hukunta. su baki daya
0: wato dai Infantino Paduka yake ji ta
3: kudi da gaskiya
0: to muna godiya sosai to madalla yanzu kuma bari mu je ga labarin siyasa
4: Masauraro barkanku da wannan lokaci da muke gabatar muku kadan daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci a gaggauta sakin wasu masu zanga-zangar da aka kama bisa sanya rigunan gangamin Tinubu Must Go a Maiduguri jihar Borno. Atiku ya ce kama mutanen saboda bayyana ra'ayinsu kawai ta hanyar sanya rigunan ganin bayan gwamnatin Tinubu daidai lokacin da ake yakin neman zabe ya saba 'yancin fadin albarkacin baki da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya sai dai a nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce 'yan bangan siyasa ta kama dauke da kwayoyi da kuma shirin ta da zaune tsaye nan kuma magoya bayan dan takarar neman shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar NDC Mr Peter Obi da aka fi sani da Obedient sun nuna rashin amincewar su da shirin hukumar zabe ta Najeriya INEC na amfani da kirkirar fasahar AI a zaben shekara mai zuwa ta 2027 masu sukan shirin sun nuna damuwa kan yadda za a yi amfani da fasahar da kuma yadda za a tabbatar da cewa tsarin bai shafi sahihancin sakamakon zabe ko kuma 'yancin masu kada kuri'a ba sai dai INEC ta bayyana cewa amfani da sabbin fasahohin na daga cikin kokarinta na inganta harkokin zabe da kuma tabbatar da cewa al'umma ta amince da tsarin zaben Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa INEC
5: Hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta karanta na dada inganta ayyukanta da kuma yin amfani da fasahar zamani wurin gudanar da ayyukanta shine take duba yuwar yin amfani da fasahar kirkirarriyar basira wato AI wurin isar da muhimman sako ga al'umma domin wani kan al'umma kan abin da ya shafi zabe kafin zaben lokacin zaben da ma bayan zaben
4: Zainab Aminu kenan mai magana da yawun hukumar zabe INEC bari mu karkare da jam'iyyar APM mai alamar Wogo da gwamnatin jihar Oyo Sheyi Makinde ke yi wa takara ta buƙaci bankin duniya da yi watsi da buƙatar Najeriya na karɓar wani sabon rancen dala biliyan 1.5 da gwamnatin Tinubu ke shirin karɓa Jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa kan yadda gwamnatin Najeriya ke tafiyar da basussukan ƙasar da kuma yadda za a yi amfani da kuɗaɗen da za a karɓo kuma tuni wannan lamari ya fara haifar da cece kuce.
0: To madalla an gaishe da mutan Bauchi yanzu kuma za mu saurari shirin ilimi hasken rayuwa ne. Sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya Shamsiya Haruna ke makalale marhaban cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan dadaddan batun da masana ke yawan tattaunawa akai wato batun yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya wanda har yanzu a iya cewa gidan jiya na nan dai an gaza gyara shi A kwanakin baya wasu alƙaliman rahoton asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya bayyana jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina a matsayin waɗanda suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya har ma ya jaddada buƙatar da ke akwai na tallafawa ilimin yara daga tushe A cewar rahoton Najeriya na da yara sama da miliyan 18 da ba sa zuwa makaranta inda jihohi uku ne kawai ke da kaso 30 cikin 100 na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta sakamakon talauci da matsalar tsaro da al'ada da rashin makarantu masu kyawu to domin dakile wannan matsala yanzu haka gwamnatin jihar Jigawa ta fito da wani sabon shiri na musamman mai suna Almajiri Free Zone Initiative inda ta fara rijistar almajirai sama da 4,500 kashin farko karkashin sabon tsarin. To ko yaya tsarin yake? Ga dai Dr. Abubakar Maji Hamisu, shugaban hukumar kula da ilimin tsangaya na jihar Jigawa.
3: Mega tsangaya sun san guda uku manya ne. Kowace tana da wato karfin daukan dalibi 1,500.
6: Na'am.
3: To amma dai for now muka ce za mu fara da dalibai 1,100. In ka haɗi zai zama ɗan mega tsangaya schools na da ɗalibai 3,000. Sai kuma su waɗancan model tsangaya schools ɗin da muka gyara su muka ƙara musu waɗannan gine-gine, to ko dama su akwai ɗalibai a cikinsu. To yanzu ma kowace muna da proportion da muka ware mata, akwai model tsangaya school a Gansa, za mu ƙara mata ɗalibai 400. Birniwa za mu ƙara mata 400. Gwiwa za mu ƙara mata 400. Sannan akwai matsakaita wanda ba su kai waɗannan girma ba, Rabu za mu ƙara mata 100. Damɓarama za mu ɗauki 200. Aduwa ɗauki 100. Silatan Karkar za mu ɗauki 300. To in ka haɗa wannan shi ne adadin wato ɗalibai 4,800 wanda za mu ɗauka a wannan shekara. Kuma abinda muka ce za mu yi iya almajirai za mu ɗauka.
6: To kamar ya tsarin ɗaukar almajiran zai yawo ake yi da motoci duk wanda aka samu a rarumo a tafi da shigo, kuma akwai wasu tsari da kuka yi wajen ganin an samu an kawo waɗannan yara?
3: Abinda muka yi shi ne duk inda muka ce wannan wajen almajiri Begging Prison ne. To dama kafin nan mun zo mun zaƙulo alarammomin da su suka fi ba da gudunmawa wajen ɗaliban suna barace-barace. Misali Dutse prison ce, to sai muka ga ina ne almajirai suka fi yawan taruwa a Dutse. To sai muka yi identifying waɗanne tsangayu ne suke kusa da wannan access ɗin, kuma waɗanne malamai ne. To farkon abin da muka fara yi sai muka ce to bari mu wayar musu da kai menene ma almajiri Begging Prison. Wannan dalilin ya sa muka yi taron wayar da kan alarammomi. Muka gayyato alarammomi 150. Waɗanda waɗannan 150 su ne suka fi ba da gudunmawa wajen barace-barace a faɗin jihar Jigawa. Amma dai shi prison mun zaɓi ƙananan hukumomi guda shida ne. Misali Dutse da Kyawa, Kafin Hausa da Hadeja, Ringim da Taura.
0: Bayan fara wannan shiri dai, masana da manazarta sun bayyana gamsuwa sosai game da yadda kyakkyawan sakamako da wannan tsari zai haifar. Dr. Bilyamini Bello Inuwa, ƙwararren malami ne a tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.
7: Mu a irin namu hange, yadda suka fara shi kamar wanda za a yi shi a waɗannan garuruwa Dutse, Ringim da kuma Kafin Hausa, kuma da adadin almajirai da ake so a koyar, wato a dawo da su tsari na makaranta domin su ma su ci gajiyan ilimi kamar sauran yara. Abu ne wanda yake da tasiri, yake da muhimmanci musamman ba ga Jigawa State ba, ga arewacin ƙasar nan. Irin nasarorin da za a samu a irin wannan shine, na farko kaga yaran da ba sa makaranta za su dawo su shiga cikin makaranta, suna nan za su yi karatun addini, ga karatun zamani an riga an saka musu, gashi kuma za a ba su certificate na kammala karatu, wanda kuma wannan certificate din zai sa yaro ya ci gaba ya karatu har ya kai ga mataki na jami'a bisa ga tsarin karatu. Kaga wannan arga an jawo su, su ma sun dawo cikin formal education, kuma sun samu ilimin addini wanda shine babban abin da ya kai su ga cikin wannan makaranta na almajiranci.
0: Tunda dai al'umma suka fara musayar ra'ayoyi game da wannan sabon tsarin ilimin tsangaya na jihar.
8: Wani alfahari ne saboda an rage gararan ba za a killace su, za a kawar da shaye-shaye, sace-sace, inda har za a ba su abinci kamar yadda za a ba wa 'yan bodin ko 'yan farzin. Wannan kyakkyawan al'amari ne.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abba Isa, karamar hukumar Ringim, Jigawa State. Alhamdulillah mun ji daɗin ganin wannan program din da mai girma gwamna yayi kokari ya samar da shi domin a dauki yawace-yawace da rashin matsugunni ga yara da suke almajirai a unguwanni da kuma gari baki daya. To alhamdulillah ala kulli halin mun ji daɗin wannan program domin zai taimaka wa iyaye.
8: Yara da yawa zaka ga suna gararan ban neman abincin da za su ci bayan sun samu da kyar makwanci ma har yau wani abu ne mai tashin hankali. Amma yanda gwamnati ta shigo da wannan tsari abu ne mai kyau sosai, kuma zai ba wa iyayen ma hankalinsu zai kwanta su san cewar tabbas ga inda ɗansu yake gu ne mai aminci, mai inganci, zai kwana lafiya, zai tashi lafiya, kuma zai samu abin da zai sa a cikinsa ba tare da yayi gararan ba a gari ba.
9: Ga ɗin wannan abu da ya bayyana a cikin garuruwan mu a wannan jihar ta mu ta Jigawa na za a rage mana yawan wa'insu matsalolin namu. Shi wannan shirin na bangaya bai taimaka ma 'ya'yanmu ko da a nan gaba.
0: A farkon makon da ya gabata ne hukumar kula da ilimin tsangaya ta jihar Jigawan ta gudanar da wani taron bita na kwana guda domin wayar da kan manyan malaman tsangayu har 150 game da shirin. Sai dai har yanzu tsuguna bata kare ba, kasancewar hukumar na fuskantar kalubale daga alaran momin da kuma iyayen almajirai wajen bayar da yaransu. Ga dai abin da Dr. Abubakar Majahamisu ke cewa akai.
3: Akwai kalubale ko yanzu ma a cikin shi muke. Ce misali Hadija, muna targeting almajirai 400. To amma yanzu bai fi 200 as of yanda muke magana muka samu ba. Saboda wasu al'ummomin suna ganin wata hanya ce aka fito da ita domin kwashe musu almajirai. Wasu kuma suna ganin cewa su ba su ma yadda da wannan tsarin ba, gwamnati ba da gaske take ba. Wasu kuma yanzu haka akwai wata tsangaya da muka ji tana da ɗalibai sun kai 360 amma da ƙyar da jibin goshi alaran manya ba da almajirai guda biyu. Kuma wannan makaranta tana daga cikin wanda suka fi wato ba da gudunmawa wajen barace-baracen yara ƙanana. To kaga amma a hankali muke bin su, muke kuma ƙoƙarin shawo kansu su fahimta. A wani janibin kuma zaka ce akwai ƙarfafa gwiwa. Wasu ƙananan hukumomin ma har sun cike kwatarsu neman ƙari suke. Kaga su watakila sun fahimci abin tsarin. Tunda kuma wannan ba shine karanmu na farko ba a wancan fuskantar kalubale. Dan a wancan hatta shugabannin alarammomi sun fito sun yi adawa da wannan tsarin. To amma yanzu saboda wato yanzu shekara ɗaya da yi, shekara ɗaya zuwa yanzu sun ga sauye-sauye kala-kala. Because abinda muke yi shine duk waɗannan makarantun da ka gani kowane ɗalibi sai mun samar masa da uniform da katifa da gado da gidan sauro da mayafi, kuma ana ciyar da su abinci da safe da rana da kuma dare. Sannan kuma ana koyar da su ilimin tsangaya a tsarin tsangaya, sannan kuma a koyar da su ilimin zamani. Kowace makaranta tana da alaran mominta wanda su suke koyar da karatun Alkur'ani. Shi yasa yanda tsarin makarantun yake timetable ce, akwai lokacin karatun tsangaya, akwai lokacin karatun zamani.

0: cewar hukumar makarantun za su bada ilimin alkur'ani a irin tsarin tsangaya sai kuma turanci da lissafi da ilimin kwamfuta da kuma sana'o'in dogaro da kai domin su tsaya da kafar su bayan kammala karatun su karkashin shirin tare kuma da ba su kayan sana'o'in da suka koya domin ci gaba da gudanar da su Tumadalla duka da wannan muka kawo karshen shirin madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International
1: A wannan rana ta 1 ga watan Oktoba a Najeriya na bikin cika shekaru 66 da samun ƴancin kai bayan share tsawon shekaru gargashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na ƴancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha. Yayin da wasu ke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya ƴantacciya? Alamar ƙari 234-6-6-6-6-1 ita ce lambar tura sakonnin murya ta WhatsApp kamar dai yadda kuke da damar barin sakonnin a shafinmu na Facebook.
0: Jama'a da la kafin mu karkare shirin zamu dan saurari wannan sauti.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Bisauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin kawo ƙarshen talauci daidai lokacin da ƙungiyoyin ƙwadago ke shirin tafiya yajin aiki a ƙasar. Shugabannin Afirka sun gudanar da bikin kafa matatar mai ta Dangote da ya kai dala biliyan 16 a can ƙasar Kenya. Sai fasinjojin jirgin Air Dubai da matukansu suka tabbatar da suka dambata a sararin samaniya sun isa birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila. Madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin fatattakar talauci baki ɗaya daga ƙasar tare da samar da tsare-tsare masu ɗorewa da za su tabbatar da 'yan ƙasar kan makoma mai kyawu. Yayin da yake yi wa 'yan Najeriya jawabi a wannan safiya ta ranar bikin samun 'yancin kai, Tinubu ya ce gwamnati tana sanar da yadda talauci a yanzu ya zama babbar matsalar 'yan ƙasar, don haka tuni suka fara lalubo bakin zaren magance shi. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
2: Our objective is not to manage poverty.
3: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan ƙasa ba, a'a, fatattakar sa zamu yi baki daya. Ba shakka wannan zai dauki tsawon lokaci kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karan farko cikin dimbin shekaru mun dauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda tunin muka yi masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalar mu ta zabin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tunin kuma muka gina tubalin samar da mafita mai dorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu muna kallon goben yaran mu ta lalace, lokaci yayi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
0: Fassarar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan ranar 'yancin kai da ya gudanar a yau Alhamis. To anan kungiyar ma'aikatan gwamnati tare da goyon bayan babbar kungiyar ƙwadagon Najeriya ce suka yi barazanar tsunduma yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku farawa daga ranar 2 ga Oktoba, biyo bayan tsananin tsadar rayuwa da ƙarin farashin man fetur da ake fuskanta. Ma'aikatan sun ɗauki wannan mataki bayan cikar wa'adin da suka bawa gwamnati, inda suke buƙatar a rage farashin man fetur zuwa naira 500 kan kowace lita, tare da fito da tsarin tallafin albashi na musamman don rage raɗaɗin rayuwa ga al'umma. An gudanar da wani babban taro na tsawon kwana 5 a birnin Diffa, inda aka tattauna yadda za a ceto gundumar Ungurti mai albarkacin man fetur daga matsaloli masu nasaba da gurɓacewar muhalli. Wannan taro dai ya haɗa mahukunta da suka yi tattaki daga birnin Yamai da kuma shugabannin al'umma na yankin. Ga dai rahoton Azima Bashir Aminu.
4: Babban makasudin taron shine tattaunawa kan illolin da haƙar man fetur ke kawowa ga muhalli da dabbobi. Sakataren gundumar Ungurtu Ibrahim Mamani ya bayyana cewa taron ya zo a daidai lokacin da ya kamata.
5: Shawarorin da zan bada kenan, a kiyaye a bi doka kan a kai mai gadi wanda zai hana dabbobi, ko kuma a yi kuluturin wuraren wanda zai hana dabbobi su zo su sha ruwan, mun imani ke wurin ma za su cika buru.
4: A nasu bangaren, yan farar hula da makiyaya sun nuna damuwa kan yadda ayyukan haƙar mai ke lalata musu filayen kiwo. Adam Mahmed, ɗaya daga cikin mazauna yankin, ya bayyana irin halin da suke ciki.
6: So a ɗauki mataki a kiyaye saboda talakawa kasu yi amfani da wannan abubuwan nan masu cutarwa. Kurakuran da aka yi a farko, kaman in aka zo aka zuba wannan abubuwan, babu masu gadi, sai talakawa su kuma suna so su yi amfani da ledodin nan da ake zuba magani a ciki, suna aza wani amfani ne kuma shi abun cutarwa ne.
4: Haka zalika, sarakunan gargajiya sun jaddada buƙatar ganin an cika wa al'umma alƙawuran da aka ɗauka. Mai martaba sarkin Jorai Sala Alhaji Ibrahima ya yi magana a madadin al'umma.
7: Inda man fetur wannan ya fita, akwai rishin lahiya wanda mu da ba mu san shi ba. Harakan dabbobi ma yanzu babu cin gaba. Wanda yake da raguma 100 yau a ket zaka samu yana da goma ko 15. Kuma har ruwa na sha ma na rijiyoyi yayi amfaktar nashi, yanzu ruwan baya shayewa.
4: Yanzu dai kallo ya koma ga hukumomin birnin Yamai don ganin yadda za su cika waɗannan alƙawura domin ceto muhalli da kuma tabbatar da cigaban al'ummar gundumar Ungurtu.
0: To anan hukumar tattara haraji ta Ghana ta samu gagarumin nasarar shari'ar haraji na dala miliyan 393,000 akan kamfanin Tulo Ghana Limited, bayan da kotun sasanci ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da kamfanin ya yi kan harajin da aka ɗora masa, kuma ta jaddada cikakken harajin da aka ƙiyasta masa. Michael Goodison na ɗauke da ƙarin bayani.
1: Rikicin ya samu asali ne bayan da hukumar tattara haraji ta Ghana ta fitar da kiyasin harajin samun kuɗi na kamfanoni ga tulo, wanda kamfani ne dake sarrafa albarkatun man fetur a watan Disamba na shekarar 2022, kuma ta hada da kuɗaɗen inshorar asarar da kamfanin yayi. Daga baya tulo ya kalubalanci wannan kiyasin haraji, kuma ya shigar da korafi zuwa ga kotun sasanci ta ƙasa da ƙasa dake London a watan Fabrairu na shekarar 2023. Shari'ar ta shafi harajin da Ghana ta kiyasta wa tulo ne akan kuɗaɗen da ta samu a matsayin inshorar ta ta asarar kasuwanci. A wata sanarwa, ma'aikatar kuɗin ƙasar ta ce kotun, wadda aka kafa ta a ƙarƙashin dokokin sasanci na cibiyar kasuwanci ta duniya, ta yanke hukuncin ta ne a ranar 29 ga watan Satumba, wanda ya baiwa Ghana gaskiya. Wannan hukunci na nuni gagarumin ci gaba a rikicin haraji da ke tsakanin gwamnatin Ghana da ɗaya daga cikin manyan kamfanonin albarkatun man fetur, kuma gwamnatin na shirye-shiryen aiwatar da hukuncin daidai da yadda dokokin Ghana suka tanada.
0: Hukumar kula da kafofin yaɗa labarai ta Kamaru ta tsawaita takunkumi ta hanyar dakatar da tashar talabijin mai zaman kanta ta Vision 4 na tsawon wata guda sakamakon keta dokokin aikin jarida da kuma nuna rashin girmamawa ga lauyar iyalan Martinez Zogo yayin watsa shirye-shiryen shari'ar kisan gillar da aka yi wa fitaccen dan jaridar. Hukumar ta dauki wannan mataki bayan da tashar ta kalubalanci ikon ta take amsa sammaci, sannan ta gaza cika sharɗan hukunce-hukuncen baya da aka kaka bawa wasu ma'aikatanta. A jiya Laraba, jagororin Afirka suka hada a Kenya don kaddamar da aikin gina sabon matatar mai wadda za ta lakumi kuɗi har dala biliyan 16. Matatar ta Dangote da ake sa ran kammala aikin gina ta a cikin watanni 40 a garin Lamu da ke gabar tekun Kenya zai rika tace kimanin ganga mai 700,000 a kowace rana. Ga dai fassara kaɗan daga cikin jawabin Alhaji Aliko Dangote a tamshakin attajirin na Afirka wanda shi ne ke wannan aiki.
8: And today we bring that
1: mun taho da wannan karsashi daga Lekki zuwa Lamu ba wai don mu samar da Najeriya a Lamu ba, ko kuma kawai don mu kafa irin wannan ma'aikata ba, a'a, sai dai don mu dauki darussan da muka koya mu hada su da hazakar 'yan Kenya da damammakin da ke akwai a gabashin Afirka da kuma fasahar zamani ta duniya domin mu gina wani abu mafi kyau, mafi girma, kuma mafi ci gaba wanda yake na makomar wannan yanki ne. An tsara matatan man fetur na gabashin Afirka domin ya tace kusan ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana, haka kuma zai samar da megawati 1,000 na wutar lantarki, wato ninki biyu na abin da ake samarwa a Lagos. Muna da megawat 1,000 da za mu samar a nan, muna da 10,000,000 na sinadarin polypropylene, sannan kuma muna da sashen samar da man inji, haka kuma za mu samar da akalla kashi 20% na man jiragen sama da kasashen Turai da Birtaniya ke amfani da shi.
0: Fassarar kalaman Alhaji Aliko Dangote. A nan, gwamnatin Burundi ce ta amince ta karɓo baki waɗanda gwamnatin Amurka ta kora daga ƙasar ta ƙarƙashin sabon tsarin shugaba Donald Trump na tura baki zuwa wasu ƙasashe, kamar yadda kakakin shugaban ƙasar Nancy Ninette ta sanar. Fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila bayan shafa sa'o'i a Saudiya sakamakon saukar gaggawa da jirgin ya yi bayan rikicin da ya tashi tsakanin direba da mataimakinsa har ta kai ga guda ya dabawa dan uwan sauka. Kodayake bayanai sun ce kamfanin jirgin ya sanar da dakatar da balaguro zuwa Isra'ila. Rukayya Abba Kabara na dauke da karin bayani akai.
9: Bayanai sun ce an sauyawa fasinjojin wani jirgi wanda ya tashi daga Riyadh kai tsaye zuwa Tel Aviv domin sauke su, kodayake da farko sun yi turjiya inda suka buƙaci Isra'ila ta turo da jirgin da zai kwashe su cikin aminci, amma Saudiya ta hana. Isra'ila ta kwatanta rikicin da ya faru a tsakanin wasu matukan jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Tel Aviv a matsayin yunkurin ta'addanci. Tunda farko rikici ne ya tashi tsakanin matukin jirgin da mataimakinsa ƴan ƙasashen Rasha da Ukraine, nan take kuma guda ya daba wa ɗan uwan sa wuka. Wannan ta sa dole jirgin ya saukar gaggawa a Saudi Arabia. A wani taron manema labarai da ya gudanar bayan faruwar lamarin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta lamarin a matsayin wani yunkuri na rikito da jirgin kan Yahudawa a ƙasarsa, amma hakan bata samu ba. Kodayake har yanzu babu cikakken bayani game da dalilin tashin rikicin, amma wasu na ganin cewa baya rasa nasaba da rikicin siyasa da ke tsakanin Russia da Ukraine.
0: Hukumomin ƙasar Turkiyya sun toshe shafin yanar gizo da asusun sada zumunta na babban shafin labarai mai zaman kansa na T24 bisa zargin yada farfagandar masu fafutukar auren jinsi. Wannan tsauraran matakai wanda kotu ta amince da shi a birnin Istanbul na zuwa ne a matsayin wani bangare na shirin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan mai taken My Family is Safe, don fada wato fada da abubuwan da ta bayyana a matsayin barazana ga ɗabi'un iyali da kuma ƙananan yara. Lokaci ne na labarin wasanni.
9: Rukayya Abba Kabara ta sake dawowa. Rukayya, lazu muna tattaunawa game da batun
10: wato bankado badakalar
9: sarkin bankada bankada albarka da alaran wasanni haka
10: shugaban FIFA. To amma kafin nan bari mu dauko labarin a wannan kara daga tarayyar Najeriya, inda hukumar kula da wasan golf ta kasar ta sanar da dawowa da gasar ta Nigeria Open Golf kenan bayan shafe shekaru 28 ba tare da an gudanar da ita ba. Kan shirye gudanar da gasar a shekarar 2027 mai zuwa kenan daga ranar 16
9: da alama an samu masu zuba hannun jari
10: da gaske zuwa 20 ga Nuwamba, inda ake sa ran za ta hada ƴan wasan golf tsakanin 150 zuwa 200 daga Najeriya da kasashen waje. Ana kuma sa ran ƴan wasa sama da kasashe 20 na Afrika da Turai da sassan duniya
9: za su halarci
10: wannan gasa kwarai da gaske. Shugaban hukumar Otumba Olusegun Rinsewe ya bayyana hakan yayin da yake jawabi kan shirye-shiryen hukumar na farfado da wasan golf da kuma daidaita gudanar da shi a gasannin cikin gida da ka'idojin ƙasa da ƙasa. To an gudanar da gasar Nigeria Open a Najeriya kenan tsakanin shekarar 1969 zuwa 1999 musamman a Ikoyi Club dake jihar Lagos. Gasanni uku na ƙarshe da aka gudanar sun faru ne daga 1997 zuwa 1999 a IBB International Golf Adawatu and Country Club dake Abuja. To Rinsewu ya ce hukumar ta dauki lokaci wajen shirye gasar domin tabbatar da cewa tana da cikakken shiri da wato da damar gudanar da ita cikin dorewa ba tare da an samu katsewa kamar yadda aka samu na tsawon shekaru 28 a maimakon gaggauta shirye gasar ba tare da isasshen shiri ba. Kwarai da gaske. To a halin yanzu dai hukumar na tattaunawa da Lakwe Golf Resort kenan dake Lagos domin amfani da wannan fili a matsayin filin gudanar da ita wannan gasa. To bari mu koma kan wancan labari wanda ke cewa fitaccen mai binciken kwakwaf din nan kan harkokin wasanni Rumi Pinto wanda ya bankado badakalar Man City da muka yi bayani dazu a kanta ya ce bai kamata shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya ci gaba da kasancewa cikin harkokin kwallon kafa.
9: Gaskiya duka yayi wa Gianni yawa.
10: Kwarai da gaske. To a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X, Pinto wanda ya kafa shafin Football Leaks ya sake maimaita zarge-zargen da aka gabatar a shekarar 2018 cewa Infantino ya sa baki domin taimakawa Manchester City da kuma PSG kaucewa hukuncin da UEFA za ta yanke musu kan waɗancan dokoki na harkokin.
9: Wato ita Man City bayan a cikin gida na UEFA ma
10: da aikata babban laifi. To a cewar wani rahoto na Der Spiegel, kungiyoyin biyu sun yi ƙarin gishiri wajen bayyana darajar wasu yarjejeniyoyin tallafi da suka cire wato cika sharuɗan waccan hukuma ta kula da harkokin kuɗi a wato gasanni ko kuma kungiyoyin ita Premier League domin su sake samun wasu kuɗaɗen shiga. To rahoton ya kuma ce lokacin da suke fuskantar hukunci kan lamarin, bayanan da aka fitar sun yi zargin cewa Infantino ya taimaka wajen sama musu hukunci mai sauki kuma hana ta su baki daya.
9: Wato dai Infantino fa duka yake ji ta kudi da gaskiya. To muna godiya sosai. To madalla yanzu kuma bari mu je ga labarin siyasa.
11: Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da muke gabatar muku kadan daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci a gaggauta sakin wasu masu zanga-zangar da aka kama bisa sanya rigunan gangamin Tinubu Must Go a Maiduguri, jihar Borno. Atiku ya ce kama mutanen saboda bayyana ra'ayinsu kawai ta hanyar sanya rigunan ganin bayan gwamnatin Tinubu daidai lokacin da ake yakin neman zaɓe ya saba 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai a nata ɓangaren, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce ƴan bangan siyasa ta kama ɗauke da ƙwayoyi da kuma shirin tada zaune tsaye. A nan kuma magoya bayan ɗan takarar neman shugabancin Najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi da aka fi sani da Obedient sun nuna rashin amincewarsu da shirin hukumar zaɓe ta Najeriya INEC na amfani da ƙirƙirar fasahar AI a zaɓen shekara mai zuwa ta 2027. Masu sukan shirin sun nuna damuwa kan yadda za a yi amfani da fasahar da kuma yadda za a tabbatar da cewa tsarin bai shafi sahihancin sakamakon zaɓe ko kuma 'yancin masu kaɗa ƙuri'a ba. Sai dai INEC ta bayyana cewa amfani da sabbin fasahohin na daga cikin ƙoƙarinta na inganta harkokin zaɓe da kuma tabbatar da cewa al'umma ta amince da tsarin zaɓen. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa INEC.
12: Hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta karanta na dada inganta ayyukanta da kuma yin amfani da fasahar zamani wurin gudanar da ayyukanta shine take duba yuwar yin amfani da fasahar kirkirarriyar basira wato AI wurin isar da muhimman sako ga al'umma. Domin wani kan al'umma kan abin da ya shafi zaɓe kafin zaɓen lokacin zaɓen da ma bayan zaɓen.
11: Zainab Aminu kenan mai magana da yawun hukumar zaɓe INEC. Bari mu karkare da jam'iyyar APM mai alamar Wogo da gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde ke yi wa takara ta buƙaci Bankin Duniya da ya yi watsi da buƙatar Najeriya na karɓar wani sabon rancen dala biliyan 1.5 da gwamnatin Tinubu ke shirin karɓa. Jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa kan yadda gwamnatin Najeriya ke tafiyar da basussukan ƙasar da kuma yadda za a yi amfani da kuɗaɗen da za a karɓo, kuma tuni wannan lamari ya fara haifar da cece-kuce.
9: To madalla an gaishe da mutan Bauchi, yanzu kuma za mu saurare shirin ilimi hasken rayuwa ne. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Wannan shirin ya mayar da hankali ne kan dadaddan batun da masana ke yawan tattaunawa a kai, wato batun yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, wanda har yanzu a iya cewa gidan jiya na nan dai an gaza gyara shi. A kwanakin baya, wasu alƙaliman rahoton asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina a matsayin waɗanda suka fi yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, har ma ya jaddada buƙatar da ke akwai na tallafa wa ilimin yara daga tushe. A cewar rahoton, Najeriya na da yara sama da miliyan 18 da ba sa zuwa makaranta, inda jihohi uku ne kawai ke da kaso 30 cikin 100 na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta sakamakon talauci da matsalar tsaro da al'ada da rashin makarantu masu kyawu. To domin dakile wannan matsala, yanzu haka gwamnatin jihar Jigawa ta fito da wani sabon shiri na musamman mai suna Almajiri Free Zone Initiative, inda ta fara rijistar almajirai sama da 4,500 kashin farko ƙarƙashin sabon tsarin. To ko yaya tsarin yake? Ga dai Dr. Abubakar Majihamisu, shugaban hukumar kula da ilimin tsangaya na jihar Jigawa.
13: Mega tsangaya sun tsin guda uku manya ne, kowace tana da wato ƙarfin ɗaukan ɗalibi 1,500. To amma dai for now muka ce za mu fara da ɗalibai 1,100. In ka haɗi zai zama da mega tsangaya schools na da ɗalibai 3,000. Sai kuma su waɗancan model tsangaya schools ɗin da muka gyara su muka ƙara musu waɗannan gine-gine, to ko dama su akwai ɗalibai a cikinsu. To yanzu ma kowace muna da proportion da muka ware mata. Akwai model tsangaya school a Gansa, za mu ƙara mata ɗalibai 400. Birniwa, za mu ƙara mata 400. Gwiwa, za mu ƙara mata 400. Sannan akwai matsakaita wanda ba su kai waɗannan girma ba, Rabu, za mu ƙara mata 100. Damɓarama, za mu ɗauki 200. Mai Aduwa, ɗauki 100. Silatan Karkara, za mu ɗauki 300. To in ka haɗa, wannan shine adadin wato ɗalibai 4,800 wanda za mu ɗauka a wannan shekara. Kuma abinda muka ce za mu yi iya almajirai za mu ɗauka.
14: To kamar ya tsarin ɗaukar almajiran zai yawo ake yi da motoci duk wanda aka samu a rarumo a tafi da shigo, kuma akwai wasu tsari da kuka yi wajen ganin an samu an kawo waɗannan yara?
13: Abinda muka yi shine duk inda muka ce wannan wajen almajiri Begin Prison ne, to dama kafin nan mun zo mun zaƙulo alarammomin da su suka fi ba da gudunmawa wajen ɗaliban suna barace-barace. Misali Dutse prison ce, to sai muka ga ina ne almajirai suka fi yawan taruwa a Dutse. To sai muka yi identifying waɗanne tsangayu ne suke kusa da wannan access ɗin, kuma waɗanne malamai ne. To farkon abin da muka fara yi sai muka ce to bari mu wayar musu da kai menene ma almajiri Begin Prison. Wannan dalilin ya sa muka yi taron wayar da kan alarammomi. Muka gayyato alarammomi 150 waɗanda waɗannan 150 din su ne suka fi ba da gudunmawa wajen barace-barace a faɗin jihar Jigawa. Amma dai shi Free Zone mun zaɓi hukumomi guda shida ne, misali Dutse da Kyawa, Kafin Hausa da Hadija, Ringim da Taura.
9: Bayan fara wannan shiri dai, masana da manazarta sun bayyana gamsuwa sosai game da yadda kyakkyawan sakamako da wannan tsari zai haifar. Dr. Bilyamini Bello Inuwa, ƙwararren malami ne a tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayar da ke Kano a Najeriya.
15: Mu a irin namu hangi yadda suka fara shi kamar wanda za a yi shi a wayannan garuruwa Dutse, Ringim da kuma Kafin Hausa, kuma da adadin almajirai da ake so a koyar, wato a dawo da su tsari na makaranta domin su masu cigajiyar ilimi kamar sauran yara. Abu ne wanda yake da tasiri, yake da muhimmanci musamman ba ga Jigawa State ba, ga arewacin ƙasar nan. Irin nasarorin da za a samu a irin wannan shine, na farko kaga yaran da ba sa makaranta za su dawo su shiga cikin makaranta, suna nan za su yi karatun addini, ga karatun zamani an riga an saka musu, gashi kuma za a ba su certificate na kammala karatu, wanda kuma wannan certificate din zai sa yaro ya ci gaba ya karatu har ya kai ga mataki na jami'a bisa ga tsarin karatu. Kaga wannan an riga an jawo su, su ma sun dawo cikin formal education, kuma sun samu ilimin addini wanda shine babban abin da ya kai su ga cikin wannan makaranta na almajiranci.
9: Jini dai al'umma suka fara musayar ra'ayoyi game da wannan sabon tsarin ilimin tsangaya na jihar.
16: Wan alfahari ne saboda an rage gararan ba za a killace su, za a kawar da shaye-shaye, sace-sace, inda har za a ba su abinci kamar yadda za a ba wa 'yan bodin ko 'yan farzin. Wannan kyakkyawan al'amari ne.
17: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abba Isa, karamar hukumar Ringim, Jigawa State. Alhamdulillah mun ji daɗin ganin wannan program din da mai girma gwamna ya yi kokari ya samar da shi domin a ɗauki yawace-yawace da rashin matsugunni ga yara da suke almajirai a unguwanni da kuma gari baki daya. To alhamdulillah, ala kulli halin mun ji daɗin wannan program domin zai taimaka wa iyaye.
16: Yara da yawa za ka ga suna gararan ban neman abincin da za su ci, bayan sun samu da kyar makwanci ma har yau wani abu ne mai tashin hankali. Amma yanda gwamnati ta shigo da wannan tsari abu ne mai kyau sosai, kuma zai ba wa iyayen ma hankalinsu zai kwanta, su san cewar tabbas ga inda ɗansu yake gu ne mai aminci, mai inganci, zai kwana lafiya, zai tashi lafiya, kuma zai samu abin da zai sa a cikinsa ba tare da ya yi gararan ba a gari ba.
17: Daɗin wannan abu da ya bayyana a cikin garuruwan a wannan jiha tamu ta Jigawa, na za a rage mana yawan wa'insu maɓalɓalunanmu. Shi wannan shiri na ɓangaya zai taimaka ma 'ya'yanmu ko da a nan gaba ta hanyoyi fuskoki guda biyu, ilimin boko da na addini.
9: A farkon makon da ya gabata ne, hukumar kula da ilimin tsangaya ta jihar Jigawan ta gudanar da wani taron bita na kwana guda domin wayar da kan manyan malaman tsangayu har 150 game da shirin. Sai dai har yanzu tsuguna bata kare ba, kasancewar hukumar na fuskantar kalubale daga alaran momin da kuma iyayen almajirai wajen bayar da yaran su. Ga dai abin da Dr. Abubakar Majahamisu ke cewa akai.
13: Akwai kalubale ko yanzu ma a cikin shi muke. Ce misali Hadija, muna targetin almajirai 400. To amma yanzu bai fi 200 as of yanda muke magana muka samu ba. Saboda wasu alaran momin suna ganin wata hanya ce aka fito da ita domin kwashe musu almajirai. Wasu kuma suna ganin cewa su ba su ma yadda da wannan tsarin ba, gwamnati ba da gaske take ba. Wasu kuma yanzu haka akwai wata tsangaya da muka ji tana da ɗalibai sun kai 360, amma da ƙyar da jibin goshi alaran manya ba da almajirai guda biyu. Kuma wannan makaranta tana daga cikin wanda suka fi wato ba da gudunmawa wajen barace-baracen yara ƙanana. To kaga amma a hankali muke bin su, muke kuma ƙoƙarin shawo kansu su fahimta. A wani janibin kuma zaka ce akwai ƙarfafa gwiwa, wasu ƙananan hukumomin ma har sun cike kwatarsu neman ƙari suke. Kaga su watakila sun fahimci abin tsarin, tunda kuma wannan ba shine karanmu na farko ba a wancan fuskantar kalubale, dan a wancan hatta shugabannin alarammomi sun fito sun yi adawa da wannan tsarin. To amma yanzu saboda wato yanzu shekara ɗaya da yi, shekara ɗaya zuwa yanzu sun ga sauye-sauye kala-kala, because abinda muke shi ne duk waɗannan makarantun da ka gani kowane ɗalibi sai mun samar masa da uniform da katifa da gado da gidan sauro da mayafi kuma ana ciyar da su abinci da safe da rana da kuma dare. Sannan kuma ana koyar da su ilimin tsangaya a tsarin tsangaya. Sannan kuma a koyar da su ilimin zamani. Kowace makaranta tana da alrammominta wanda su suke koyar da karatun Alkur'ani. Shi yasa yanda tsarin makarantun yake timetable ce, akwai lokacin karatun tsangaya, akwai lokacin karatun zamani.

0: cewar hukumar makarantun za su bada ilimin alkur'ani a irin tsarin tsangaya sai kuma turanci da lissafi da ilimin kwamfuta da kuma sana'o'in dogaro da kai domin su tsaya da kafar su bayan kammala karatun su karkashin shirin tare kuma da ba su kayan sana'o'in da suka koya domin ci gaba da gudanar da su Tumadalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana sauti Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International
1: A wannan rana ta 1 ga watan Oktoba a Najeriya na bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai bayan share tsawon shekaru gargashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na yancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha. Yayin da wasu ke ganin cewa ya kamata a ce kasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya yantacciya? Alamar ƙari 234-0-6-5-6-6-1 ita ce lambar tura sakonnin murya ta WhatsApp kamar dai yadda kuke da damar barin sakonnin a shafinmu na Facebook.
0: Jama'a da la kafin mu karkare shirin zamu dan saurari wannan sauti.

0: asar Scintillas ta rufe makarantu da waɗanda ba za su bude ba a yanzu da aka fara sabuwar shekarar karatu ka misali na dauke da cigaban labarin
1: a cewar alƙaluman da wani shirin ilimi na Mali wanda ya kunshi ma'aikatar ilimi da kungiyoyi da kuma hukumomin da ke aiki a fannin na ilimin kasar makarantu 2,444 daga cikin 11,860 da ake da su a kasar ne za su ci gaba da kasancewa a rufe wannan adadi da ya haura kaso 20 cikin 100 na daukacin makarantun da ake da su a kasar lamarin da ya shafi kimanin yara dalibai 733,200 an rufe wasu daga cikin makarantun ne sakamakon tilastawa daga kungiyoyin masu ikirarin jihadi yayin da aka lalata wasu a har-haren da suke kaiwa a bangare guda kuma wasu malamai na tsoron zuwa wurin aikin su yayin da wasu makarantu ke zama matsugunnin iyalan da suka rasa gidajensu sakamakon rikice-rikice a shekarar 2020 an rufe makarantu kusan 1,300 a kasar yayin da adadin ya kai 1,800 a shekarar 2024 kafin ya haura 2,400 a wannan shekarar
0: Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. An jiyo karar fashe-fashe a cikin daren jiya wayewar garin yau Alhamis a birnin Addis Ababa na kasar Habasha. Lamarin da ya kara haifar da fargaba game da yiwuwar wani sabon rikici wanda ke faruwa a arewacin kasar. Kabiru Muhammad Dan Bauchi na dauke da cigaban labarin.
2: Wata majiya mai alaka da kawancen ƴan tawaye da ke fafatawa da sojojin gwamnatin Habasha a arewacin kasar. Ta bayyana cewa tun a makon da ya gabata suke amfani da kuraman jiragen sama wajen kai hare-hare a birnin Addis Ababa ciki har da wanda aka kai kan shalkwatar sojin kasar. Majiyar ta diplomasiyar da ta bada rahoton fashe-fashen ta buƙaci a saka sunanta saboda rashin damar da take da ita na sanar da abubuwa makamantan haka. Idan har hukumomi suka tabbatar da faruwar lamarin wannan ne zai kasance karon farko da ƴan tawaye suka yi amfani da jirgin maras matuki wajen kai hari babban birnin kasar Habasha wanda ke da tazarar ɗaruruwan kilomita daga yankunan Tigray da Amhara da kuma Afar da ake fafata rikici a cikinsu. Izuwa lokacin hada wannan rahoto masu magana da yawun firaministan kasar Abiy Ahmed da kuma na shakwatar rundunar sojojin kasar ba su ce komai akan lamarin ba.
0: Ministocin harkokin wajen kasashen G20 da wasu manyan masu bayar da tallafi na duniya sun yi alkawarin bayar da kuɗi dala miliyan 470 don yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan sabon tallafi ya sanya jimillar kuɗaɗen da kasashe da hukumomi suka tara don yaƙi da annobar ya haura dala biliyan 2 tun daga watan Mayu. Tallafin da aka sanar yayin wani taro da Amurka ta jagoranta inda ta yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗi dala miliyan 267 abin da ya tasamma jimillar kuɗi dala miliyan 87 da Washington ta bayar tambayan barkewar annobar sai bankin duniya da ya yi alkawarin dala miliyan 90 yayin da Burtaniya ta yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗi dala miliyan 67. Rwanda ta shiga tattaunawa da wasu ƙasashe mambobin EU domin karɓar ƴanci rani da za su kora da ƙasashensu kamar da wasu ƴan majalisar EU bi suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters yayin ziyarar da suka kai birnin Kigali a makon da ya wuce. Ƴan majalisar sun ce jami'an Rwanda sun shaida musu cewa a shirye ƙasar take ta karɓi ƴanci ranin amma babu wata yarjejeniya da aka cimma zuwa yanzu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa kasar ta rage yawan manyan hafsoshin sojinta na ƙasa da kuma na ruwa da kashi 20 cikin 100, matakin da ya ce yana da nufin tabbatar da abin ka'ida. Hegseth ya bayyana cewa matakin rage yawan jami'an ya shafi waɗanda suka kyamancewa da ƙoƙarinsu na tabbatar da cewa rundunar sojin ta mayar da hankali kan yaƙi maimakon manufofin siyasa na gwamnatocin baya waɗanda yake gani a matsayin nasara. Ka misali na dauke da cigaban labarin.
1: Jawabin da Hegseth ya yi wa kananan hafsoshi da sauran sojoji a sansanin Contigo ya zo ne shekara guda bayan makamancinsa da yi wa manyan hafsoshin soji inda ya bayyana cewar sojojin Amurka sun yi nauyi basu da kuzari, lamarin da ke nuna cewar suna buƙatar sauyi. A watan Mayun shekarar 2025 ne da Hegseth ya bada umarnin rage manyan hafsoshin sojin Amurka ciki har da rage yawan janar-janar na ƙasa da kuma na ruwa da kashi 10 da kuma rage kashi 20 cikin 100 na masu riƙe da manyan muƙamai masu tauraro 4. wani bincike ya nuna cewar a wancan lokacin Amurka na da janar-janar na rundunar sojin ƙasa da kuma na ruwa 830.

0: 31 da ke kan aiki, amma sai dai wasu alƙalma da Pentagon ta fitar a ƙarshen watan Yunin wannan shekarar sun nuna cewa an ma samu ƙarin manyan hafsoshin ne domin adadin ya kai 851. Da aka nemi ƙarin haske game da ragin kashi 20 na hafsoshin, sai Pentagon ta ce babu wani abu da za ta iya cewa kan batun sama da abin da Hexet ya bayyana.
1: Ofishin mai gabatar da ƙara na haɗaɗɗiyar dalar Larabawa ya ce ya bayar da umarnin ƙaddamar da bincike kan rikicin da ya afku a cikin jirgin Fly Dubai da ya tashi zuwa Isra'ila. Tun farko rikicin ne ya tashi tsakanin wato matukan jirgi da mataimakinsa, ‘yan ƙasashen Rasha da kuma Ukraine. Nan take kuma guda ya daɓa wa ɗan uwan sauka, lamarin da Isra'ila da wasu ƙasashe suka bayyana a matsayin wani yunkuri na ta'addanci. Daga bisani dai fasinjojin jirgin Fly Dubai sun sauka a filin jirgin saman Tel Aviv na Isra'ila. Bayan shafi sa'o'i a Saudiya, sakamakon saukar gaggawa da jirgin ya yi bayan rikicin da ya barke, kodayake jirgin ya dakatar da jigila zuwa Isra'ila. Prime Ministan Iraki Ali Al-Zaidi ya sanya ranar 30 ga watan Yunin bade a matsayin wa'adin kwance da marar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, musamman waɗanda ke goyon bayan Iran bayan ƙarewar wa'adin baya na ranar 30 ga watan Satumbar 2026. Al-Zaidi ya ce daga ranar 1 ga watan Oktoba ne za a fara aiwatar da shirin kwance makaman. Bayan ficewar rundunar ƙawancen da Amurka ke jagoranta a Iraki, gwamnatin ta ce tana son tabbatar da cewa babu wani barazana da take fuskanta. Ƙarfe 5:15. Takin labarin wasanni kenan ga Kamis Sala ya shigo.
0: To Hawa'u, barka da wannan lokaci. Ganin cewa na ga kin sa tambarin Najeriya ko Hirami da ke dauke da tambarin Najeriya na murnar cika shekaru 66 da samun yancin kai. Bari mu faro labarin wasannin daga nan, domin dai kungiyar kwallon kafa ta Everton ta taya 'yan wasan Najeriya da al'ummar kasar murnar zagayowar wannan rana, ganin cewa akwai wasu tsofaffin 'yan wasa da suka bugawa ita wannan kungiya ta kasar Burtaniya. A cikin wani sako da ta wallafa a shafinta, ta sanya hotunan tsofaffin 'yan wasan nata dauke da alamar fari da kore wanda ke nuna tambari ko in ce tutar Najeriya kenan a ciki. Idan ba a manta ba dai, akwai tsofaffin 'yan wasan Najeriya da suka bugawa ita wannan kungiya wasa, da suka hada da Daniel Amukachi, akwai Joseph Yebo, akwai Yakubu Agbeni, akwai Victor Anichebe da kuma Alex Obi. Sauran sun hada da Ademola Lukman da Tony Penny. Waɗannan su ne 'yan wasan da suka bugawa ita kungiyar Everton da ke kasar Ingila.
1: Lallai ta kyauta sosai.
0: Na'am, to daga wannan bangare bari mu leƙa hukumar kwallon kafar kasar Ghana, wacce ta sanar da sallama mai horas da 'yan wasan ita wannan tawaga ta Black Stars, wato Carlos Correa kenan. Wannan ko ya biyo bayan rashin nasara su biyu da ita tawagar ta Black Stars ta yi a wasannin neman gurbin zuwa gasar lashe kofin nahiyar Afirka na AFCON da za a yi a shekara mai zuwa.
1: Ai, tabbas abin takaici ne.
0: Haka, a ranar Litinin ɗin da ta gabata, tawagar ta Black Stars ta sha kashi a gida da ci biyu da nema a hannun Gambia. Ci 4-2 a hannun Gambia, wanda wannan ya bada mamaki matuƙa. Wannan kuma ƙarin fami ne akan rashin nasarar da ta biyu da nema a hannun Ivory Coast, wanda hakan ya sanya suka fahimci juna, aka warware Salim Alin Bakare bin damu a wannan al'amari. Shi dai wannan mai horaswa ya jagoranci tawagar ta Black Stars su 7 ne a wasanni, yayi nasara a wasa 1, ya yi kunnen doki a wasanni 2, sannan kuma ya rashin nasara a wasanni 4. Wani al'amari da ke nuna cewa tarihinsa a wannan kungiya dai bai zo da kyau ba
1: matuƙa. Gaskiya dai akwai matsala.
0: Na'am. To bari mu leƙa Portugal, ƙasar da shi mai horaswan ya fito ta tarihi ta asali kenan, inda a nan kuwa rigar da Cristiano Ronaldo, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya, ke amfani da ita mai ɗauke da lamba 7, a yanzu an miƙa ta ga hannun ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Galatasaray, Rafael Liu, wanda shi zai amfani da wannan riga a wasan da za su buga a daren yau da Denmark. Wannan da ya biyo bayan barin sansanin 'yan wasan horaswa da Cristiano ya ajiya, bayan rashin fahimtar da aka samu tsakaninsa da mai horas da ita wannan kungiya ta Portugal.
1: Ai, lamarin biyo wa mutane da yawa daɗi ba. Muna godiya ka misali.
0: Muna gode ni ma.
1: To ajire-ajire kuma sai labaran tattalin arziki ga Abdurrahman Gambo Ahmad ya shigo.
2: To barka da aiki Hauwa. Kamfanin mai na Najeriya ya ce ya bada bashin naira biliyan 220 da miliyan 495 ga matatunsa guda uku domin gudanar da aikin gyare-gyare da kuma biyan wasu haraje-haraje da sauran aikace-aikace. To NNPCL ya bayyana haka ne a cikin rahoton hada-hadar kudadensa na 2025. Rahoton ya ce an baiwa matatar mai ta Kaduna bashin naira biliyan 77 da miliyan 588. Ita kuma matatar mai ta Fatakwal an bata bashin naira biliyan 2 da miliyan 58, yayin da matatar mai ta Wari ta amshi bashin naira biliyan 11 da wato biliyan 113 da miliyan 327. To kin san kila abin da zai diga ayar tambaya waɗannan matatu da ya zuwa yanzu dai an san dukkanin su babu wanda yake aiki
1: sosai. To zamu zuba ido mu ga Allah saka kuɗin su ƙara tafiya a banza kamar yadda aka yi waɗancan gyararrakin kuma ba a yi abin a zo a gani ba.
2: Lallai kam. To a shugaban Kenya William Ruto tare da attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote sun jagoranci wasu shugabannin Afirka wajen kaddamar da gina matatar danyen man fetur ta dala biliyan 16 a yankin tsibirin Lamu da ke kasar ta Kenya. Wato kin san ana ta macece kuce akan wannan yanki na Lamu. Bari dan yi bayani kadan game da wannan yanki domin jama'a su fahimci labarin sosai. Akwai mutane waɗanda suka fito suna zanga-zanga ba sa san Dangote ya gina wannan matata a wannan yanki. Na farko dai Lamu dai wato gari ne mai daɗaɗɗen tarihi domin wanzuwarsa ya zuwa yanzu an ce ya kai shekara 700 da wanzuwar wannan wuri. Sannan har yanzu idan mutum ya je zai ga abubuwa ne na al'adu, domin akwai wuraren ma da sai dai ka yi amfani da jaki ko ka hau jirgin ruwa amma babu mota, ko kuma mutum ya yi tafiya da kafa. Sannan kana ganin gine-ginen su zaka ga irin gini ne na tun zaman da can. Sannan kuma suna da ruwa mai kyau, sannan iskar ma yana da kyau. To suna ganin cewa idan Dangote ya zo wannan wuri to akwai yiwuwar cewa za a gurɓata musu kyakkyawar iskar da suka saba shaka.
1: Kasan ai har sun shigar da ƙara inda suke ikirarin cewa fafilin ma da Dangote zai gina matatan nan mallakar su ne wanda suka gada tun kakanni da kakanni.
2: Ai maganar da nake yi kenan. Kuma wannan yanki na Lamu ya shiga cikin kundin hukumar kula da ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya,
1: UNESCO.
2: To yanki ne dai mai tarihin gaske, sannan kuma kusan kashi 90 na al'ummar da ke rayuwa a wannan yanki wato musulmai ne.
1: Kuma ka san Dangote fa ya ce fa babu abin da zai hana shi girin wannan matata. Muna godiya Abdulrahman.
2: Tun wadalla.
1: To yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan kasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma shine yadda shekaru 2 a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tarewa a Lagos maimakon Abuja fadar gwamnatin kasar a irin wannan rana. Wakilin mu Abuja Muhammad Sani Abubakar yayi dubi dangane da hakan, ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Yanzu shekaru 2 kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun 'yancin kan kasa a Abuja ba. Shugaban kasar ya shafe wata guda baya nan inda ya tafi hutu kasashen Turai, bayan dawowarsa kuma wanda ya zo kan gaba da bikin maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. 'Yan kasa da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke kallon wannan batu, inda na fara da Malam Hassan Sardauna.
4: Ai ya bada kudade masu yawa domin ganin cewar an gyaggyara wasu bangarori na Dodon Barak a Lagos. To kamar irin abinda Bahaushe yake cewa biri ya yi kama da mutum, wadda hakan koda baka yadda ba zai sa ka fara jin zargin da ake yi ne yake so ya tabbata. Tunanin zai dauki headquarter na Nigeria ya maida ita a Lagos.
3: Shi ma Malam Suhail Sani Mahmud cewa yake
5: ranar 'yanci na ƙasa ya kamata a ce dai a yi murnar shi a cibiyar ƙasa, ba wai a wani wuri daban ba.
3: Shi ko Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo cewa ya yi.
6: Wannan ba shi ne ainihin wato damuwar al'ummar ƙasa ba, domin ai kwanan nan ma an yi taron Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma wannan shugaban ƙasa bai samu ya je ba duk da amfaninsa ga ginin ƙasar da kuma koma Afirka. Amma muhimmin abin da ya kamata mutane su fi damuwa da shi shine mutane suka fi bukata.
3: To koya su kuma 'yan siyasa ke kallon abun, ga abin da barista Solomon Dalon ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
7: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shine ba yan Najeriya hakuri. Cewa su yi hakuri da wahala. Saboda haka maganan wai bai yi buki a Abuja Bashir da dame mu
3: shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake
8: Imamun Sani kasan Najeriya abu baya musu kada ban san menene abun magana a nan ba idan shugaban kasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya ba ma Lagos ba kuma wani gari da yake dama sai ya zauna a wurin kawai addressin yan Najeriya abinda muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 ta Najeriya ta kai ya kawo Najeriya ina muke da kurakurai ta ina kuma zamu gyara
3: na kuma zanta da kwararren mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk inda yace
9: wato sani irin siyasar da Tinubu ya fito da ita irin ta afinifere ta cewa kowa in ya samu gidansa ya sani kuma idan ai wai ana cewa dan ita Lagos ta taba zama babbar birnin tarayyar Najeriya ai a tarihin Najeriya ba Lagos bace ta fara zama Kalaba ta lokojanan ta taba zama Zingiru ta taba zama har Kaduna ma an taba taba ta kafin Lugaje tafi saka tabbacin kawai cewa su ba za su taba yadda da Abuja ba yanda kuma da bacin da aka fa Abuja suke kawo targarda da cewa me yasa Abuja za ta zama babban birnin Najeriya kuma abinda Bola Tinubu ya dade take
3: abinda ba sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa
1: So har yanzu kan batun tunawa da ranar samun yancin kan Najeriya shekaru 66 da suka gabata bayan shari tsawon shekaru 60 wato tsawon shekaru karkashin mulkin mallakar Turawan Ingila abubuwa da dama ne suka faru a Najeriya a cikin waɗannan shekaru da suka hada da na ci gaba da kuma na asha yayin da wasu ke ganin cewa ya kamata a ci kasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da shugaban rundunar adalci a Najeriya Alhaji Abdulkarim Dayyabu inda da farko ya tambaye yadda yake kallon wannan rana
10: hakikar rayuwa ya fahimta ta da a lokacin da aka samu mulkin kai a 1960 idan da za a bujiro da waɗanda suke jagorancin aka samu yancin suka zo ga rayuwa ya take a halin yanzu to in dai ba a shin azaba suke a kabari ba to shi fatan ne Allah ya kuma kashe su kowa kabarin su da bala'in da ake ciki yanzu zancen yanci babu shi kwata-kwata duk mulkin duniya ana yin sa ne akan abu biyar kare rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da addini babu ko da a Najeriya yanzu waɗanda suke aka kashe ƴaƴansu aka ji aka kai su aka kulle su aka kai su da zuga aka kai su sai zai bari kudin falsa yanzu me yanci a cikin su a gurin su
11: kai kana cewa waɗanda suka gugura mai samun wannan yancin da a ce za a yi musu tayin dawowa a duniya a ganin ka ba za su amince su karbi wannan tayin ba kamar me yayi zafi
10: haka ai da ma sai su koma ci su mutu a kurin kan ma a yanci saboda abin da ake ciki da ya sa wa da halin da ake ciki da mulkin mallaka ake yanzu kuma halaka mutane ake kawai a yi sata a yi kisa a yi koshe irin bala su da zalunta bayan Allah
11: eh to amma dai ɗan Najeriya ne kasar su ce su aka baiwa kasar su a hannu su suke tafiyar da kasar su a hannun su kuma kana zancen ba wani abin alfahari a wannan ranar
10: ai gara a ce wa'ancan din ne don wa'annan wani su an yi grooming din su ne
11: bayan mika wannan ragaman mulki a hannun ƴan Najeriya a bayananka an yadda cewa mutanen kirki aka baiwa amma kana son ka nuna cewa kamar daga bisani waɗanda suka ci gaba da tafiyar da lamurra su ne ba sa kwatanta adalci
10: a ai shi ne gaya maka su wa'anda suke jagoranci aka bada mulki ai da kyakkyawan niyya suka yi sa na gaya maka da shi inda za a dawo da su duniya yanzu su zo su ga yadda abin da suka jawo ya gurɓata ya zama haka yanzu sai su roki Allah su sake mutuwa in dai ba shin azaba suke ba abin da yake akwai yanzu ai idan aka samu lalacewa daga sama to sai kasa ta yi tunanin me ya faru su kuma su ga ya za su ɗauki matakin kare kansu
11: ya za ka bayyana yanayin zamantakewar al'ummar 'yan Najeriya a cikin waɗannan shekaru 66 akwai yarda a tsakaninsu
10: saboda haka ya danganta aka samu su jagorori ƙwararru masu ilimi masu imani masu tsoron Allah masu tausayin bayan Allah suka haɗa kansu suka zama jinsi for better for worse kowane ya riƙe jin duk wani aka taɓa a cikinsu shi ma an taɓa shi su zo sa abubuwan da aka yi mana a gaba su jawo hankulanmu mu zo mu bi su mu zo mu ƙwace duk irin abin da aka sace mana abu ba kowa da kowa haƙƙinsa sannan a hukunta duk wani aka samu da kowane irin laifi a shari'ance a irin tsarin din na Allah.
11: To bari mu ɗan yi hasashe game da matsayin da Najeriya take a yau a fagen tattalin arziki da zamantakewa da kuma muryarta a duniya tasirinta a siyasar duniya ta cancanci wannan matsayin da take a yau.
10: an yi mana satar amma maimakon abin da ake sata ya kare da Allah ya yi mabuwa sai abin ya karu an kashe mu maimakon mu kare da Allah ya yi mabuwa sai mu da karuwa don Allah ya masa shi ne ya isa ba waɗansu mutane ba.
11: Alhaji Abdul Karim Dayibu, muna godiya sosai.
10: To ni ma na gode ƙwarai da gaske.
1: Tattaunawar Abdul Karim Ibrahim Shikal da Alhaji wato Abdul Karim Dayibu kan cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai. Da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran, amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su yayin jawabin sa na cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai. Shugaba Bola Tinubu ya kaucewa tabo batun matsalar tsaro da yayi wa kasar Katutu. Kunje da fargaba ta sake tsananta a wato Habasha tun bayan sake jiyo karar harbe-harbe a babban birnin kasar Addis Ababa. Amurka ta sanar da rage yawan manyan hafsoshin sojinta na kasa da na ruwa da kashi 20 cikin 100. To bari mu shagata.

0: to madalla yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
1: Rayuwa ta.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwa ta. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
1: Rayuwa ta.
2: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan ayyukan jinkai da aka gudanar a gidajen marayu da ke Silaja yayin bikin ranar masana magunguna ta duniya. Angela Tambo, shugabar daya daga cikin gidajen marayun da aka ziyarta, cewa take
3: muna da orphanage home da yafi 20 annan su Silaja ma sun zaba nan wuri din wasu su laika su gan yara din kuma muna yi musu godiya da zuwan su da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha to muna so mu ce musu mun gode.
2: To dama ta koma gare ku masu saurare musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki.
4: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Mama Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria. Waɗannan mutane da suka yi wannan abun alkhairi sun cancanci godiya da jinjina tare da addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi ya kai ladan mizanin hasana din su. Shawarar da zamu bada ga mutane, taimakon marayu ta kowane bangare yana da amfani har in ka samu hali. Domin ba su kar taimaka ba kanka ka taimaka. Wataƙila ka taɓa zama marayan nan. In ma kai baka zama marayan ba kila iyayenka da na a rayu to ko ba da ɗi ba iyayenka za su zama marayu. Kuma gurgurdan yadda ka tallafa ko ka tausaya wa maraya gurgurdan haka Allah zai tausaya wa naka.
5: Rayuwa ta sashin mata zalla ina kwanan ku kun tashi lahiya mai magana malama Ramatu isa ka daga nan babban birnin ya mai shahuri Niger an koma gida birnin kan tagar hangace ta. Gaskiya marayu marayi abin tausayawa ne ko kan marayi ka shafa kai yi mai addu'a Allah yana baka ladarka amma wasu gaskiya suna musguna ma marayu su suke sa marayu su tai su shan taba shan shisha su tai su ta yi cikin duniya kuma alhaki sai inda Allah marayi an baka rukun shi ka tausaya ma marayi.
6: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batude na wannan tallafawa din bangaren wayannan masu kula da magunguna yadda suka je gidan marayu tabbas wannan al'amari ne mai matukar girman gaske kuma mai matukar muhimmanci. Akwai bukatar gaskiya ɗaiɗaikun kungiyoyi ma yana da kyau a ce suna ziyartar wayannan wurare din domin za ka ga cewa su wayannan mutane kamar suna tsare ne yadda idan ba wai ka shiga cikin gidan ba ko kuma ka shiga gidan yarin ba ba lalle ka tabbata da halayen da ake gudanarwa a can ko kuma halin da su suke ciki ba. To akwai dai bukatar gaskiya a rika tallafawa din kuma zan so a ce gwamnati ta rika sanya hannunta a yirren wayannan wurare din.
2: A cikin maudu'i na gaba shirin ya mayar da hankali akan kalubalen da masu jego ke fuskanta na rashin bacci saboda yawan kukan dare da jarirai ke. Ga dai ta bakin Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare.
7: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
2: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji?
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake unguwar Azu Kaduna Nigeria. A gaskiya kukan daren jarire sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba wani taimako da zamu nema mu nemi taimako ga Allah subhanahu wata'ala saboda ya zama al'ada. Wannan yarin sai yayi kuka wani ma sai ya kai wata biyu yana kuka. Kuma asuba na yi zai koma ya kwanci shi ya zama al'ada. Duk abin da za ka yi mai babu sai dai in lokacin ya yi. Allah shi ya san abin da ya sa suke kuka. Ɗaiɗaya ne za ki gansu ba sa kuka. Ɗaiɗaya ne mu dai taimako mazaje idan yaran na kuka su taimaka mana da reno mu lallashe su har Allah ya kawo lokacin da za su yi bacci.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ra'ayoyin mata. Gaskiya kukan yara kala-kala ne. Wani yaron dama kaman ana haifa shi dama ci ake da yatsu dama duniya ya fara kuka rigimar shi. to wani kuma yaran za ka ga lalura ce ta ciwon kunni, wani kuma za ka ga ciwon ciki, wani kai to ba da yanda baya kama kokan yaro na jahili na dare. To amma idan iya uwan mai kula ce ko kuma akwai manya kusa ita masu kula, to aka samu sauƙin wani abu. Da ke ni gaskiya yawanci mun wanka biyun na ƙa'ida ya amma yara safa da yamma, sai dai lokacin sanyi aka yi fada, sai ka nemi hoda wanda ke ta jarire yake musuke mai yaro jiki duka jikin shi ko ina lungurin sa'o'i na kina shafa mai kina dan sosa mai jikin. To Allah da yaro in ya kwanta bai farka bacci, wanda daga har da safa har rana ta fito ma dan bai tashi ba.
1: Sashi rayuwa ta Radio France International, mai magana Basir bin Badamasi abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Kamar yadda ainihin wato masu iya magana sukan ce duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba, to daga ciki dai akwai gado, wani yakan gada daga ainihin mahaifiyarsa ko ainihin mahaifinsa. Sannan kuma iyaye maza waɗanda ba sa taimakawa matansa a yayin da ƴaƴan suke wannan uban kuka na dare, gaskiya ba sa kyauta, domin ai ba ƴaƴan matan bane kadai, shi ma baban ƴaƴansa ne. So ya kamata a ce duk su taru a rufa wa juna asiri. Ina muku fatan tashi lafiya.
10: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
11: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
10: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
11: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
10: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
11: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan jajircewar da wasu zaurawa suka yi wajen kafa ƙungiya mai zaman kanta don taimakon juna. Ga dai ta bakin wata mata da ta amfana da tallafin da wannan kungiya ta bayar, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
13: Gaskiya na ji daɗi da na shiga cikin kungiyar One Love, saboda har an taimaka mana sosai ba ni kaɗai ba. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu.
2: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba. Gabatar da kanki, ki bayyana ra'ayinki.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Filin rayuwata, barkanku da warhaka. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. Dan aure ya kare ba shine rayuwata tsaya ba, ko kuma baka da abun yi ba, a'a. Da yana da kyau in Allah ya kaddara cewa zama ya kare, mace ta jajirce, ta nemi na kanta, ta yi sana'a. To nan kiran da zan yi, ina kira ga sauran jahohi su ma, duk inda zawarawa suke, su dinga haɗa kai, suna kafa kansu, su kafa kuma ƙungiyar da za su taimaki kansu. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana ci gaba a ƙasarmu na Najeriya. A tashi lafiya, mai magana Ramatu daga Lagos.
15: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja, Najeriya. Ina gaida kowa da kowa da fatan alkhairi. To batun mutuwan aure dai ga ƴa mace babban kalubale ne. Wallahi ba ma mutuwan aure ba, har mutuwan miji. In aka ce yau baki da aure, mijinki ya rasu ko kuma aurenki ya mutu, wallahi sai dai faki sadakata. Don wallahi sai kin yi hakuri, mugun hakuri, sai kin je kasuwa kin suyi hakuri, kin ƙara da wanda kike da shi. Har dai a ce ma zaki koma gidan iyayenki ki je ki zauna. Wayyo Allah, sai kin yi hakuri. Ba kanne ba, ba iyaye ba, hatta uwarki sai kin yi hakuri da ita, koda kina ɗakin ta ne inda an ce aurenki ya mutu. Saboda haka tun ma kina da mijinki ne ma'ani abin yi, tun da yau da gobe sai Allah ki nemi sana'anki. In kina da sana'a ko aurenki ya mutu ko mijinki ya mutu, wallahi ba za ki shiga cikin kalubale sosai ba, zai zo miki da sauki, tun da kina neman kuɗinki kina samu. Komai za ki yi wa kanki ba sai kin jira ba. Saboda haka mata, mu miƙe mu koyi sana'a, ki nemi sana'an yi tun mijinki na raye, tun kuma aurenki bai mutu ba.
16: Filin rayuwata, mai magana baban Fatima Gardenas ko gangan karfin hukumar mulki ta shagari sokoton Najeriya. To magana gaskiya, wannan kungiyar ta da amfani kuma ta da hikima, saboda wannan lokacin da muke ciki ba wai zauna mu kuma saurayi sama fasi wani ta ma zaurawa. Don haka muna kira duka sauran jihohi inda wannan kungiya su kai zauna har wannan kungiyar, saboda zaura abin tausayi. Magana gaskiya.
2: masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
0: So an gaida Zainab Ibrahim. Labaran a zagaye na biyu. A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya gabatarwa da ƴan ƙasar jawabi inda ya buƙace su da su kwallafa rai ga makoma mai kyau, yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da wadata, sai dai har ya karkare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wanda ta yi wa ƙasar katutu, lamarin da ya janyo sharri daga masu bibiyar lambaran tsaro a kasar. Yayin da al'ummomin da matsalar tsaron ta fi shafa arewacin Najeriya suka ce hakan ya nuna cewa shugaban bai damu da halin da suke ciki ba. Shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya caccaki shugaba Bola Tinubu kan ayyana cewa Najeriya ta shiga mataki na wadata da ci gaba, inda ya ce har yanzu miliyoyin 'yan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri da kuma rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da tsaro. Kalaman Atiku na matsayin martani ganin shugaba Bola Tinubu a jawaban da suka gabatar na murnar ranar samun yancin kan Najeriya. Atiku ya yi amfani da tsadar mai da kayan abinci a matsayin babban misali na irin ukubar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta jefa 'yan Najeriya fiye da shekaru uku da jagorancin ta. An cika wata guda da bacewar dan jarida Musa Kaka a jamhuriyar Niger, kuma har kawo yanzu babu wani labari da iyalansa ko lauyansa suka samu dangane da halin da yake ciki. Musa Kaka, wanda tsohon wakilin Radio France International ne, ya baro gidan rediyonsa ta sarauniya cikin ranar 31 ga watan Agusta domin ya koma gidansa a birnin Yamai. Tun daga wannan lokaci babu labarinsa, kuma hukumomin Niger ba su ce uffan ba game da bacewarsa. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a RSF ta zargi gwamnatin sojin Niger da alhakin garkuwa da ɗan jaridar, kuma ta miƙa ƙorafi ga kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka AU. Wani kundin bayanai game da sabuwar dokar haƙar ma'adanai ta Ghana wadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya gani, ya bayyana cewar dokar za ta bai wa gwamnati ikon shata ƙa'idoji ga kamfanonin haƙar ma'adanai. Waɗannan ƙa'idoji sun ƙunshi tilastawa kamfanonin warewa gwamnati wani kaso a cinikayyar da suke yi, sannan za a rage yawan shekarun da gwamnati ke baiwa kamfanoni na halascin haƙar ma'adanai a ƙasar daga 30 zuwa 15. Haka zalika za a mayar da sarrafa ma'adanai a cikin gida a matsayin wajibi, tare da tsaurara ka'idoji kan fitar da ma'adanai da ba a sarrafa su ba a cikin gida. An ci ƙarar fashe-fashe a cikin daren jiya wayewar garin Yau Alhamis a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha, lamarin da ya ƙara haifar da fargaba game da yiwuwar wani sabon rikicin da ke faruwa a arewacin ƙasar. Wata majiya mai alaka daga wancin 'yan tawayen da ke fafatawa da sojin gwamnatin Habasha a arewacin ƙasar ta bayyana cewa tun a makon da ya gabata suke amfani da kuramin jiragen sama wajen kai hare-hare a birnin, ciki har da waɗanda aka kai kan shelkwatar sojin ƙasar. Ministocin harkokin wajen ƙasashen G20 da wasu manyan masu bayar da tallafi na duniya sun yi alkawarin bayar da kuɗi dala miliyan 470 don yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan sabon tallafi ya sanya jimillar kuɗaɗen da ƙasashe da hukumomi suka tara don yaƙi da annobar ya haura dala biliyan 2 tun daga watan Mayu. Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa ƙasar ta rage yawan manyan hafsoshin sojinta na ƙasa da kuma na ruwa da kashi 20 cikin 100, matakin da ya ce na da nufin tabbatar da bin ƙa'ida. Hegseth ya bayyana cewa matakin rage yawan jami'an ya shafi waɗanda suka ƙi amincewa da ƙoƙarinsa na tabbatar da cewa rundunar sojin ta mayar da hankali kan yaƙi maimakon manufofin siyasa na gwamnatocin baya waɗanda yake gani a matsayin nasara. Da aka nemi ƙarin haske game da ragin kashi 20 na hafsoshin, sai Pentagon ta ce babu wani abu da za ta iya cewa kan batun sama da abin da Hegseth ya faɗa. Ofishin mai gabatar da ƙara na hadaddiyar dalar Larabawa ya ce ya umarci a ƙaddamar da bincike kan rikicin da ya afku a cikin jirgin Fly Dubai da ya tashi zuwa Isra'ila. Tun farko rikici ne tashi tsakanin matukin jirgi da mataimakinsa 'yan ƙasashen Russia da kuma Ukraine, nan take kuma guda daga ciki ya daɓa wa ɗan uwan sauka, lamarin da Isra'ila da wasu ƙasashe suka bayyana a matsayin wani yunkuri na ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron Macron zai karbi bakuncin takwarinsa na Argentina Javier Milei a fadar Elysee dake Paris a wannan Alhamis a wani kokarin karfafa alakar kasashen biyu musamman bangaren ma'adanai masu muhimmanci kamar lithium da copper. Argentina na da dimbin arzikin waɗannan ma'adanai da ake amfani da su wajen kera batira da sauyin kayayyakin fasahar zamani, kuma ana sa ran Milei na ziyarar a Faransa ne domin neman kasashen Turai su ƙara zuba jari a Argentina daidai lokacin da kasashen Turan ke kokarin rage dogaro da manyan kasashen duniya irin su Amerika wajen samun muhimman albarkatun ƙasa da masana'antun su ke bukata. Kuma da layin zo sai shirinmu na nishadi.
17: Yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Hollywood, inda aka sanar da cewa fitacciyar mawaƙiya Madonna da Taylor Swift su ne suka mamaye samun lamban yabon MTV Video Music Awards na shekarar 2026 da aka gudanar a birnin Los Angeles na Amurka. A cewar rahotanni, Madonna kadai ta samu lambobin yabo na hazaka har guda 7, a yayin da ita kuma Taylor Swift ta karbi lambobin yabo guda 3. Sai kuma bangaren Nollywood daga bangaren kudancin tarayyar Nigeria, inda aka sanar da wani film mai suna Black Market wanda ya kafa wani sabon tarihi ba a Nigeria kawai ba har ma a duniya, wanda har ya shiga kundin bajinta na Guinness World Record a ƙarshen watan Satumba nan. Nasarar dai ta biyo bayan bayyanan mutane da suka taru ne a filin wasa na Tafawa Balewa da ke jihar Lagos a tarayyar Nigeria. Su sama da 51,000 a wuri guda, wanda a baya aka samu mafi yawan mutane da suka taru a wuri guda shine 43,624 a shekarar 2015 a can Philippines don kallon wani fim mai suna Philips Manalo. Har yanzu dai muna bangaren na Nollywood, inda fitaccen jarumin nan dan wasan kwaikwayo da shiryawa da kuma bada umarni Uzi Usman likafansa ta ja gaba, inda ya kara fice a duniya bisa kokarinsa na fitar da ingantattun labarai masu jawo zaman lafiya da kuma haɗin gwiwa da kuma haɗa kan ƙasa da ƙasa, wanda ke kokarin haɗa bangaren masana'antar Nollywood da Hollywood da zummar shirya wasu ayyuka tare. Sai kuma labarin jarumi Richard Mofe Damijo da aka fi sani da RMD, shi kuma a nasa bangaren roƙon 'yan Najeriya ya yi da su daina sukar ƙasar, inda ya ƙara da cewa kamata ya yi su ba da gudumawar yadda za a gina ƙasar tare da fuskantar matsalolin tare. Sai mu ƙarƙare shirin a bangaren Kaniwo daga arewacin tarayyar Najeriya, inda muka samu labarin Adam A. Zango na bikin murnar zagayowar ranar haihuwansa, wanda tuni abokin sana'arsa jarumi Alinuhu ya taya shi murnar ganin wannan rana a shafinsa na Facebook. Hawa gare ki.
0: Tumadalla Kabiru Dan Bauchi an gaishe ka. Yanzu bari mu je ga shirin ra'ayoyin masu sauraro.
17: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, barka da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda watakila masu sauraro kuka ji a labaranmu na yau, a wannan rana ta 1 ga watan Oktoba, Najeriya take bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai bayan share tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na 'yancin kai, da suka hada da na ci gaba, yayin da wasu ke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya 'yantacciya? Wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a shirin na yau, inda za mu fara da wannan sako da ke cewa
18: Radio Faransa International mai magana mu musan daga nan jihar Kogi. To mu dai wannan samun yancin yayi amfani tonoje bai amfani ba saboda yanzu halin da Najeriya take ciki hali ne na abun takaici abun tausayi kama daga matsalar tsaro matsalolin kowai mai ma gasu ne yanzu a kasar mu din nan ya dame mu. To Allah dai ya rufa mana asiri Allah ka ba mu shugabanni masu adalci masu tausayin al'umman su.
19: Radio France International sunana Aminu Adamu Malam Badori daga jihar Jigawa. To a irin wannan lokaci da kasar mu ta samu kanta a ciki wannan lokaci babu wani abu da ya kamata mu rubar kasar mu mai da hankali fati addu'a na Allah ya zauna da kasar mu lafiya duba da yanda yake shi da dama ya addaba kasar mu a sassan na arewa kuma ya da talauci rashin aikin yake addabar wannan kasa ta mu. To mu dai abin da zamu ci anan gurin shi ne Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari domin ba wai bikin samun wani yanci ba ne mafi yawanci da al'umman Najeriya samun zaman lafiya. Na gode Radio France International.
20: Wato gidan Radio France sunana dai Abba Idris Kala daga Nagwa Mutsi karamar hukumar sulatan karkar ta Jigawa. Gaskiya ni abin da zan faɗa game da ranar yancin kan Najeriya gaskiya har yanzu Najeriya ci baya ce a ƙasar nan ya kamata su daga ni. Su dubiyo mu da idan rama su sauta talakawa halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan wahalhalu sun yi wa yunwa fatara talauci rahin aikin yi tsaro ga su nan komai ya lalace a ƙasar nan wannan shine ra'ayina da fatan gwamnati da shugabanni za su tuba wannan al'amarin.
21: A gaskiya a ra'ayina dangance da cikar Najeriya shekara 66 da samun yancin kai gaskiya muna godiya ga Allah da ya gwada mana wannan zagayowar wannan rana. Amma dangance da shugabanci da muke da shi yanzu abin sai dai a ce Allah ya sauwaka Allah ya kawo mana sauki kuma Allah ya sake maimaita mana wannan shekarar muna raye. Na gode ku tashi lahiya mai magana Ibrahim Abdullahi daga Karaye mai yamma local government jihar Kebbi Nigeria Radio Horasu mai albarka tashi lahiya.
22: Sunana Mustapha Bayan Mega daga nan waso jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Yau 1 ga watan Oktoba. Alhamdulillahi muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna muna wannan rana muna da rai da lafiya da wadata zuci. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Incin kai ba ga talakan arewacin Najeriya yake ba. Muna a arewacin Najeriya babu wani incin kai da talaka ya samu sai dai in akwai wani incin kai so ga ainihin manya masu hannu da shuni yan siyasa da sauran mukarraban gwamnati. Talakan Najeriya yana cikin ukuba musamman arewacin Najeriya yana cikin mawuyacin halin haula'i na tsadar rayuwa da itila'i na rashin tsaro babu wani incin kai da muke da shi a nan arewacin Najeriya.
23: Me sararo kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Me sararo ko ka san kai ma za a iya damuwa da kai ta cikin wannan shirin ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-6641.
16: Sashen Hausa Radio France mai magana baban Fatima Gardenas Koganga. So mun gana gaskiya ba mu samu incin kai mun talaka ba kusan in ce mu ba mu san ma amfani wanga incin kan ba saboda lokacin da ma tuwana mulkin mu mun walwala saboda ba zan manta muna da nasu sai ana mana heshin maganin sauro duk da muna duk ƙauyuka ana heshin maganin sauro don lahiyar talakawa amma tun sai an ce an shi mulkin kai ba koma zuwa wani ƙauye heshin maganin sauro ba. Masifa yau ta gobe daban ta wujibi daban ta gata daban kai in dai har an samu incin kai to su masu mulkin nan sun samu incin kansu amma talaka kam suna cikin masifa. Na gode mai magana ban Fatima Gardenas Koganga.
24: Radio France International mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. To gaskiya za mu iya cewa ai mu samun yancin mu na wannan ƙasa kamar ginan mai haƙari jiya ne. An samu yanci da zumman cewa a samu ci gaba ta bangaren tattalin arziki bangaren lafiya ilimi wutar lantarki hanya to duk waɗannan abubuwan ba su. Yawwa da mu ɗan a garinmu ma rabanmu da wuta ma mun fi shekara kusan 5 sannan ba nan bane kadai wurare da dama zaka ji cewa akwai matsalar wannan wutar lantarkin ga tsadar rayuwa ga rashin mai tsada ta ko ina ga rashin tsaro wannan ala hakika gaskiya ci gaban mai hakari jiya ne
3: Assalamu alaikum Radio France International kuna magana da Hashim Hassan ina magana da ku daga nan garin Tsamama da botiket Abel Filinge Jatte Liberi a Jamhuriyar Niger lalle muna taya waɗannan ƴan uwa namu da samun ƴancin kai daga tura mulkin mallakar Ingila lalle Nigeria an samu abubuwa na ci gaba an samu abubuwa kuma na koma baya amma dai ci gaban Nigeria da sarwa kasashen Afirka su muke son mu gani irin waɗannan ranan naki na tuna da mulkin mallaka da tura suka yi musu lalle kasashen mu na Afirka muna son su samu ƙarin ci gaba ba ci baya ba muna son su yi su haɓaka da tattalin arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya
4: Assalamu alaikum wale da France kuna magana da Alhaji Abdulaziz Abuja daga nan cikin jihar Taraba da Niger muna ta ƴan Nigeria da zagayowar shekarun su na samun ƴancin kai fiye da 60 muna masu fata alhaji muna masu fata ubangiji Allah ba su shugabannin nagari waɗanda sun kasance yan talaka sun kasance yan ƙasarsu waɗanda za su ƙara bin ƙasar da Najeriya ta ci gaba saboda irin arzikin da a cikin ƙasar Najeriya da irin al'ummar da ta yi da bai kamata a ce ta tsaya haka gaba har a ce wasu ƙasashe wanda ba su kai da ba su hita ba.
5: Amsa international ne magana Nasiru Ibrahim Suja ɗan bata mazaunin ƙasar Algeria magana ta gaskiya magana ci gaba fa kwata-kwata babu shi. In ka ɗauki ci gaba na baya da aka samu dukkanin wasu manyan abubuwa da muke mora a yanzu mu masu ƙananun shekaru wallahi tallahi ya zo ne daga tura mulkin mallaka na wancan lokacin sai kuma a lokacin mulkin sojoji amma in dai daga kan 1999 ne zuwa yanzu da muke fama da demokuraɗiyya a Najeriya babu wani ci gaba da demokuraɗiyyar Najeriya ta kawo mana illa face rahin koma baya muna fama da koma baya ka dubi rashin wutar lantarki rashin tsaro rashin ingantattun tituna rashin asibitoci da rashin kwanciyar hankali guraren da ake noma yanzu mutanen da suke wannan yankuna ba su san inda halin su suke da iyalansu
6: Radio France International RFI mai magana Abdullahi Aliyu Chairman Domayoni daga Jalin Waje Taraba tare da Najeriya to hakikanin gaskiya a madadin jaha na Taraba ina taya Najeriya bikin cika shekara 66 kuma muna addu'a ubangiji Allah ya sake tabbatar mana da zaman lafiya kuma shugabanni su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su koyi da shugabannin baya wayanda suka gina Najeriya ai koyi da wayanda suka gina Najeriya ina muku fatar kai da fatan za yi ni lafiya
23: Masararo lokacin yayi halin nasa dan haka anan zamu ja labulan shirin namu na yau yanzu kan a madadin daukacin masu sauraro da sauran abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukurkefi wanda ya tabbatar da ingancin shirin akan na'ura ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fatan za a tare mu a shiri na gaba
0: da layin zubar mashakata.

0: Shi ma Malam Suhail Sani Mahmud cewa yake
1: ranar ƴanci na ƙasa ya kamata a ce dai a yi murnan shi a cibiyar ƙasa ba wai a wani wuri daban ba.
0: Shi ko Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo cewa ya yi.
2: Wannan ba shi ne ainihin wato damuwar al'ummar ƙasa ba, domin ai kwanan nan ma an yi taron Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma wannan shugaban ƙasa bai samu ya je ba duk da amfaninsa ga ginin ƙasar da kuma koma Afirka. Amma muhimmin abin da ya kamata mutane su fi damuwa da shi shi ne mutane suka fi bukata.
0: To koya su kuma 'yan siyasa ke kallon abun ga abin da Barista Solomon Dalon ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
3: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shi ne ba yan Najeriya hakuri. Cewa su yi hakuri da wahala. Ki zubra haka maganan wai bai yi buki a Abuja ba shi da dame mu.
0: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
4: Maman Sani, ka san ƴan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya ba ma Lagos ba ko ma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai adireshin ƴan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 da Najeriya ta kai ya kawo a Najeriya. Ina muke da kurakurai ta ina kuma za mu gyara.
0: Na kuma zanta da ƙwararren mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk inda ya ce.
5: Wato sani irin siyasar da Tinubu ya fito da ita irin ta a fenifere ta cewa kowa in ya samu gidansu ya sani. Kuma idan aiwai ana cewa don ita Lagos ta taɓa zama babbar birnin tarayyar Najeriya. Ai a tarihin Najeriya ba Lagos ba ce ta fara zama Kalaba ta taɓa zama Lokoja nan ta taɓa zama Zingiru ta taɓa zama har Kaduna ma an taɓa taɓa ta kafin Lugard ya tafi. Saka tabbacin kawai cewa su ba za su taɓa yadda da Abuja ba, yanda kuma dama tunda aka fa Abuja suke kawo targaɗa da cewa me yasa Abuja za ta zama babban birnin Najeriya. Kuma abinda Bola Tinubu ya dade take.
0: Abinda ba a sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
6: Ga shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwata.
8: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan ayyukan jin kai da aka gudanar a gidajen marayu da ke Silaja yayin bikin ranar masana magunguna ta duniya. Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayun da aka ziyarta, cewa take.
9: Muna da orphanage home da ya fi 20 a nan Silaja, masu zaben nan wuri ɗin wasu zasu laika su gan yara ɗin. Kuma muna yi musu godiya da zuwansu. Da abubuwa da suka kama yara ɗin abinci da magunguna na sha, to muna so mu ce musu mun gode.
8: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
10: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Waɗannan mutane da suka yi wannan abun alkhairi sun cancanci godiya da jinjina tare da addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi ya kai ladan mizanin hasanat ɗinsu. Shawarar da zamu bada ga mutane, taimakon marayu ta kowane bangare yana da amfani har in ka samu hali, domin ba su ka taimaka ba kanka ka taimaka. Wataƙila ka taɓa zama marayan nan, in ma kai baka zama marayan ba kila iyayenka da na a rayu to ko ba daɗe ba iyayenka za su zama marayu. Kuma gurgurdan yadda ka tallafa ko ka tausaya wa maraya, gurgurdan haka Allah zai tausaya wa naka.
11: Rayuwa ta sashin mata zalla, ina kwanan ku kun tashi lahiya. Mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin ya mai shahuri Nijar, an koma gida birnin kan tagar hangake ta. Gaskiya marayu marayi abin tausayawa ne, ko kan marayi ka shafa kai yi mai addu'a Allah yana baka ladarka. Amma wasu gaskiya suna musguna ma marayu, su suke sa marayu su tai su shan taba, shan shisha, su tai su ɓarta tsaye cikin duniya kuma alhaki sai inda Allah. Marayi an baka rukunci ka tausaya ma

0: rai.
1: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batule na wannan tallafawa din bangaren wayannan masu kula da magunguna yadda suka je gidan marayu, tabbas wannan al'amari ne mai matukar girman gaske kuma mai matukar muhimmanci. Akwai buƙatar gaskiya ɗaiɗaikun kungiyoyi ma yana da kyau a ce suna ziyartar wayannan wurare din, domin za ka ga cewa su wayannan mutane kamar suna tsare ne, yadda idan ba wai ka shiga cikin gidan ba ko kuma ka shiga gidan yarin ba, ba lalle ka tabbatar da halayen da ake gudanarwa a can ko kuma halin da su suke ciki ba. To akwai dai buƙatar gaskiya a rika tallafawa din, kuma zan so a ce gwamnati ta rika sanya hannunta a yirirran wayannan wurare din.
2: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan kalubalen da masu jego ke fuskanta na rashin bacci saboda yawan kukan dare da jarirai ke. Ga dai ta bakin Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare.
3: Eh, gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai. Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
2: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba, Jamuji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake unguwar Kaduna, Nigeria. A gaskiya kukan daren jarirai sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba wani taimako da zamu nema, mu nemi taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ya zama al'ada. Wannan yaron sai ya yi kuka, wani ma sai ya kai wata biyu yana kuka. Kuma asuba na yi zai koma ya kwanci shi, ya zama al'ada. Duk abin da za ka yi mai babu sai dai in lokacin ya yi. Allah shi ya san abin da ya sa suke kuka. Ɗaiɗai ne za ki gansu ba sa kuka. Ɗaiɗai ne mu dai taimako mazaje idan yaran na kuka su taimaka mana da reno mu lallashe su har Allah ya kawo lokacin da za su yi bacci.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ra'ayoyin mata gaskiya kukan yara kala-kala ne. Wani yaron dama kaman ana haifar shi dama ci ake da yatsu dama duniya ya fara kuka rigimar shi. To wani kuma yaron za ka ga lalura ce ta ciwon kunne, wani kuma za ka ga ciwon ciki, wani kai. To ba da yanda baya kama kukan yaro na jariri na dare. To amma idan iya uwan mai kula ce ko kuma akwai manya kusa ita masu kula, to aka samu sauƙin wani abu. Da ke ne gaskiya yawanci mun wanka biyin na ƙa'ida ya amma yara safe da yamma, sai dai lokacin sanyi aka yi fada sai ka nemi hoda wanda ke ta jarire yake musuke yaro jiki dukkan jikin shi ko ina lungur sako na kina shafa mai kina dan so sa mai jikin. To Allah da yaro in ya kwanta bai farka bacci, wanda daga har da safe har rana ta fito ma dan bai tashi ba.
6: Sashin rayuwa ta Radio France International, mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Kamar yadda ainihin wato masu iya magana sukan ce duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba, to daga ciki dai akwai gado, wani yakan gada daga ainihin mahaifiyarsa ko ainihin mahaifinsa. Sannan kuma iyaye maza waɗanda ba sa taimakawa matansa a yayin da ƴaƴansu suke wannan uban kuka na dare, gaskiya ba sa kyautawa, domin ai ba ƴaƴan matan ba ne kaɗai, shi ma baban ƴaƴansa ne. So ya kamata a ce duk su taru a rufa wa juna asiri. Ina muku fatan tashi lafiya.
7: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
8: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gabaɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
8: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
8: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan jajircewar da wasu zaurawa suka yi wajen kafa ƙungiya mai zaman kanta don taimakon juna. Ga dai ta bakin wata mata da ta amfana da tallafin da wannan kungiya ta bayar, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
10: Gaskiya na ji daɗi da na shiga cikin kungiyar Wallop, saboda har an taimaka mana sosai ba ni kaɗai ba. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shauransu.
2: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba, gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Filin rayuwata. Barkan ku da warhaka. Da farko suna na Ramatu daga Lagos. Dan aure ya kare ba shine rayuwa ta tsaya ba ko kuma baka da abin yi ba, a'a. Da yana da kyau in Allah ya kaddara cewa zama ya kare, mace ta jajirce ta nemi na kanta ta yi sana'a. To nan kiran da zan yi, ina kira ga sauran jahohi su ma duk inda zawarawa suke, su dinga hada kai suna kafa kansu, su kafa kuma kungiyar da za su taimaki kansu. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya kara mana ci gaba a ƙasar mu na Najeriya. A tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
11: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja, Nigeria. Ina gaida kowa da kowa da fatan alkhairi. To batun mutuwan aure dai ga ƴa mace babban kalubale ne. Wallahi ba ma mutuwan aure ba, har mutuwan miji. In aka ce yau baki da aure, mijinki ya rasu ko kuma aurenki ya mutu, wallahi sai dai faki sadakat. Don wallahi sai kin yi hakuri, mugun hakuri, sai kin je kasuwa kin suyi hakuri, kin kara da wanda kike da shi. Har dai a ce ma zaki koma gidan iyayenki ki je ki zauna. Wayyo Allah, sai kin yi hakuri. Ba kanne ba, ba iyaye ba, hatta uwarki sai kin yi hakuri da ita, koda kina ɗakin ta ne indai an ce aurenki ya mutu. Saboda haka tun ma kina da mijinki ne ma'ani abin yi, tun da yau da gobe sai Allah ki nema sana'anki. Kina da sana'a ko aurenki ya mutu ko mijinki ya mutu, wallahi ba za ki shiga cikin kalubale sosai ba, zai zo miki da sauki. Tun da kina neman kuɗinki kina samu, komai za ki yi wa kanki ba sai kin jira ba. Saboda haka mata mu miƙe mu koyi sana'a, ki nema sana'an yi tun mijinki na raye, tun kuma aurenki bai mutu ba.
12: Filin rayuwa ta, mai magana baban Fatima Garnas ko gangan karfafa hukumar mulki da shagari Sokoton Najeriya. To magana gaskiya, wannan kungiyar ta da amfani kuma ta da hikima, saboda wannan lokaci da muke ciki ba wai zorawa mu kuma su aure sun fasi wani ta ma zorawa. Don haka muna kira duka sauran jihohi inda wannan kungiya su kai tsawon har wannan kungiyar, saboda zorawa abin tausayi. Magana gaskiya.
2: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
13: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau ma jagoran shirin Kabiru Muhammad Dambauci. A labaranmu na yau, kun ji cewa a wannan rana ta watan Oktoba, Nigeria na bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai bayan share tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na 'yancin kai, da suka hada da na ci gaba da kuma na asha, yayin da wasu suke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya 'yantacciya? Wannan shine maudu'inmu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Ashakura Megoro Bike. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Gaskiya ina ta dukkanin 'yan ƙasar ta Najeriya murnar zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Fatanmu a nan shi ne Allah Ubangiji shuba. Allah Ubangiji ya bawa shugabannin ƙasa ta damar yi wa al'umma yadda ya kamata. Shi kuwa Dauda Idris ɗan kare-kare cewa yi, ai wannan gwamnati sai mun yi mata adabo insha Allah. A yayin da Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yake cewa, assalamu alaikum RFI Hausa, hakika yanci ya fi bauta. Muna murnan cikar ƙasarmu shekaru 66 da samun 'yancin kai daga Turawan Ingila. Tabbas babu ci gaban a zo a gani tun bayan samun 'yancin kai a Najeriya. Duba da ƙasar ta ginu bisa jagorancin azzaluman shugabanni masu kishin kansu da aljihunsu. Allah ka kawo ƙasarmu adalan shugabanni. Sai saƙon Yusuf Umar wannan yanayi da Najeriya ke ciki a yau Allah ya isar wa shugabannin da suka yi gwagwarmaya wurin ganin wannan kasa ta samu yancin kanta. Sanusi Madatai da Magara, in an dace kana dab da kwato rediyon ka ga sakonka nan da kake cewa assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon France International Arafai daga nan jamhuriyar Niger, muna taya makwabtanmu al'ummar Najeriya muna shafe waɗannan shekaru na samun yanci da fatan Allah ya kawo shekaru masu yawa da tarin albarka game da shugabanni na gari. Na hali Garba Kamba, sai dai har yanzu talakan Najeriya na cikin zazzabin ciwon mulkin shugabancin demokuraɗiyyar marigayi Buhari da Bola Ahmed Tinubu. To masu sauraro kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare, shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakinku ta hanyar aiko mana sakonninku a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-664. Sai sakon malami na gaba, wato Injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Kace assalamu alaikum a Rafi Hausa, hakika yau ce ranar murna da farin ciki ga al'ummar ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. To sai dai abin bakin cikin a nan shi ne matsalolin sun dabaibaye ƙasar tamu, musamman a nan arewacin Najeriya, kuma shugabanninmu sun sani kuma sun kasa ɗaukar mataki. Saboda haka ina kira ga mahukunta da su duba Allah, su gaggauta ɗaukar matakin gyara tare da yin addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. Amin. Imrana Hassan Madaha Bako da Ali Sarkin Yakin Nima Bako Umra Kandilwa Bukar daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. A gaskiya an samu ci gaba amma na mai haƙar rijiya. Babu ruwan sha ga al'umma, babu wutar lantarki, babu tsaro uwa uba ga cin hanci da karɓar rashawa. Wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin Najeriya a wannan lokaci. Muhammad Awal, yau ce ranar da 'yan siyasar Najeriya suke bikin cika shekaru 66 da samun damar sace kuɗaɗen talakawan Najeriya. Allah kyauta. Yanzu ka madadin kafatanin abokan aikina da kuma saurare, sai injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin wannan shiri akan na'ura, ne Kabiru Muhammad dan mutan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za ku tare mu a shiri na gaba.
14: Bari mu shakata da wannan.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare a cikin labaran za a ji cewa yayin jawabin sa na cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai shugaba Bola Tinubu ya kauce wa tabobatin masalar tsaro da yayi wa kasar Katutu fargabar sake barkewar yakin basasa a Habasha ta tsananta bayan jiyo karar fashe-fashe yau a birnin Addis Ababa Amurka ta sanar da rage yawan manyan hafsoshin sojin ta na kasa da na ruwa da kashi 20 cikin 100 to yanzu kuma ga cikakkun labaran A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai, shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatarwa da 'yan kasar jawabi inda ya buƙace su da su kwalla farai ga makoma mai kyau, yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare, kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da wadata, sai dai har ya karkare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa kasar Katutu, lamarin da ya janyo sharri daga masu bibiyar lambaran tsaro a kasar, yayin da al'ummomin da matsalar tsaron ta fi shafa arewacin Najeriya suka ce hakan ya nuna cewa shugaban bai damu da halin da suke ciki ba shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jami'ar ADC Atiku Abubakar ya caccaki shugaba Bola Tinubu kan ayyana cewa Najeriya ta shiga mataki na wadata da ci gaba inda ya ce har yanzu miliyoyin 'yan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri da kuma rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da tsaro kalaman Atiku na a matsayin martani ga ni shugaba Bola Tinubu bu a jawaban da suka gabatar na murnar ranar samun yancin kan Najeriya Atiku ya yi amfani da tsadar mai da kayan abinci a matsayin babban misali na irin ukubar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta jefa in Najeriya fiye da shekaru uku da jagorancin ta an cika wata guda da bacewar dan jarida Musa Kaka a jamhuriyar Niger kuma har kawo yanzu babu wani labari da iyalansa ko lauyansa suka samu dangane da halin da yake ciki Musa Kaka wanda tsohon wakilin Radio France International ne ya baro gidan radiyansa ta Sarauni ya ci ranar 31 ga watan Agusta domin ya koma gidansa a birnin Yamai tun daga wannan lokaci babu labarin sa kuma hukumomin Niger basu ce uffan ba game da bacewar sa wangiyar 'yan jarida ta kasa da kasa a rasafta zargi gwamnatin sojin Niger da alhakin garkuwa da dan jaridar kuma ta mika korafi ga kwamitin majalisar dinkin duniya da kuma kungiyar tarayyar Africa AU wani kundin bayanai game da sabuwar dokar hakar ma'adanai ta Ghana wadda kamfanin dillancin labarin Reuters ya gani ya bayyana cewa dokar za ta baiwa gwamnati ikon shata ka'idoji ga kamfanonin hakar ma'adanai waɗannan ka'idoji sun kunshi tilastawa kamfanonin warewa gwamnati wani kaso a cinikayyar da suke yi sannan za a rage yawan shekaru da gwamnati ke baiwa kamfanoni na halascin hakar ma'adanai a kasar daga 30 zuwa 15 haka zalika za a mayar da sarrafa ma'adanai a cikin gida a matsayin wajibi tare da tsaurara ka'idoji kan fitar da ma'adanai da ba a sarrafa su ba a cikin gida ci karar fashe-fashe a cikin daren jiya wayewar garin yau Alhamis a birnin Addis Ababa na kasar Habasha lamarin da ya kara haifar da fargaba game da yiwuwar wani sabon rikicin da ke faruwa a arewacin kasar wata majiya mai alaka daga wancin ƴan tawayen da ke fafatawa da sojin gwamnatin Habasha a arewacin kasar ta bayyana cewa tun a makon da ya gabata suke amfani da kuraman jiragen sama wajen kai harhare a birnin ciki har da waɗanda aka kai kan shelkwatar sojin kasar ministocin harkokin wajen kasashen G20 da wasu manyan masu bayar da tallafi na duniya sun yi alkawarin bayar da kuɗi dala miliyan 470 don yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wannan sabon tallafi ya sanya jimillar kuɗaɗen da kasashe da hukumomi suka tara don yaƙi da annobar ya haura dala biliyan 2 tun daga watan Mayu Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa kasar ta rage yawan manyan hafsoshin sojinta na kasa da kuma na ruwa da kashi 20 cikin 100 matakin da ya ce na da nufin tabbatar da bin ka'ida Hegseth ya bayyana cewa matakin rage yawan jami'an ya shafi waɗanda suka ki amincewa da kokarinsa na tabbatar da cewa rundunar sojin ta mayar da hankali kan yaƙi maimakon manufofin siyasa na gwamnatocin baya waɗanda yake gani a matsayin nasara da aka nemi ƙarin haske game da ragin kashi 20 na hafsoshin sai Pentagon ce babu wani abu da za ta iya cewa kan batun sama da abin da Hegseth ya faɗa. Ofishin mai gabatar da ƙara na hadaddiyar dalar Larabawa ya ce ya umarci a kaddamar da bincike kan rikicin da ya afku a cikin jirgin Fly Dubai da ya tashi zuwa Isra'ila. Tun farko rikici ne tashi tsakanin matukin jirgi da mataimakinsa 'yan kasashen Russia da kuma Ukraine. Nan take kuma guda daga ciki ya daba wa dan uwan sauka. Lamarin da Isra'ila da wasu kasashe suka bayyana a matsayin wani yunkuri na ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron Macron zai karbi bakuncin takwarinsa na Argentina Javier Milei a fadar Elysee dake Paris a wannan Alhamis a wani kokarin karfafa alakar kasashen biyu musamman bangaren ma'adanai masu muhimmanci kamar lithium da copper. Argentina na da dimbin arzikin waɗannan ma'adanai da ake amfani da su wajen kera batira da sauyin kayayyakin fasahar zamani, kuma ana sa ran Milei na ziyarar a Faransa ne domin neman kasashen Turai su kara zuba jari a Argentina daidai lokacin da kasashen Turan ke kokarin rage dogaro da manyan kasashen duniya irin su Amerika wajen samun muhimman albarkatun kasa da masana'antun su ke bukata. Toma da la yanzu sai shirin mu na nishadi.
2: Yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Hollywood, inda aka sanar da cewa fitacciyar mawakiya Madonna da Taylor Swift su ne suka mamaye samun lamban yabon MTV Video Music Awards na shekarar 2026 da aka gudanar a birnin Los Angeles na Amurka. A cewar rahotanni, Madonna kadai ta samu lambobin yabo na hazaka har guda 7, a yayin da ita kuma Taylor Swift ta karbi lambobin yabo guda 3. Sai kuma bangaren Nollywood daga bangaren kudancin tarayyar Nigeria, inda aka sanar da wani film mai suna Black Market wanda ya kafa wani sabon tarihi ba a Nigeria kawai ba har ma a duniya, wanda har ya shiga kundin bajinta na Guinness World Record a ƙarshen watan Satumba nan. Nasarar da ta biyo bayan bayyanan mutane da suka taru ne a filin wasa na Tafawa Balewa da ke jihar Lagos a tarayyar Nigeria, su sama da 51,000 a wuri guda, wanda a baya aka sami mafi yawan mutane da suka taru a wuri guda shine 43,624 a shekarar 2015 a can Philippines don kallon wani fim mai suna Philips Manalo. Har yanzu dai muna bangaren na Nollywood, inda fitaccen jarumin nan dan wasan kwaiko da shiryawa da kuma bada umarni Uzi Usman likafansa ta ja gaba, inda ya kara fice a duniya bisa kokarinsa na fitar da ingantattun labarai masu jawo zaman lafiya da kuma haɗin gwiwa da kuma haɗa kan ƙasa da ƙasa, wanda ke kokarin haɗa bangaren masana'antar Nollywood da Hollywood da zummar shirya wasu ayyuka tare. Sai kuma labarin jarumi Richard Mofe Damijo da aka fi sani da RMD, shi kuma a nasa bangaren roƙon 'yan Najeriya ya yi da su daina sukar ƙasar, inda ya ƙara da cewa kamata ya yi su ba da gudumawar yadda za a gina ƙasar tare da fuskantar matsalolin tare. Sai mu ƙarƙare shirin a bangaren Kaniwo daga arewacin tarayyar Najeriya, inda muka samu labarin Adam A. Zango na bikin murnar zagayowar ranar haihuwansa, wanda tuni abokin sana'arsa jarumi Ali Nuhu ya taya shi murnar ganin wannan rana a shafinsa na Facebook. Hawa gare ki.
0: To, yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan ƙasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma shi ne yadda shekaru 2 a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tarewa a Lagos maimakon Abuja fadar gwamnatin ƙasar a irin wannan rana. Wakilinmu Abuja Muhammad Sani Abubakar ya yi dubi dangane da hakan, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
3: Yanzu shekaru 2 kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun 'yancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan, inda ya tafi hutu ƙasashen Turai. Bayan dawowarsa kuma, wanda ya zo kan gaba da bikin, maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. 'Yan ƙasa da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke kallon wannan batu, inda na fara da Malam Hassan Sardauna.
4: Ai, ya bada kuɗaɗe masu yawa domin ganin cewar an gyaggyara wasu ɓangarori na Dodon Barak a Lagos. To, kamar irin abinda Bahaushe yake cewa biri ya yi kama da mutum, wadda hakan ko da baka yadda ba zai sa ka fara jin zargin da ake yi ne yake so ya tabbata, tunanin zai dauki headquarter Nigeria ya maidaita a Lagos.
3: Shi ma Malam Suhail Sani Mahmud cewa yake
5: ranar 'yanci na ƙasa ya kamata a ce dai a yi murnar shi a cibiyar ƙasa, ba wai a wani wuri daban ba.
3: Shi ko Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo cewa ya yi.
6: wannan ba shi ne ainihin wato damuwar al'ummar ƙasa ba, domin ai kwanan nan ma an yi taron majalisar ɗinkin duniya, kuma wannan shugaban ƙasa bai samu ya je ba duk da amfaninsa ga ginin ƙasar da kuma koma Afirka. Amma muhimmin abin da ya kamata mutane su fi damuwa da shi shi ne mutane suka fi bukata.
3: To koya su kuma 'yan siyasa ke kallon abun, ga abin da barista Solomon Dalon ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
7: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shi ne ba 'yan Najeriya hakuri. Cewa su yi hakuri da wahala. Kizubar haka magana wai bai yi buki a Abuja ba shi da dame mu.
3: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
8: Maman Sani, ka san ƴan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya ba ma Lagos ba ko ma wani gari da ya ga dama, sai ya zauna a wurin kawai adireshin ƴan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cigaba da wannan shekara 66 Najeriya ta kai ya kawo Najeriya. Ina muke da kurakurai ta ina kuma za mu gyara.
3: Na kuma zanta da ƙwararren mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk inda ya ce.
9: Wato sani irin siyasar da Tinubu ya fito da ita irin ta a fenifere ta cewa kowa in ya samu gidansu ya sani. Kuma idan aiwai ana cewa don ita Lagos ta taɓa zama babbar birnin tarayyar Najeriya. Ai a tarihin Najeriya ba Lagos ba ce ta fara zama Kalaba ta taɓa zama Lokojanan ta taɓa zama Zingeru ta taɓa zama har Kaduna ma an taɓa taɓa ta kafin Lugard ya tafi. Saka tabbacin kawai cewa su ba za su taɓa yadda da Abuja ba, yanda kuma dama tun da aka fa Abuja suke kawo targaɗa da cewa me yasa Abuja za ta zama babban birnin Najeriya. Kuma abinda Bola Tinubu ya dade take.
3: Abinda ba a sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Ga shirinmu na gaba.
10: Rayuwata. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan ayyukan jinkai da aka gudanar a gidajen marayu da ke Silaja yayin bikin ranar masana magunguna ta duniya. Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayun da aka ziyarta, cewa take.
11: Muna da orphanage home da ya fi 20 a nan Silaja, masun zaben nan wuri din wasu zasu laika su gan yara din, kuma muna yi musu godiya da zuwansu da abubuwa da suka kama yara din, abinci da magunguna na sha. To muna so mu ce musu mun gode.
10: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
12: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Waɗannan mutane da suka yi wannan abun alkhairi sun cancanci godiya da jinjina tare da addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi ya kai ladan mizanin hasanat ɗinsu. Shawarar da zamu bada ga mutane, taimakon marayu ta kowane bangare yana da amfani har in ka samu hali, domin ba su ka taimaka ba kanka ka taimaka. Wataƙila ka taɓa zama marayan nan, in ma kai baka zama marayan ba kila iyayenka da na a rayu to ko ba daɗe ba ƴaƴanka za su zama marayu. Kuma gurgurdan yadda ka tallafa ko ka tausaya wa maraya, gurgurdan haka Allah zai tausaya wa naka.
13: Alaikum rayuwa ta sashin mata zalla, ina kwanan ku kun tashi lahiya. Mai magana malama Ramatu isa ka daga nan babban birnin ya mai shahuri Niger, an koma gida birnin kan tagar hanga keta. Gaskiya marayu marayi abin tausayawa ne, ko kan marayi ka shafa kai mai addu'a Allah yana baka lada ka. Amma wasu gaskiya suna musguna ma marayu, su suke sa marayu su tai su shan taba, shan shisha, su tai su ta yi cikin duniya. Kuma alhaki sai inda Allah, marayi an baka rukun shi ka tausaya ma marayi.
14: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batu dai na wannan tallafawa din bangaren wayannan masu kula da magunguna yadda suka je gidan marayu, tabbas wannan al'amari ne mai matukar girman gaske kuma mai matukar muhimmanci. Akwai buƙatar gaskiya ɗaiɗaikun kungiyoyi ma yana da kyau a ce suna ziyartar wayannan wurare din, domin za ka ga cewa su wayannan mutane kamar suna tsare ne, yadda idan ba wai ka shiga cikin gidan ba ko kuma ka shiga gidan yarin ba, ba lalle ka tabbatar da halayen da ake gudanarwa a can ko kuma halin da su suke ciki ba. To akwai dai buƙatar gaskiya a rika tallafawa din, kuma zan so a ce gwamnati ta rika sanya hannunta a yirƙiran wayannan wurare din.
10: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan kalubalen da masu jego ke fuskanta na rashin bacci saboda yawan kukan dare da jarirai ke. Ga dai ta bakin Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare.
15: Eh gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai. Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
10: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba, Jamuji.
16: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake unguwar Azu Kaduna, Nigeria. A gaskiya kukan daren jarire sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba wani taimako da zamu nema, mu nemi taimako ga Allah subhanahu wata'ala, saboda ya zama al'ada. Wannan yarin sai yayi kuka, wani ma sai ya kai wata biyu yana kuka. Kuma asuba na yi zai koma ya kwanci shi, ya zama al'ada. Duk abinda zaka yi mai babu sai dai in lokacin yayi. Allah shi ya san abinda yasa suke kuka. Daidai ne zaki gansu ba sa kuka, daidai ne mu dai taimako mazaje idan yaran na kuka su taimaka mana da reno mu lallashe su har Allah ya kawo lokacin da za su yi bacci.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ra'ayoyin mata gaskiya kukan yara kala-kala ne. Wani yaron dama kaman ana haifa shi dama ci ake da yatsu, dama duniya ya fara kuka rigimar shi. To wani kuma yaron za ka ga lalura ce ta ciwon kunne, wani kuma za ka ga ciwon ciki, wani kai. To ba da yanda baya kama kukan yaro na jahili na dare. Amma idan iya uwan mai kula ce ko kuma akwai manya kusa ita masu kula, to aka samu sauƙin wani abu. Da ke ni gaskiya yawanci mun wanka biyin na ƙa'ida ya amma yara safa da yamma, sai dai lokacin sanyi aka yi fada sai ka nemi hoda wanda ke ta jarire yake musuke mai yaro jiki dukkan jikin shi ko ina lungur sako ko ina kina shafa mai kina dan so sa mai jikin. To Allah da yaro in ya kwanta bai farka bacci, wanda daga hadda safa har rana ta fito ma dan bai tashi ba.
18: Sashi rayuwa ta Radio France International, mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Kamar yadda ainihin wato masu iya magana sukan ce duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba. To daga ciki dai akwai gado, wani yakan gada daga ainihin mahaifiyarsa ko ainihin mahaifinsa. Sannan kuma iyaye maza waɗanda ba sa taimakawa matansa a yayin da ƴaƴan suke wannan uban kuka na dare, gaskiya ba sa kyautawa, domin ai ba ƴaƴan matan bane kadai, shi ma baban ƴaƴansa ne. So ya kamata a ce duk su taru a rufa wa juna asiri. Ina muku fatan tashi lafiya.
19: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
19: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
19: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan jajircewar da wasu zaurawa suka yi wajen kafa ƙungiya mai zaman kanta don taimakon juna. Ga dai ta bakin wata mata da ta amfana da tallafin da wannan kungiya ta bayar, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
21: Gaskiya na ji daɗi da na shiga cikin kungiyar One Love, saboda har an taimaka mana sosai ba ni kaɗai ba. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu.
10: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba, gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Filin rayuwata. Barkanku da warhaka. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. Dan aure ya kare ba shine rayuwa ta tsaya ba ko kuma baka da abin yi ba a'a. Da yana da kyau in Allah ya kaddara cewa zama ya kare mace ta jajirce ta nemi na kanta ta yi sana'a. To nan kiran da zan yi ina kira ga sauran jahohi su ma duk inda zawarawa suke su dinga hada kai suna kafa kansu su kafa kuma kungiyar da za su taimaki kansu. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya kara mana ci gaba a ƙasar mu na Najeriya. A tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
2: Sunana Aisha Mama Umma ce daga nan Abuja, Najeriya. Ina gaida kowa da kowa da fatan alkhairi. To batun mutuwan aure dai ga ƴa mace babban kalubale ne. Wallahi ba ma mutuwan aure ba, har mutuwan miji. In aka ce yau baki da aure, mijinki ya rasu ko kuma aurenki ya mutu, wallahi sai dai faki sadakata. Don wallahi sai kin yi hakuri, mugun hakuri, sai kin je kasuwa kin suyi hakuri kin ƙara da wanda kike da shi. Har dai a ce ma zaki koma gidan iyayenki ki je ki zauna. Wayyo Allah, sai kin yi hakuri. Ba kanne ba, ba iyaye ba, hatta uwarki sai kin yi hakuri da ita, koda kina ɗakin ta ne inda an ce aurenki ya mutu. Saboda haka tun ma kina da mijinki ne ma abin yi, tunda yau da gobe sai Allah ki nemi sana'an ki, kina da sana'a ko aurenki ya mutu ko mijinki ya mutu, wallahi ba za ki shiga cikin kalubale sosai ba, zai zo miki da sauki, tunda kina neman kuɗin ki kina samu. Komai za ki yi wa kanki ba sai kin jira ba. Saboda haka mata mu miƙe mu koyi sana'a, ki nemi sana'an yi tun mijinki na raye, tun kuma aurenki bai mutu ba.
22: Kulin rayuwa ta mai magana baban Fatima Gardeners ko gangan ƙarfafa kuma mulki da shagari sarkutun Najeriya. To magana gaskiya wannan kungiyar ta da amfani kuma ta da hikima, saboda wannan lokaci da muke ciki ba wai zorawa mu kuma su aure sama fasu wani ta ma zorawa. Don haka muna kira duka sauran jihohi inda wannan kungiya su kai su wani har wannan kungiyar, saboda zorawa abin tausayi na magana gaskiya.
10: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu, huta lafiya.
23: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau ma jagoran shirin Kabiru Muhammad Dambauci. A labaranmu na yau, kun ji cewa a wannan rana ta watan Oktoba, Najeriya na bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai bayan share tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na 'yancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha, yayin da wasu suke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya 'yantacciya? Wannan shine maudu'inmu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Ashakura Megoro Bike. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Gaskiya ina ta dukkanin 'yan ƙasa ta Najeriya murnar zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Fatanmu a nan shine Allah Ubangiji shuba. Allah Ubangiji ya bawa shugabannin ƙasa ta damar yi wa al'umma yadda ya kamata. Shi kuwa Dauda Idris dan kare kare cewa yi, ai wannan gwamnati sai mun yi mata adabo insha Allah. A yayin da Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yake cewa, assalamu alaikum RFI Hausa, hakika yanci ya fi bauta. Muna murnan cikar ƙasarmu shekaru 66 da samun 'yancin kai daga Turawan Ingila. Tabbas babu ci gaban a zo a gani tun bayan samun 'yancin kai a Najeriya. Duba da ƙasar ta ginu bisa jagorancin azzaluman shugabanni masu kishin kansu da aljihunsu. Allah ka kawo ƙasarmu adalan shugabanni. Sai saƙon Yusuf Umar wannan yanayi da Najeriya ke ciki a yau Allah ya isar wa shugabannin da suka yi gwagwarmaya wurin ganin wannan ƙasa ta samu ƴancin kanta. Sanusi Madatai da Magara, in an dace kana dab da akwatin rediyon ka ga sakonka nan da kake cewa assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon France International Arafai daga nan jamhuriyar Niger, muna taya makwabtanmu al'umman Najeriya munan shafe waɗannan shekaru na samun ƴanci da fatan Allah ya kawo shekaru masu yawa da tarin albarka game da shugabanni na gari. Na hali Garba Kamba, sai dai har yanzu talakan Najeriya na cikin zazzabin ciwon mulkin shugabancin demokuraɗiyyar marigayi Buhari da Bola Ahmed Tinubu. To masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare, shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakinku ta hanyar aiko mana sakonninku a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-664. Sai sakon malami na gaba, wato Injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Kace assalamu alaikum Arafai Hausa, hakika yau ce ranar murna da farin ciki ga al'ummar ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. To sai dai abin bakin cikin a nan shine matsalolin sun dabaibaye ƙasar tamu, musamman a nan arewacin Najeriya, kuma shugabanninmu sun sani kuma sun kasa ɗaukar mataki. Saboda haka ina kira ga mahukunta da su duba Allah, su gaggauta ɗaukar matakin gyara tare da yin addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. Amin. Imrana Hassan Madaha Boko da Ali Sarkin Yakin Nima Bako Umra Kandilwa Bukar daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. A gaskiya an samu ci gaba, amma na mai haƙar rijiya. Babu ruwan sha ga al'umma, babu wutar lantarki, babu tsaro uwa uba ga cin hanci da karɓar rashawa. Wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin Najeriya a wannan lokaci. Muhammad Awal, yau ce ranar da 'yan siyasar Najeriya suke bikin cika shekaru 66 da samun damar sace kudaden talakawan Najeriya. Allah kyauta. Yanzu ka madadin kafatanin abokan aiki na da ku masu saurare, sai injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan Kefi da ya tabbatar da ingancin wannan shiri a kan na'ura. Ne Kabiru Muhammad dan mutan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za ku tare mu a shiri na gaba.
0: Bari mu shakata da wannan.

0: abinda ba sani ba shine ko wannan korafe-korafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
2: Rayuwata.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
2: Rayuwata.
3: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan ayyukan jinkai da aka gudanar a gidajen marayu da ke Silaja yayin bikin ranar masana magunguna ta duniya. Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayun da aka ziyarta, cewa take:
4: Muna da orphanage home da yafi 20 a nan Silaja, amma sun zaɓa nan wuri din wasu su laika su gan yara din, kuma muna yi musu godiya da zuwansu da abubuwa da suka kama yara din, abinci da magunguna na sha, to muna so mu ce musu mun gode.
3: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
5: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas Kaduna, Nigeria. Waɗannan mutane da suka yi wannan abun alkhairi sun cancanci godiya da jinjina tare da addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi ya kai ladan mizanin hasanat ɗinsu. Shawarar da zamu bada ga mutane, taimakon marayu ta kowane bangare yana da amfani har in ka samu hali, domin ba su ka taimaka ba kanka ka taimaka. Wataƙila ka taɓa zama marayan nan, in ma kai baka zama marayan ba, kila iyayenka da na a raye, to ko ba daɗe ba ƴaƴanka za su zama marayu. Kuma gurgurdan yadda ka tallafa ko ka tausaya wa maraya, gurgurdan haka Allah zai tausaya wa naka.
6: Rayuwa ta sashin mata zalla, ina kwanan ku kun tashi lahiya mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin ya mai shahuri Nijar, an koma gida birnin kan tagar hanga keta. Gaskiya marayu marayi abin tausayawa ne, ko kan marayi ka shafa ka yi mai addu'a Allah yana baka ladarka, amma wasu gaskiya suna musguna ma marayu. Su suke sa marayu su tai su shan taba, shan shisha, su tai su ɓartaye cikin duniya, kuma alhaki sai inda Allah. Marayi an baka riƙon shi ka tausaya ma marayi.
7: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batu dai na wannan tallafawa ɗin ɓangaren waɗannan masu kula da magunguna yadda suka je gidan marayu, tabbas wannan al'amari ne mai matuƙar girman gaske kuma mai matuƙar muhimmanci. Akwai buƙatar gaskiya ɗaiɗaikun ƙungiyoyi ma yana da kyau a ce suna ziyartar waɗannan wurare ɗin, domin za ka ga cewa su waɗannan mutane kamar suna tsare ne, yadda idan ba wai ka shiga cikin gidan ba ko kuma ka shiga gidan yarin ba, ba lallai ka tabbata da halayen da ake gudanarwa a can ko kuma halin da su suke ciki ba. To akwai dai buƙatar gaskiya a rika tallafawa din, kuma zan so a ce gwamnati ta rika sanya hannunta a yirƙiran waɗannan wurare din.
3: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan ƙalubalen da masu jego ke fuskanta na rashin bacci saboda yawan kukan dare da jarirai ke. Ga dai ta bakin Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taɓa renon yaro mai kukan dare.
8: Eh, gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen ƙarfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake farawa kuma sosai. Wani lokacin sai a samu kusan awa ɗaya ma da rabi yaro yana kuka.
3: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba, Jamuji.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu, mai magana Rahama Maman Kaliba da ke unguwar Azu Kaduna, Nigeria. A gaskiya kukan daren jarire sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba wani taimako da za mu nema, mu nemi taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ya zama al'ada. Wannan yaron sai ya yi kuka, wani ma sai ya kai wata biyu yana kuka. Kuma asuba na yi zai koma ya kwanci shi, ya zama al'ada. Duk abin da za ka yi mai babu sai dai in lokacin ya yi. Allah shi ya san abin da ya sa suke kuka. Ɗaiɗai ne za ki gansu ba sa kuka, ɗaiɗai ne mu dai taimako mazaje idan yaran na kuka su taimaka mana da reno mu lallashe su har Allah ya kawo lokacin da za su yi bacci.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ra'ayoyin mata. Gaskiya kukan yara kala kala ne. Wani yaran dama kaman ana haifar shi dama ci ake.

0: ya tsoda ma duniya ya fara kuka rigimar shi. To wani kuma yaran za ka ga lalura ce ta ciwon kunne, wani kuma za ka ga ciwon ciki, wani kai. To ba da yanda baya kama kukan yaro na jariri na dare. To amma idan iya uwan mai kula ce ko kuma akwai manya kusa ita masu kula, to akan samu sauƙin wani abu. Da ke ni gaskiya yawanci mun wanka biyin na ƙa'ida ya, amma yara safe da yamma sai dai lokacin sanyi aka yi fada, sai ka nemi hoda wanda ke ta jarirai yake musuke mai yaro jiki duka jikin shi ko ina lungu da sa'o'i na kina shafa mai kina ɗan sosa mai jikin. To Allah da yaro in ya kwanta bai farka bacci, wanda kika har da safe har rana ta fito ma ɗan bai tashi ba.
1: Sashin rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Kamar yadda ainihin wato masu iya magana sukan ce duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai yi bacci ba. To daga ciki dai akwai gado, wani yakan gada daga ainihin mahaifiyarsa ko ainihin mahaifinsa. Sannan kuma iyaye maza waɗanda ba sa taimakawa matansa a yayin da ƴaƴan suke wannan uban kuka na dare, gaskiya ba sa kyauta domin ai ba ƴaƴan matan ba ne kadai, shi ma baban ƴaƴansa ne. So ya kamata a ce duk su taru a rufa wa juna asiri. Ina muku fatan tashi lafiya.
2: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan jajircewar da wasu zaurawa suka yi wajen kafa ƙungiya mai zaman kanta don taimakon juna. Ga dai ta bakin wata mata da ta amfana da tallafin da wannan kungiya ta bayar, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
6: Gaskiya na ji daɗi da na shiga cikin kungiyar One Love, saboda har an taimaka mana sosai ba ni kaɗai ba. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu.
5: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba. Gabatar da kanki, ki bayyana ra'ayinki.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Filin rayuwata, barkanku da warhaka. Da farko suna na Ramatu daga Lagos. Dan aure ya kare ba shine rayuwata tsaya ba ko kuma baka da abun yi ba, a'a. Da yana da kyau in Allah ya kaddara cewa zama ya kare, mace ta jajirce ta nemi na kanta ta yi sana'a. To nan kiran da zan yi, ina kira ga sauran jahohi su ma, duk inda zawarawa suke, su dinga haɗa kai suna kafa kansu, su kafa kuma ƙungiyar da za su taimaki kansu. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana ci gaba a ƙasarmu na Najeriya. A tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
8: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja, Nigeria. Ina gaida kowa da kowa da fatan alkhairi. To batun mutuwan aure dai ga ƴa mace babban kalubale ne. Wallahi ba ma mutuwan aure ba, har mutuwan miji. In aka ce yau baki da aure, mijinki ya rasu ko kuma aurenki ya mutu, wallahi sai dai faki sadakat. Don wallahi sai kin yi hakuri, mugun hakuri, sai kin je kasuwa kin suyi hakuri kin ƙara da wanda kike da shi. Har dai a ce ma zaki koma gidan iyayenki ki je ki zauna. Wayyo Allah, sai kin yi hakuri. Ba kanne ba, ba iyaye ba, hatta uwarki sai kin yi hakuri da ita, koda kina ɗakinta ne inda an ce aurenki ya mutu. Saboda haka tun ma kina da mijinki ne ma abin yi, tun da yau da gobe sai Allah ki nemi sana'anki. Kina da sana'a ko aurenki ya mutu ko mijinki ya mutu, wallahi ba za ki shiga cikin kalubale sosai ba, zai zo miki da sauki. Tun da kina neman kuɗinki kina samu, komai za ki yi wa kanki ba sai kin jira ba. Saboda haka mata, mu miƙe mu koyi sana'a, ki nemi sana'an yi tun mijinki na raye, tun kuma aurenki bai mutu ba.
9: Filin rayuwata, mai magana baban Fatima Gardeners ko gangan ƙarfafa hukumar mulki ta shagari sokotun Najeriya. To magana gaskiya, wannan kungiyar ta da amfani kuma ta da hikima, saboda wannan lokaci da muke ciki ba wai zorawa mu kuma su aure sun fasu wani tama zorawa. Don haka muna kira duka sauran jihohi inda wannan kungiya su kai su har wannan kungiyar, saboda zorawa abin tausayi. Magana gaskiya.
5: masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, Zainab Ibrahim ke cewa assalamu huta lafiya.
10: Me sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin rayoyin kuma sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Yau ma jagoran shirin Kabiru Muhammad Dambauci. A labaranmu na yau, kun ji cewa a wannan rana ta watan Oktoba, Nigeria na bikin cika shekaru 66 da samun ƴancin kai bayan share tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Nigeria cikin waɗannan shekaru na ƴancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha, yayin da wasu suke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Nigeria ƴantacciya? Wannan shine maudu'inmu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani a Shahura Megoro Bike. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International. Gaskiya ina ta dukkanin 'yan ƙasata Nigeria murnar zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Fatanmu a nan shi ne Allah Ubangiji shuba. Allah Ubangiji ya bai wa shugabannin ƙasa ta damar yi wa al'umma yadda ya kamata. Shi kuwa Dauda Idris dan kare kare cewa yi, ai wannan gwamnati sai mun yi mata adabo insha Allah. A yayin da Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yake cewa, assalamu alaikum RFI Hausa, hakika ƴanci ya fi bauta. Muna murnan cikar ƙasarmu shekaru 66 da samun ƴancin kai daga Turawan Ingila. Tabbas babu ci gaban a zo a gani tun bayan samun ƴancin kai a Nigeria. Duba da ƙasar ta ginu bisa jagorancin azzaluman shugabanni masu kishin kansu da aljihunsu. Allah ka kawo ƙasarmu adalan shugabanni. Sai saƙon Yusuf Umar, wannan yanayi da Najeriya ke ciki a yau, Allah ya isar wa shugabannin da suka yi gwagwarmaya wurin ganin wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta. Sanusi Madatai da Magara, in an dace kana dab da akwatin rediyonka ga saƙonka nan da kake cewa assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radion France International RFI daga nan jamhuriyar Nijar, muna taya makwabtanmu al'ummar Najeriya murnar shafe waɗannan shekaru na samun 'yanci da fatan Allah ya kawo shekaru masu yawa da tarin albarka game da shugabanni na gari. Na hali Garba Kamba, sai dai har yanzu talakan Najeriya na cikin zazzabin ciwon mulkin shugabancin demokuraɗiyyar marigayi Buhari da Bola Ahmed Tinubu. To masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare, shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakinku ta hanyar aiko mana saƙonninku a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp. Kan lamba mai alamar ƙari 234-0663-664. Sai saƙon malami na gaba, wato Injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Kace assalamu alaikum RFI Hausa, hakika yau ce ranar murna da farin ciki ga al'ummar ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. To sai dai abin bakin cikin a nan shine matsalolin sun dabaibaye ƙasar tamu, musamman a nan arewacin Najeriya, kuma shugabanninmu sun sani kuma sun kasa ɗaukar mataki. Saboda haka ina kira ga mahukunta da su duba Allah, su gaggauta ɗaukar matakin gyara tare da yin addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. Amin. Imrana Hassan Madaha Boko da Ali Sarkin Yakin Nima Bako Umra Kandilwa Bukar daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. A gaskiya an samu ci gaba amma na mai hakan rijiya. Babu ruwan sha ga al'umma, babu wutar lantarki, babu tsaro uwa uba ga cin hanci da karban rashawa. Wannan kadan ne daga cikin matsalolin Najeriya a wannan lokaci. Muhammad Awal, yau ce ranar da 'yan siyasar Najeriya suke bikin cika shekaru 66 da samun damar sace kudaden talakawan Najeriya. Allah kyauta. Yanzu ka madadin kafatanin abokan aiki na da kuma saurare sai injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin wannan shiri akan na'ura. Ne Kabiru Muhammad dan mutan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za ku tare mu a shiri na gaba.
11: Bari mu shakata da wannan.

0: fitar agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi garfe 8 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare a cikin labaran za a ji cewa yayin jawabin sa na cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai shugaba Bola Tinubu ya kauce wa tabobatin masalar tsaro da yayi wa kasar Katutu fargabar sake barkewar yakin basasa a Habasha ta tsananta bayan jiyo karar fashe-fashe yau a birnin Addis Ababa Amurka ta sanar da rage yawan manyan hafsoshin sojinta na kasa da na ruwa da kashi 20 cikin 100 to yanzu kuma ga cikakkun labaran A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai, shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatarwa da ƴan kasar jawabi inda ya buƙace su da su kwallafa rai ga makoma mai kyau, yana mai cewa lokacin shan bakar wahala sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki ya ƙare, kuma an buɗe sabon babi na ci gaba da wadata, sai dai har ya karkare jawabin nasa bai tabo matsalar tsaro ba wadda ta yi wa kasar Katutu, lamarin da ya janyo sharri daga masu bibiyar lambaran tsaro a kasar, yayin da al'ummomin da matsalar tsaron tafi shafa arewacin Najeriya suka ce hakan ya nuna cewa shugaban bai damu da halin da suke ciki ba shi kuwa tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jami'ar ADC Atiku Abubakar ya cece shugaba Bola Tinubu kan ayyana cewa Najeriya ta shiga mataki na wadata da ci gaba inda ya ce har yanzu miliyoyin ƴan kasar na fama da matsalar rashin abinci da tsadar sufuri da kuma rashin ingantaccen tsarin lafiya da ilimi da tsaro kalaman Atiku na a matsayin martani ga shugaba Bola Tinubu bu a jawaban da suka gabatar na murnar ranar samun yancin kan Najeriya Atiku yayi amfani da tsadar mai da kayan abinci a matsayin babban misali na irin ukubar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta jefa in Najeriya fiye da shekaru uku da jagorancin ta an cika wata guda da bacewar dan jarida Musa Kaka a jamhuriyar Niger kuma har kawo yanzu babu wani labari da iyalansa ko lauyansa suka samu dangane da halin da yake ciki Musa Kaka wanda tsohon wakilin Radio France International ne ya baro gidan radiyansa ta sarauni ya ci ranar 31 ga watan Agusta domin ya koma gidansa a birnin Yamai tun daga wannan lokaci babu labarin sa kuma hukumomin Niger basu ce uffan ba game da bacewar sa Wangiyar ƴan jarida ta kasa da kasa a rasaf ta zargi gwamnatin sojin Niger da alhakin garkuwa da ɗan jaridar kuma ta mika korafi ga kwamitin majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afrika AU wani kundin bayanai game da sabuwar dokar haƙar ma'adanai ta Ghana wadda kamfanin dillancin labarin Reuters ya gani ya bayyana cewa dokar za ta baiwa gwamnati ikon shata ka'idoji ga kamfanonin haƙar ma'adanai waɗannan ka'idoji sun kunshi tilastawa kamfanonin warewa gwamnati wani kaso a cinikayyar da suke yi sannan za a rage yawan shekaru da gwamnati ke baiwa kamfanoni na halascin haƙar ma'adanai a ƙasar daga 30 zuwa 15. Haka zalika za a mayar da sarrafa ma'adanai a cikin gida a matsayin wajibi tare da tsaurara ka'idoji kan fitar da ma'adanai da ba a sarrafa su ba a cikin gida. Karar fashe-fashe a cikin daren jiya wayewar garin yau Alhamis a birnin Addis Ababa na kasar Habasha lamarin da ya kara haifar da fargaba game da yiwuwar wani sabon rikicin da ke faruwa a arewacin kasar wata majiya mai alaka daga wancin ƴan tawayen da ke fafatawa da sojin gwamnatin Habasha a arewacin kasar ta bayyana cewa tun a makon da ya gabata suke amfani da kuraman jiragen sama wajen kai harhare a birnin ciki har da waɗanda aka kai kan shelkwatar sojin kasar ministocin harkokin wajen kasashen G20 da wasu manyan masu bayar da tallafi na duniya sun yi alkawarin bayar da kuɗi dala miliyan 470 don yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wannan sabon tallafi ya sanya jimillar kuɗaɗen da kasashe da hukumomi suka tara don yaƙi da annobar ya haura dala biliyan 2 tun daga watan Mayu Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa kasar ta rage yawan manyan hafsoshin sojinta na ƙasa da kuma na ruwa da kashi 20 cikin 100 matakin da ya ce na da nufin tabbatar da bin ka'ida Hegseth ya bayyana cewa matakin rage yawan jami'an ya shafi waɗanda suka ki amincewa da kokarinsa na tabbatar da cewa rundunar sojin ta mayar da hankali kan yaƙi maimakon manufofin siyasa na gwamnatocin baya waɗanda yake gani a matsayin nasara da aka nemi ƙarin haske game da ragin kashi 20 na hafsoshin sai Pentagon tace babu wani abu da za ta iya cewa kan batun sama da abin da Hegseth ya faɗa. Ofishin mai gabatar da ƙara na hadaddiyar dalar Larabawa ya ce ya umarci a kaddamar da bincike kan rikicin da ya afku a cikin jirgin Fly Dubai da ya tashi zuwa Isra'ila. Tun farko rikici ne tashi tsakanin matukin jirgi da mataimakinsa ƴan kasashen Russia da kuma Ukraine. Nan take kuma guda daga ciki ya daba wa dan uwan sauka. Lamarin da Isra'ila da wasu kasashe suka bayyana a matsayin wani yunkuri na ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron Macron zai karbi bakuncin takwarinsa na Argentina Javier Milei a fadar Elysee dake Paris a wannan Alhamis a wani kokarin karfafa alakar kasashen biyu musamman bangaren ma'adanai masu muhimmanci kamar lithium da copper. Argentina na da dimbin arzikin waɗannan ma'adanai da ake amfani da su wajen kera batira da sauyin kayayyakin fasahar zamani, kuma ana sa ran Milei na ziyarar a Faransa ne domin neman kasashen Turai su kara zuba jari a Argentina daidai lokacin da kasashen Turan ke kokarin rage dogaro da manyan kasashen duniya irin su Amerika wajen samun muhimman albarkatun kasa da masana'antun su ke bukata. To madalla yanzu sai shirin mu na nishadi.
2: Yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Hollywood, inda aka sanar da cewa fitacciyar mawakiya Madonna da Taylor Swift su ne suka mamaye samun lamban yabon MTV Video Music Awards na shekarar 2026 da aka gudanar a birnin Los Angeles na Amurka. A cewar rahotanni, Madonna kadai ta samu lambobin yabo na hazaka har guda 7, a yayin da ita kuma Taylor Swift ta karbi lambobin yabo guda 3. Sai kuma bangaren Nollywood daga bangaren kudancin tarayyar Nigeria, inda aka sanar da wani film mai suna Black Market wanda ya kafa wani sabon tarihi ba a Nigeria kawai ba har ma a duniya, wanda har ya shiga kundin bajinta na Guinness World Record a ƙarshen watan Satumba nan. Nasarar da ta biyo bayan bayyanan mutane da suka taru ne a filin wasa na Tafawa Balewa da ke jihar Lagos a tarayyar Nigeria, su sama da 51,000 a wuri guda, wanda a baya aka sami mafi yawan mutane da suka taru a wuri guda shine 43,624 a shekarar 2015 a can Philippines don kallon wani fim mai suna Philips Manalo. Har yanzu dai muna bangaren na Nollywood, inda fitaccen jarumin nan dan wasan kwaiko da shiryawa da kuma bada umarni Uzi Usman likafansa ta ja gaba, inda ya kara fice a duniya bisa kokarinsa na fitar da ingantattun labarai masu jawo zaman lafiya da kuma haɗin gwiwa da kuma hada kan ƙasa da ƙasa, wanda ke kokarin hada bangaren masana'antar Nollywood da Hollywood da zummar shirya wasu ayyuka tare. Sai kuma labarin jarumi Richard Mofe Damijo da aka fi sani da RMD, shi kuma a nasa bangaren roƙon 'yan Najeriya ya yi da su daina sukar ƙasar, inda ya ƙara da cewa kamata ya yi su ba da gudumawar yadda za a gina ƙasar tare da fuskantar matsalolin tare. Sai mu ƙarƙare shirin a bangaren Kaniwo daga arewacin tarayyar Najeriya, inda muka samu labarin Adam A. Zango na bikin murnar zagayowar ranar haihuwansa, wanda tuni abokin sana'arsa jarumi Alinuhu ya taya shi murnar ganin wannan rana a shafinsa na Facebook. Hawa gare ki.
0: To, yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tunawa da zagayowar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan ƙasar, wani abu da ya haddasa muhawara a tsakanin al'umma shine yadda shekaru 2 a jere shugaba Bola Ahmed Tinubu ke tarewa a Lagos maimakon Abuja fadar gwamnatin ƙasar a irin wannan rana. Wakilin mu Abuja Muhammad Sani Abubakar ya yi dubi dangane da hakan, ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Yanzu shekaru 2 kenan cur a jere shugaba Tinubu bai yi bikin samun 'yancin kan ƙasa a Abuja ba. Shugaban ƙasar ya shafe wata guda baya nan, inda ya tafi hutu ƙasashen Turai. Bayan dawowarsa kuma, wanda ya zo kan gaba da bikin, maimakon ya zo Abuja sai ya wuce Lagos. 'Yan ƙasa da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke kallon wannan batu, inda na fara da Malam Hassan Sardauna.
4: Ya bada kuɗaɗe masu yawa domin ganin cewar an gyaggyara wasu ɓangarori na Dodon Barak a Lagos. To, kamar irin abinda Bahaushe yake cewa biri ya yi kama da mutum, wadda hakan ko da baka yadda ba zai sa ka fara jin zargin da ake yi ne yake so ya tabbata, tunanin zai dauki headquarter na Nigeria ya mai da ita a Lagos.
3: Shi ma Malam Suhail Sani Mahmud cewa yake
5: ranar 'yanci na ƙasa ya kamata a ce dai a yi murnar shi a cibiyar ƙasa, ba wai a wani wuri daban ba.
3: Shi ko Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo cewa yayi
6: wannan ba shi ne ainihin wato damuwar al'ummar ƙasa ba, domin ai kwanan nan ma an yi taron Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma wannan shugaban ƙasa bai samu ya je ba duk da amfaninsa ga ginin ƙasar da kuma koma Afirka. Amma muhimmin abin da ya kamata mutane su fi damuwa da shi shi ne mutane suka fi bukata.
3: To koya su kuma 'yan siyasa ke kallon abun, ga abin da barista Solomon Dalon ɗan jam'iyyar ADC yake cewa.
7: A cikin ayyuka na shugabanci wane ne ya yi shi ballantane a ce maganan yin buki ne ba a yi ba. Wannan shugaban ya gaza cikin komai. Abin da ya iya kawai shi ne ba yan Najeriya hakuri. Cewa su yi hakuri da wahala. Ki zubra haka maganan wai bai yi buki a Abuja ba shi da dame mu.
3: Shi ko Abubakar Jalingo na jam'iyyar APC cewa yake.
8: Maman Sani, ka san yan Najeriya abu baya musu kaɗan. Ban san menene abun magana a nan ba. Idan shugaban ƙasa ya ce zai zauna a wani gari a Najeriya ba ma Lagos ba koma wani gari da ya ga dama. Sai ya zauna a wurin kawai adireshin yan Najeriya. Abin da muke bukata menene darussa da alkalmullan cin gaba da wannan shekara 66 Najeriya ta kai ya kawo a Najeriya. Ina muke da kurakurai ta ina kuma za mu gyara.
3: Na kuma zanta da ƙwararren mai sharhi kan harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk inda ya ce.
9: Wato sani irin siyasar da Tinubu ya fito da ita irin ta a finifiri ta cewa kowa in ya samu gidansu ya sani.
10: Kuma idan aiwai ana cewa don ita Lagos ta taɓa zama babbar birnin tarayyar Najeriya. Ai a tarihin Najeriya ba Lagos ba ce ta fara zama Kalaba ta taɓa zama Lokoja nan ta taɓa zama Zingiru ta taɓa zama har Kaduna ma an taɓa taɓa ta kafin Lugard ya tafi. Saka tabbacin kawai cewa su ba za su taɓa yadda da Abuja ba, yanda kuma dama tun da aka fa Abuja suke kawo targaɗa da cewa me yasa Abuja za ta zama babban birnin Najeriya. Kuma abinda Bola Tinubu ya dade take.
3: Abinda ba a sani ba shi ne ko wannan ƙorafe-ƙorafe zai sa wani abu ya canza a bikin shekara mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Ga shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
11: Rayuwata.
12: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan ayyukan jinkai da aka gudanar a gidajen marayu da ke Silaja yayin bikin ranar masana magunguna ta duniya. Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayun da aka ziyarta, cewa take.
13: Muna da orphanage home da ya fi 20 a nan Silaja, amma sun zaɓi nan wuri din wasu zasu laika su gan yara ɗin. Kuma muna yi musu godiya da zuwansu da abubuwa da suka kama yara ɗin, abinci da magunguna na sha. To muna so mu ce musu mun gode.
12: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
14: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Waɗannan mutane da suka yi wannan abun alkhairi sun cancanci godiya da jinjina tare da addu'ar. Allah ya saka musu da alkhairi ya kai ladan mizanin hasana ɗinsu. Shawarar da zamu bada ga mutane, taimakon marayu ta kowane bangare yana da amfani har in ka samu hali. Domin ba su ka taimaka ba kanka ka taimaka. Wataƙila ka taɓa zama marayan nan. In ma kai baka zama marayan ba, kila iyayenka da na a rayu to ko ba daɗe ba iyayenka za su zama marayu. Kuma gwargwadon yadda ka tallafa ko ka tausaya wa maraya, gwargwadon haka Allah zai tausaya wa naka.
15: Rayuwa ta sashin mata zalla, ina kwanan kukun tashi lahiya mai magana malama Ramatu isa ka daga nan babban birnin Yemen hore Niger. An koma gida birnin kan tagar hanga keta. Gaskiya marayu marayi abin tausayawa ne. Ko kan marayi ka shafa kai yi mai addu'a Allah yana baka lada ka. Amma wasu gaskiya suna musguna ma marayu. Su suke sa marayu su tai su shan taba, shan shisha, su tai su bar taye cikin duniya. Kuma alhaki sai inda Allah. Marayi an baka rukun shi ka tausaya ma marayi.
11: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya batu dai na wannan tallafawa din bangaren wayannan masu kula da magunguna yadda suka je gidan marayu, tabbas wannan al'amari ne mai matukar girman gaske kuma mai matukar muhimmanci. Akwai buƙatar gaskiya ɗaiɗaikun kungiyoyi ma yana da kyau a ce suna ziyartar wayannan wurare din, domin za ka ga cewa su wayannan mutane kamar suna tsare ne, yadda idan ba wai ka shiga cikin gidan ba ko kuma ka shiga gidan yarin ba, ba lalle ka tabbatar da halayen da ake gudanarwa a can ko kuma halin da su suke ciki ba. To akwai dai buƙatar gaskiya a rika tallafawa din, kuma zan so a ce gwamnati ta rika sanya hannunta a yirƙiran wa'innan wurare din.
12: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya mayar da hankali akan ƙalubalen da masu jego ke fuskanta na rashin bacci saboda yawan kukan dare da jarirai ke. Ga dai ta bakin Hajiya Amina Ibrahim, wata mata da ta taba renon yaro mai kukan dare.
16: Eh, gaskiya akwai kuka sosai ma kuwa. Gaskiya wani lokacin sai bayan mun kwanta bacci irin wajen karfe 11 nan, to daga nan fa kukan yake fara kuma sosai. Wani lokacin sai a samu kusan awa 1 ma da rabi yaro yana kuka.
12: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Mai sauraron mu na gaba, Jamuji.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Rahama Maman Kalifa dake unguwar Azu, Kaduna, Najeriya. A gaskiya kukan daren jarirai sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ba wani taimako da zamu nema, mu nemi taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ya zama al'ada. Wannan yaron sai yayi kuka, wani ma sai ya kai wata biyu yana kuka. Kuma asuba na yi zai koma ya kwanci shi, ya zama al'ada. Duk abin da za ka yi mai babu sai dai in lokacin ya yi. Allah shi ya san abin da ya sa suke kuka. Ɗaiɗai ne za ki gansu ba sa kuka. Ɗaiɗai ne mu dai taimako mazaje idan yaran na kuka su taimaka mana da reno mu lallashe su har Allah ya kawo lokacin da za su yi bacci.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ra'ayoyin mata gaskiya kukan yara kala-kala ne. Wani yaron dama kaman ana haifar shi dama ci ake da yatsu, dama duniya ya fara kuka rigimar shi. To wani kuma yaron za ka ga lalura ce ta ciwon kunne, wani kuma za ka ga ciwon ciki, wani kai. To ba da yanda baya kama kukan yaro na jariri na dare. To amma idan iya uwan mai kula ce ko kuma akwai manya kusa ita masu kula, to aka samu sauƙin wani abu. Da ke ni gaskiya yawanci mun wanka biyin na ƙa'ida ya, amma yara safa da yamma sai dai lokacin sanyi aka yi fada, sai ka nemi hoda wanda ke ta jarirai yake musuke mai yaro jiki dukkan jikin shi ko ina lunguru sako wani kina shafa mai kina ɗan sosa mai jikin. To Allah da yaro in ya kwanta bai farka bacci, wanda daga har da safa har rana ta fito ma ɗan bai tashi ba.
19: Sashin rayuwa ta Radio France International, mai magana Basir bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Kamar yadda ainihin wato masu iya magana sukan ce duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba, to daga ciki dai akwai gado, wani yakan gada daga ainihin mahaifiyarsa ko ainihin mahaifinsa. Sannan kuma iyaye maza waɗanda ba sa taimakawa matansa a yayin da ƴaƴan suke wannan uban kuka na dare, gaskiya ba sa kyautawa, domin ai ba ƴaƴan matan bane kadai, shi ma baban ƴaƴansa ne. So ya kamata a ce duk su taru a rufa wa juna asiri. Ina muku fatan tashi lafiya.
20: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
21: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
20: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
20: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan jajircewar da wasu zaurawa suka yi wajen kafa ƙungiya mai zaman kanta don taimakon juna. Ga dai ta bakin wata mata da ta amfana da tallafin da wannan kungiya ta bayar, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta.
22: Gaskiya na ji daɗi da na shiga cikin kungiyar One Love, saboda har an taimaka mana sosai ba ni kaɗai ba. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu.
12: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba. Gabatar da kanki, ki bayyana ra'ayinki.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Filin rayuwata. Barkan ku da warhaka. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. Dan aure ya kare ba shine rayuwa ta tsaya ba ko kuma baka da abun yi ba a'a. Da yana da kyau in Allah ya kaddara cewa zama ya kare mace ta jajirce ta nemi na kanta ta yi sana'a. To nan kiran da zan yi ina kira ga sauran jahohi su ma duk inda zawarawa suke su dinga hada kai suna kafa kansu su kafa kuma kungiyar da za su taimaki kansu. Allah ya taimaka, Allah ya sa mu dace, Allah ya kara mana ci gaba a ƙasar mu na Najeriya. A tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
2: Sunana Aisha Mama Ummati daga nan Abuja, Nigeria. Ina gaida kowa da kowa da fatan alkhairi. To batun mutuwan aure dai ga ƴa mace babban kalubale ne. Wallahi ba ma mutuwan aure ba, har mutuwan miji. In aka ce yau baki da aure, mijinki ya rasu ko kuma aurenki ya mutu, wallahi sai dai faki sadakata. Don wallahi sai kin yi hakuri, mugun hakuri, sai kin je kasuwa kin suyi hakuri kin ƙara da wanda kike da shi. Har dai a ce ma zaki koma gidan iyayenki ki je ki zauna. Wayyo Allah, sai kin yi hakuri. Ba kanne ba, ba iyaye ba, hatta uwarki sai kin yi hakuri da ita, koda kina ɗakin ta ne inda an ce aurenki ya mutu. Saboda haka tun ma kina da mijinki ne ma abin yi, tun da yau da gobe sai Allah ki nema sana'anki. Kina da sana'a ko aurenki ya mutu ko mijinki ya mutu, wallahi ba za ki shiga cikin kalubale sosai ba, zai zo miki da sauki. Tun da kina neman kuɗinki kina samu, komai za ki yi wa kanki ba sai kin jira ba. Saboda haka mata mu miƙe mu koyi sana'a, ki nema sana'an yi tun mijinki na raye, tun kuma aurenki bai mutu ba.
4: Filin rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnas Kogangan ƙarfin hukumar mulki da shagari sarkutun Najeriya. To magana gaskiya wannan kungiyar ta da amfani kuma ta da hikima, saboda wannan lokaci da muke ciki ba wai zorawa mu kuma su aure sama fasi wani ta ma zorawa. Don haka muna kira duka sauran jihohi inda wannan kungiya su kai su wani har wannan kungiyar, saboda zorawa abin tausayi. Magana gaskiya.
12: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
23: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau ma jagoran shirin Kabiru Muhammad Dambauci. A labaranmu na yau kun ji cewa a wannan rana ta watan Oktoba, Nigeria na bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai bayan share tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin mallakar Turawan Ingila. Tabbas abubuwa da dama sun faru a Najeriya cikin waɗannan shekaru na 'yancin kai da suka hada da na ci gaba da kuma na asha, yayin da wasu suke ganin cewa ya kamata a ce ƙasar ta zarta inda take a yau ta kowane fanni. Shin ko menene ra'ayoyinku a game da waɗannan shekaru 66 da kasancewar Najeriya 'yantacciya? Wannan shine maudu'inmu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani a Shahura Mai Goro Bike. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Gaskiya ina ta dukkanin 'yan ƙasa ta Najeriya murnar zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Fatanmu a nan shine Allah Ubangiji shuba. Allah Ubangiji ya bawa shugabannin ƙasa ta damar yi wa al'umma yadda ya kamata. Shi kuwa Dauda Idris dan kare kare cewa yi, ai wannan gwamnati sai mun yi mata adabo insha Allah. A yayin da Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yake cewa, assalamu alaikum RFI Hausa, hakika yanci ya fi bauta. Muna murnan cikar ƙasarmu shekaru 66 da samun 'yancin kai daga Turawan Ingila. Tabbas babu ci gaban a zo a gani tun bayan samun 'yancin kai a Najeriya. Duba da ƙasar ta ginu bisa jagorancin azzaluman shugabanni masu kishin kansu da aljihunsu. Allah ka kawo ƙasarmu adalan shugabanni. Sai saƙon Yusuf Umar wannan yanayi da Najeriya ke ciki a yau Allah ya isar wa shugabannin da suka yi gwagwarmaya wurin ganin wannan kasa ta samu yancin kanta. Sanusi Madatai da Magara, in an dace kana dab da kwato radio ka ga sakon ka nan da kake cewa assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai daga nan jamhuriyar Niger, muna taya makwabtan mu al'umman Najeriya munan shafe waɗannan shekaru na samun yanci da fatan Allah ya kawo shekaru masu yawa da tarin albarka game da shugabanni na gari. Na hali Garba Kamba, sai dai har yanzu talakan Najeriya na cikin zazzabin ciwon mulkin shugabancin demokuraɗiyyar marigayi Buhari da Bola Ahmed Tinubu. To masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare, shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakinku ta hanyar aiko mana sakonninku a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7633-664. Sai sakon malami na gaba, wato Injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Kace assalamu alaikum Arafai Hausa, hakika yau ce ranar murna da farin ciki ga al'ummar ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. To sai dai abin bakin cikin anan shine matsalolin sun dabaibaye ƙasar tamu, musamman anan arewacin Najeriya, kuma shugabanninmu sun sani kuma sun kasa ɗaukar mataki. Saboda haka ina kira ga mahukunta da su duba Allah, su gaggauta ɗaukar matakin gyara tare da yin addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. Amin. Imrana Hassan Madaha Bako da Ali Sarkin Yakin Nima Bako Umra Kandilwa Bukar daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. A gaskiya an samu ci gaba, amma na mai haƙar rijiya. Babu ruwan sha ga al'umma, babu wutar lantarki, babu tsaro uwa uba ga cin hanci da karɓar rashawa. Wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin Najeriya a wannan lokaci. Muhammad Awal, yau ce ranar da 'yan siyasar Najeriya suke bikin cika shekaru 66 da samun damar sace kudaden talakawan Najeriya. Allah kyauta. Yanzu ka madadin kafatanin abokan aikina da kuma saurare, sai injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan Kefi da ya tabbatar da ingancin wannan shiri a kan na'ura. Ne Kabiru Muhammad dan mutan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za ku tare mu a shiri na gaba.
0: Bari mu shakata da wannan.